0: wanted an independent foreign policy. That was he was taken to the ICC. Muli na ta. Aha, mga taga Davao Oriental, Rebe. Tingog mo. Oy. Del Norte. Barm. Allahu Akbar. Davao del Sur. Uy, gibutang mo mas likod. Uy, agad ninyo. Occidental. Usara ka buok. Di, bitaw. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, you know, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want the Filipinos to know. Kasi nga, ayaw, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh. And when you give everybody a chance, an opportunity to, you know, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos magkakaroon, you know, they will speak against you and, you know, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente ako amakan, muna suko kay na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na we will have, our children will live in a future where they can live comfortably? Tungod sa kwarta, putang ina ng butanga na, I hate that so much. It is the root of all evil. Kining mga congressman ba ni yes? Ige, butang ina ninyong tanan! Kamo, musod mo politika, papasok kayo ng politika. Para mong kwarta lang, bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you know, like, you want everybody to see that you have a better house, a better car? You are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Utang ina, umalis na kayo dyan! Putang ina ni mga tawhan ng yawa, yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso ani. Pero mauuna yan si Harold Rispiso. Ako mag... You know, I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into a, you know, para sasabihin naman ni Matibag na, oy, ano, sinabihan mo, ate, ala, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni Mumbuanga ka. Bisaya pa, lo-lo ni mo, choy. You know, tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they oppose, you know, the actions of the administration. Why is that so wrong? Kung ikaw presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino pipirma ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Pero ako ang gineingon dere ba? Ako gineingon gani. Awa, nanaggan ang adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho. Bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities, ang kapobrehon, imong pasagdan na mabuang. Naapatay CPN po yung muingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa unsa ka bangag ng presidente na, and you allow your CPNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy to? Tangtangan niyo si Marcos dito. Ayaw ako, kaya ako'y mapriso. Kitang tanahan siguro. Putang ina ni. Kaya ba? Yun sa impeachment. Balikon lang nakuha ni mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? give a round of applause to those people. Buta nga kamo, taga-Dabaw, pangampanya ito ninyo dito sa Manila. Okay, tabang ito ninyo. Itong mga ni Nogyo Daningguan, kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang ina nila. Nga managyes, wag nyo na. Ano nga yun? 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. 5 million MOOE. Then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-nob, di ba? Oo. Oh. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko. Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, you know, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader, sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag, nga way-uwaw, bawag-ba-ba nga presidente nato. Ingon siyang igsoon, ha? Sabi ng kapatid niya. Eh, ang bawag-ba-ba, totoo yan, kasi kausap ko yan eh, kasi tinulungan ko yun yung kampanya. Naamoy ko, bawag-ba-ba, ang tohanan eh. Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kay si Pangaway, eh. Di, Manggod, ganang nga ni ba? Kita, daghan mo mong politiko dere, daghan siguro mga, marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyuhang attachment to material needs. Money and material needs. Attachment to power, attachment to, kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang, huwag ihatag, ibigay ng Diyos sa'yo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga, musaka kasi mong kinabuhi, in whatever way. Maayo, og naa, maayo, og wala, og kirabod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kinanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao, at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Maunang politika. Manirbisyo ka eh. Mao gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Nang, kung naalay mo, kung naay mo pilde sa ko address Davao, di okay. But pasabot, mas paayo na siyang taon ako. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more. And I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region are very resilient people. Mabuhay raman tag. Mabuhay raman ko tag ginamos. Kaya yeah, nang nilungag nga saging, okay na. Pero kani mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod eh. Dire natay prutas, natay bugas. Hindi man permi po, pero... Huna-hunaan ninyo. You should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yung structure nila eh. So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because, and probably, coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals, because yun lang ang allies nila. Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. So anong gagawin natin? Since the vice president has already announced his her candidacy for the 2028 elections, ngayon pa lang magsisimula na tayo. Pero sana nga hindi aabot ng 2028 eh. Ano gusto nyo? 2028? Bukas. Kana, naagin na sa inyo hagyod. Taraw ninyo, ako'y pangutan na sa inyo at kita mga kabisayaan ba? Kunaan ang Malacanang dere, humana ni ugma, no? Kuanta eh, we are restrained by geography. Archipelago manggunta, manglupad pa dito Manila, pero I do not know. Pero kamulo mo, unsa ka bugo gini si Marcos ba? Bogo get, bisa kung saan, bogo get. Bogo get. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Kaya natigpan nyo. Limpyo tayo ng white powder dere. Usa mo na chinchanso? Ilong? Ni bugo ba? Siya yung nagbukas ng flood control issue. Because, you know, the narrative that they wanted to present to the public. Kasi ito mainstream media, hawag niya po. Tangina po din yung mainstream media mo. Ngayawa mo. Tinuod man, ay mo kalain na kato mga trabahante, ang mga tag-iya, anak. Mga tag-iya. Fuck you. So they wanted to, you know, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, you know, had ghost projects. Contractor? O ikaw?
1: Bullseye!
2: Okay, dato, no? Actually, mahaba-aba pa tara. Ro, matinding batikos ni Mayor Basti Duterte Davao kontra kay President Bongbong Marcos sa mga katrupa. Now, daya nga rang pahayag na, no? Kasi anarait ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability Coalition. Imaro nagabuyot. Imaro leader, no? Si Sebastian Basti Duterte. Kahapon nga speech mga katrupa ito sa Davao. Si kanyang rewa ito, Senador Bato de la Rosa, no? Nga every time nga may maura nga mga event, matik na yan. Pero si Senador Bongo ito. No? Now, mainit ro isyo makaron. Iyang uman sa intablado, agdaya hay politika mga
1: Bullseye!
2: Sa raing isyo, sinuro nagpainit? Si Davao City Mayor Basti Duterte. Sa rayang regional gathering it trades coalition ag matinding batikos it alkaldi it Davao sa administrasyon Marcos mga katrupa, no, matindi ta ro gimbuyan ng mga tinaga, no, ano ro mga nagiging achievement ita presidente wa gin balik ro isyu sa druga, krimen ag korupsyon. Rumatindi pa nga una kita sa martial law o wagang it formal declaration, no, mga katrupa.
1: Bullseye!
2: Now, hindi kita pwede nga magbulag-bulagan sa aton nga mga igmanghod. You know, pamilya Duterte una makaroon sa naga may matinding pressure nga naaagom sanda sa administrasyon nga Marcos.
1: Bullseye!
2: Kasi una-una, Roama nakakulong ito sa dahig Netherlands. Si former President Rodrigo Duterte. Dahil sa ICC issue nga ra.
1: Bullseye!
2: Si Vice President Sara Duterte nagapangatubang makaroon it impeachment trial sa Senado. Ag mag-umpisa unda sa Hulyo nga ra. Si Senador Bato de la Rosa target makaron nga aristuhon. No? So Duterte comes una makaron sa may matinding pressure sanda nga naangkon mga katrupa. That's why nga kung mabatian mo si Mayor Basti Duterte nagasinggit sa Rayang Raids Coalition or akig sa administrasyon.
1: Bullseye!
2: Diba? So kinahangan naton nga pangutan-on bilang mga kritikal nga mga pumuyo, kita. Raya bagahay para sa ordinaryong nga mga Pilipino. Rumang naging pahayag nga mga katropa. Or raya bagahay sangka politikal nga kagawasan itanda nga pamilya ag mga kaalyado para sa maabot nga eleksyon sa 2028. Bullseye! No? Kuan man kun pamatian taro mga bangayan nga ra it mga pamilya nga ra nga una sa ibabaw sa administrasyon ag sa kampo it mga Duterte. Bullseye! Bullseye! Ha? Samtang rong mga higanti sa politika nag-aaratan, nag-bagalyuhan tait ng mga tinaga, nag-aagagawan sa posisyon, nag-aagagawan ita gahum. Kita ng mga ordinaryo nga mga Pilipino nag-atiis sa gihapon sa mahal nga krudo, gasolina, nag-atiis sa gihapon sa manaba nga paswildo raton nga mga trabahador. Nagatiis kita nga wa gihapon it katapusan dayang political circus iya sa Pilipinas. No? Kita nagapanindugan para sa reforma. Kinangana naton do dahil sa sitwasyon. Pero dapat nga siguraduhon man naton dayang mga reforma nga ginasinggit naton para man kunta sa tanan, para sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Bukod it para sa interes, it anda karang mga pamilya, mga katulad. Bullseye! Bullseye! Ha? So doon eh. So mag-isip-isip kita. Ha? Sa plastada nga ra. Kita, nagapupangutana malang, nagabantay sa nagakaganabo makaroon nga matinding politika iya sa Pilipinas. Mga katrupa. Diba? Ay kung magminakarat na kita pirmi, hinanuro, gina-expect naton katon nga mga ordinaryo nga mga Pilipino sa nagakaganabo makaroon nga tungkianay. No? Mga matindi tanga ko, ay base sa ulihi ka na, mabutang kita sa ang-agang, raton ka nga mga igmang. No? Raton ka nga mga pumuyo. Kita nga mga ordinaryo, wala pa matapos rukisis, oh, grabe rin mahal, gasolina, gyapon, aga krudo sa makaroon. Oh, ro ginawa nga nga padugangan do sweldo it mga ordinaryo nga nga mga trabahador naton. Uwa man na susunod. Di ba? Problema gihapon. Morning ani kay Chira Banis ang naga monitor che. Good morning. Nakatutok mga sa atong karang pag. Alas 8:33 raton karang oras aton makaron nga pag propadayon sa atong karang pag pangalagad uy dayang portion hatod nakaton iturbo dietary food supplement for men sa mga kakinan. Ro turbo aso-aso gading agi kada kuni agyan ka ita turbo nga. May maka ag klabuwas ka. Importante ron. Una sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahan ro inyo karon nga mga partner. Ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon ag syempre ro paglabing-labing inyo karon nga mga decision. No? Ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid kay misis. Huwas ag epektibo mga katropa. Gani sa may mga asawa, biturbuhi si misis nyo para sure bulbi. Diba? Roturbo Dietary Food Supplement para lang ra sa mga kagakinan. Sa mga imanghod naton para mag-aso-aso inyo karon nga agi mga katropa. Honor it yes to health nga mga produkto. Alas 8:34 naton karang oras. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko ay istoryahan naton. Mga katropa, iya sa aton karang nga pag pangalagad kay Mike De La Torre. Good morning, Anay Mike. Nagapropamati sa mga taga CVM Pawn Shop. Money changer. Iya sa Uyotorong doon, iya sa may Banuit Kalibo, ag may mga brands andaron sa ibang mga lugar. Nag sa Alpha Omega Fraternity, aga Sorority, 1976. Uy, good morning gid kinyo ha, naga-monitor makaron. Naga-propamati, iya sa aton karang pag pangalagad sa aton makaron nga pag ililibas sa aton karang mga katutok. Morning! Aton karang mga igmanghod nga nagatutok ka. Sa mga kakabukas yang ita, anda karang mga radio. Now, haranay, uy, ginbuksan man ita Chiesa, rodaywa ka mga golf course para sa mga grassroots development ita golf iya sa Pilipinas. No? Ginbuksan ita Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or Chiesa, rodaywa ka mga golf course, anda ka nga mga pangunahan, no? Agod nga makabulig sa pagpaumbuad it golf sa grassroots level ag sa paghubog baga it mga masunod nga mga golfers maka create kita it mga golf champion iya sa Pilipinas sa paglunsar kara mga katropa it programang Fairway to the Future ginpahayag ni Chisa Chip ag head CEO Mark Calapid yakip prong club Intramuros Golf Course Agrosambuanga Golf Club sa mga mag-serving training grounds para sa mga batang golfer mga katropa. Base nga ni kay Lapid, kabulig itdaya ka nga Chiesa ag Department of Tourism o DOT, no? Department of Tourism, rupag duso mga katropa it sports tourism sa Pilipinas. Iga pay dago man sa rehabilitasyon o daywang ka mga golf course agud nga makapamayad. Mapanami rutanan nga mga pasilidad sa bilog karang Pilipinas ag maguwas sa Club Intramuros Golf Course ag sa Sambuanga Golf Club may 16 pa nga mga golf courses sa nagasari-sari karang nasyon may ibin sa Boracay may inado na ag dayahay pagpartisiparan dahil karang mga programa bilang mga training venues para sa mga golfer nga 18 years old panaba mga katropa so kaki pero mga ga-intrad di kara sa mga golf course nga ra Rocamp John Hay, ito rin sa Baguio. Veterans Golf Club sa Quezon City. Mactan Island Golf Club sa Cebu, Iloilo. Country Club, aga Apo Golf and Country Club sa Davao. Fairway to the Future. Programa ra it Philippine Sports Commission or PEC. Ag National Golf Association of the Philippines. Mga katropa, ag kabulig na kararong Chiesa. Agrong 18 golf course sa Pilipinas para magtawit golf education sa pamaagi it's school-based community level instruction. Ag bukas man, ruprograma nga ra, bukon yamang it para sa mga junior golfers, ag public school students, kundi maging sa mga unga it mga cuddlers, green keepers, club staff, out of school youth, ag iba pa nga mga gusto nga magtuon sa golf, basta sugod. Sa gintagana karang age bracket mga katropa no now after it launching ra saray karang programa gintambungan na ng Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio aga INGAP Secretary General Valeriano Floro II agin pangunahan man nilapid rong ceremonial tee off and fellowship golf sa Club Intramuros Golf Course sa Manila ron mga katropa interesado sa atong karang may manghod nga mag-intra ka panaba sa golf para at least bisan pa paano may mga golfers kita ya sa Pilipinas nga kilagahon sa ulihi nga mga henerasyon mga 8:38 na raton nga oras iba pagit nga mga mainit nga mga topiko istorya hanta pagkatapos yang aton nga mga commercial kindly stand by Bullseye.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag

0: Platon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
9: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Fiona, isang high school teacher.
15: Sobrang stressed

0: klase. Pero nang sinubukan ko ang Sanvon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Sanvon Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanvon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanvon Plus Herbal Oil.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
7: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
7: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay may mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
0: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landa Paga, sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo. Nagkakasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon Cag. XFM, libu-libo papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister The pain, tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
15: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagbili sa mga butika.

0: ali kita mga katro para ato ning oras alas 8:56 sa aton mga karon nga pagka. Pagbubantay ninyo ha ro pag padayon itaday karang NBA Eastern Western Conference Finals, no? Makaron ongoing ro hampang ita San Antonio Spurs ag Oklahoma Thunder, no? Ato da katon ita Windsor. Resulta ka lang sa tropa, no? Sa nagapadayin makaroon nga hampang sa tunga ita daya ka nga Spurs aga Thunder mga katropa. Ro score makaroon 35-26 sa second quarter. Ita hinampang pabor makaroon sa Spurs sa 2-1 ro standing, no? Sa daya ka nga game 4 ita anda ka nga Western Conference Finals mga katropa. Sa ato makaroon nga pag-propadayon. Uy, dayon mga bubantayan pa kasi sa ICC arrest warrant nga ra, ginasugid mga katrupa nga may posibleng anumpa nga pag-aisyuhan it warrant of arrest nga iya sa Pilipinas. No? Anumpa ka mga personalidad. Maguwas kay Bato, may anumpa. Roy Gasunod kay Senador Bato de la Rosa nga pag-aisyuhan it arrest warrant it International Criminal Court sa mga masunod nga nga mga inaktaw. Mismo, ro NBI, ro nagpabutyag kara mga katropa si Direktor Milvin Matibag nga may una pa nga next in line. Magubas kay Bato, may una pa gid. Anom ka mga personalidad. Sa nisin o ba ro? Anom nga ra? Ha? Nga pag papanaugan pa ita warrant o baris. So, laban-yaban, konektado gapon ra sa politika. Pagdayang ginasugid nga anong mga personalidad involve sa ginasugid nga extrajudicial killings or AJK sa drug on warrant ni Duterte Magakatrupa. So, daya pagidubagan tayan kung sa desin oro anong ka na. Medyo maabo-abo at santay ito ra. Everybody happy kung mabuutan na. Masubuha nga biro na ito kating abis sa guwa ita Pilipinas sa mga katrupa. Yun ang mga bagantayan na. May 2 minutos bago mag-alas 9. Aton karang oras, aton makaroon nga pag-pangalagad. Aton karang pag-iliba, medyo ginakuyabo sa mga da-chimpo. Naro, pinaka-latest man mga katropa sa raya karang pag-guho. Itadaya karang building, no? Ito sa may parte karait ng Pampanga. May confirm nga patay na mga katropa nga ginapagawa raton nga mga otoridad nga nag-aabot na sa 3, no? Rong kumpirmado nga napatay. May missing 17 parong missing mga katropa sa makaroon nga pang-orasyon. Sa ring nahugos nga building ito sa may area ita Pampanga, Barangay Balibago, Anghilis City, Pampanga mga katropa. So, 3 ro confirm nga patay, may 17 pa nga missing. Ayon ra mga missing nga ra una para sa sugod sa idagom. It na trap nga ra ang building na hugos mga katropa. Bubantayan naton sa Gapon karon mga dugang mga update. Hoy, ginakuhabo sa kinachimpo, ibang mga topiko nga naton may istoryahan. Alikantaron sa ibang mga news and public affairs kapin paray karang pagpatigiyon makaroon it palarong pambansa dahil mga ginabantayan makaroon ito sa Agsur, sa Agusan del Sur mga katropa. May aton nga mga atlita nga mga klanon ag may mga nakatutok kita karon nga pag buka na to't mga update mga katropa sa ginapatigiyon makaroon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Standby na sa masunod nga programa, serbisyong katropa, katuwang si katropang Clarity. Naging kabuligta sa ato makaroon nga pagmalagad, makaroon nga gahon. Sa aton karang nga technical side, katmay naton katropang Cipril Kit Palmon, sa kamanit patrol katropang Arier Colas, katmay taman si katropang Clarity Ada sa pagratsada ito aton karang nga mga balita. Tangagan, kuamon ka nga General Manager katropang Edwin Garing. Aga siyempre, kuamon ka nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Ali Nascanio. Nagpasigamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibot. Ako ang katropa mo.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong
1: magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Exciting!
7: Santon Gold, live testimony.
8: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
9: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Balanced diet?
14: Check.
13: Regular exercise?
14: Check.
13: Vision X Plus?
14: Check.
13: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
16: Para sa malakas na buto,
17: Premium D3.
16: Matibay na immune system.
17: Premium D3.
16: Proteksyon sa bacteria at viruses.
17: Premium D3.
16: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
17: Premium D3.
16: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Yan ang galona, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
19: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
21: Sister Pain.
22: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
21: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
19: XFM.
23: Mga katropa, exciting dito.

0: mga katropos, XFM Kalibo Philippine Standard Time. 10 minutos makataliwan sa oras si talas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon gaon probinsya Itaclan. Banwat Kalibog, good morning! Welcome! Welcome na welcome na karon sa tunyo pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaroon kita nga adlaw ita Lunes. Petsa 25 sa buwan it Mayo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibah ninyo katropang Claire Tiyad. Good morning! Happy happy Monday mga katropa! Kamusta rin yung karoon niya naging weekend?
1: Exciting!
0: Kamusta rin yung karoon niya sitwasyon makaroon? Hi, Monday na naman. Well, ato niya pasalamatan karoon ay nakabugtaw. Nakaabot kita makaroon niya adlaw it Lunes. Apisar nga ko weekend, I mean ko masukoon kita. Ay, grabe it init. Grabe it dangga mga katro. Pero ato niya karoon niya panyampo. Dugangan pa whole day. Brown out, grabe ana no. Ginatistingan gidaro aton karon niya po pasensya. Ay sigaring hugag mo abi, hay maski bago kang paligo say nagpupanudlay ka malang man yani o kun nagsuksok idi mo karon niya rambong ay ginato gato tagri mo nga hugas di ba? So minko bagong ligos ka nga ni, bagong ligos ka man dayon it hugas. Ay sige ang mga katropa, importante nagumpawasan nato na nagagpasan nato na weekend niya. Grabe it init no. Pero makaron, makaron niya dlaw Lunes, ginatistingan niya gimando pasensya it iba haman. Ay Lunes na Lunes, may mga portion na naman. Ay karon sa tunya Banuat Kalibo probinsya Itaclan niya. Brown out, may power interruption na naman mga katropa. No, so tiis-tiis siya gigita ka mga katropa. Isay man nato nuro demand makaroon ita kuryente sa makaroon niya panyempo tig-init. Nga ni may pagnipis gid mga katropa do supply it kuryente. No? So may mga ginapatigin niya mga rotational brownout. Aga sige das ro pagpaidawom sa Visayas grid sa yellow alert status. No mga katropa. So sige lang, ay waman kita choice. Ganun naman talaga ang buhay, mga katropa. Diba ga? Magpadayon sa gihapon, maskin waman kita won it, choice. Ganun talaga, survival mode. So mga katropa, happy happy Monday man sa gihapon. Ibinigyo ko sa alas 10 sa agahon, ha? So mga katropa, makipag-angot ka akon. Magpadayon yung mamin sa iyo, mapagtamil siya numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Well, rato niya pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi man, rato niya pag-welcome sa mga katropa nato. Ngayon, nagka-monitor tutok na sa nagkaroon yung mga radio, transistor radio, FM bands. Nag-tune na sa 96.5 MHz at XFM Kalibo. Good morning! Good morning mga katropa. Uy, sa umana, magwasan nyo karon yung mga radyo, live na live. Rato man karon yung pagpangalaga, rato nyo pag-ililiba sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, live na live, rato nyo karon yung pagpangalaga, rato nyo pag-ililiba sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share, rato nyo karon yung live. Agon nyo, Jamur, Damiri, kitang iliba, magkaroon nyo gawin, magkaroon nyo adlaw, it Lunes.
1: Exciting!
0: And mga katropa ha, may naka-flush yung QR code sa inyo karoon yung mga screen. All you have to do is just scan it. And directamente, mag-subscribe sa amon yung YouTube channel. So mga katropa, scan the QR code niya naka-flush sa inyo karoon yung mga screen. And mag-subscribe sa amon yung YouTube channel. Of course, ayaw man ninyo pagkalipatan. Everyday ka nang iliba, pero dapat ay naka-like and follow man ka mo sa amon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Magod niya, everyday mag-ililiba kita sa online at not only sa inyo ga mga radyo, mga katropa. So for the go, i-like and follow XFM Kalibo 96.5.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa nato na nakaroon sa anta karon yung mga tag sa ka-terminal sa 1st and 2nd district itatong yung probinsya Itaclan sa Western Eastern Terminal. Good morning sa itatong yung mga drivers seat lovers.
1: Exciting!
0: Nag-monitor samtang nag-ahugat it pasahero nag-ahugat sa mga pilag riba nag-taris-taris yan sa itatong yung Banuat Kalibo probinsya Itaclan. Good morning gidaan na ha mga katropa, stay hydrated. Grabe it init rato niya panyempo nagsingkalo. Rusila kit adlaw madanggar huyupit hangin. Mga katropa nga ni ko nga agad niya makalikaw sa palagi tumbaway pilas. Hay mas manami karon niya may bastante kita nga supply tubig. Sa aton ikaayong nga wa sa mga katropa na aton nga nagatrabaho direct under the sign. Magamit gida mga katropa mga protection. Agad niya hindi man direkta nga magtama rusila kit adlaw sa inyong mga panit. Sa inyo karon niya mga matay delikado man roon mga katropa. Well, good morning man ha sa ato niyo mga katropa sa Maykalibo Public Market, sa Maykalibo Shopping Center. Good morning everyone. Masakot-sakot na naman roon nga lingyad. Nagapropahaumit na kagain niya potahe. Magkaroon niya Monday. Ano rin menu? Magkaroon niya Monday. Ano rin manami nga kaunon? Ano rin manami nga ilaps? Ilafang mga katropa pang pagana, pang paabtik. Magkaroon niya adlaw it Lunes para bilog na Domingo. Hay maabtik, diba? So good morning. Good morning mga katropa. Kutubit magabuti tato niya pagpangalagad, pagililibang sa may isla it Boracay, mainland Malay. So first and second district, tato niya probinsya Taklaan. Mga kagapit ka probinsyahanan, kabilugan. Western West Sayas. Good morning, mayong aga. Mayaran niya gahon mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers, ako ng OFW. Sa mga mga parte at kalibutan, ano man niya oras sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. I-download na ka mo ExaFilm Radio Mobile Application. Libre malang manon mga katropa. Rato niya mobile app. Kinahangin niya mang ninyo nga may data or may internet to download ExaFilm Radio Mobile Application. Kaya man feels like home. Kung everyday na ka-monitor tutok sa ExaFilm Kalibo, kama naman kabilugan ExaFilm Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa natin nakatutok online. Karamang Dang Villanueva from Banga the Beautiful. Good morning katropang Dang. Kamusta ro ato niya mga katropa? Nakar sa Banga the Beautiful. Well, good morning man sa mga late tuners natin out there. Uy, mga katropa sa Uman, magus niyo ka rin yung mga radyo. Magwa sa iyo ka rin yung mga transistor radio. Pwede ka mga katutok mag-monitor sa mga Facebook live streaming. Live na live kita sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, power share dito niya live. Agad niya, the more the merrier. Mas maburo maaabot it ato niya. Panibagong istorya, panibagong panawagan nga pag-aplastaron. Makaron niya agahon, makaron niya adlaw it Lunes. Well mga katropa, sa aton karang pag-ililibas, sa aton niya pagpangalagad, makaron niya agahon, makaron niya Lunes. May magmanghod niya na, no nga, nagapanawagan online. Kay man, roo nga it's, sa bilog, sa pagmanghod niya ra, nagapabilin makaron una sa Nico, sa sangkapribadong ospitalya sa Banwat Kalibo. No? So under observation sa gihapon, rugapsag. Agsayod man nato na sa private hospital na kaniko pa. Every day nagadinugang roada karon niya hospital bill. Hey, mangunguma malang man ro magmalanghod niya ra. Ngani naga problema sanda since anda kara mabuo it pang dugang mga katropa sa anda kara nga bagay ran. Sa andang nagalobong nga hospital bill. So, kan uro anda kara nga may anda nga bill nga pero syempre said nato nagibaguman ra as of odo may 21 like Webes para nga bill. Siguro may updated pa karon nya bill. So standby tuto kamo makaibahan nato sidi magbuhay si Sir Lito Gregorio nga ra mga katropa. Ah, siyang bilog sa magmanghod niya nagapanawagan. Kay man I don't know kung maguwang na normanghod ni katropang Lito ro ama itay karang ngapsag. So si katropang Lito ro nagapanawagan para sa sitwasyon ana karang gumankon niya. May masobra 100,000 ang hospital bill. Mga katropa. So nag-abot sa punto. May nakita kita karang yung post nanda sa Facebook nga nagapanangiso na ro ama ityapsag. Duig manghod ni katropang Lito. Wasa na choice sa makaron niya kabudlay. Itanda nga ginapangatubang, itanda karon niya sitwasyon makaron. Kinahangan ibaligya ro anwang nga ginagamit nanda everyday sa pagpanguma. Nakatala na, I don't know lang kung habaligya agon, pero sa nagtaniliwan niya inadlaw, gin-post abi to, gin-panawagan niya, kunta hindi yung pagbaraton. Hindi yung magpagbaraton repression nanda sa andang pagbaligya nga ras anwang, kay man kinahangan gid nanda it pangbayad sa ospital. Nagapanangison, aray ka ng igmanghod ni katropang lito nga, nagapanawagan niya mabuligan sanda. Nga, pamaagi sa hindi yung pag, ako baga hindi nabi pag ayuan, ro 70,000 nga baligya ng dasan ng anwang. Hindi yung bawa pag nabaan, hay ro 20 man, sa datong anwang nga, diretso man to sa ospital. May mabilin pa nga ni nga kantidad sa anda karoon niya hospital bill nga ni nag-ayo gid. Rumagmanghod niya rang hindi yung pagbaraton. Ro presyo itray karang anwang. Doon no mga katropa malisod kung pobre kita nga ra. Wa kita kasay sin mabilot, sin mabuo. Sin mamugot itpangbayad sa ospital. Kaping kong simpleng manguma malaman kita mamumugon. Sakto ang pang adlaw-adlaw ro ginakita every day. Tapos pag makagawa sa nasa ospital ro anda pagit problema kara, andang nagapangunang pangabuhian. Iwan sa nat anwang. So buo kita karot update kung habaligya mga katropa. Raya kara nga anwang it magmanghod nga ginagamit every day sa pagpanguma. Sa anda karon yung mga pananom. But they don't have any choice with agid mga katropa to the point. Why? Pigus na sanda. Huwag sanat mahimo sa sitwasyon nga kinahanggan ng dabaligyaon, raya karang anuang. Diba ga? Ruin dumalisod kung may maospital, may mga emerensiyang makare. Ang nagapabilit ani sa Nico gihapon ruwapsag mga katropa. Ang masobra 100,000 na roanda karon niya hospital bill. So standby tutok mga katropa, hindi magbuhay. Makaistorya nato si Sir Lito Gregorio ro asambilog sa magmanghod nga ra. Ro igmanghod ita ama ityapsag nga ra nga una sa Nico nga confined sa sangka pribadong ospital sa Banwat Kalibo. Mga katropa makaron man pamatian ay nato na ra ka nga portion. It panawagan it magmanghod, especially it tatay tiyapsag, nga gabaligya sa anda karon niya anuang sa haga nga 70,000. So, aton niya pamatian, ray karang portion niyang mga katropa, it panawagan it, ray karang magmanghod, pamatian ta.
2: Wala talaga, no please eh. Kaya kung ano, bilhin niyo na to mga idol. Sila, baligya karang. Ha?
3: 70,000
2: para mabayaran?
3: Para mabayaran din.
2: Kung
3: sa mga gabarat man eh, ayaw man ninyo pagbarat ha? Then, kung ano, sa nagbabarat na ano, na kumuha naman ay huwag naman yung baratin to. Kasi ano, bis baratin nyo na lang, eh, tulong nyo na lang sa akin. Kasi ano, ito na lang talaga yung ano ko nung yung nagsira ko nga, ayop ko dito, pero ano, nutrin ako eh, wala eh. Ito yung ginagamit ko na pangkabuhayan, pero ano, ito lang talaga yung ano, inaanap ko na ano, pangkabuhayan. Katulad, wala akong pangbayad sa ano, sa ospital. Kung sino na ano, nagkilala sa amin o ano, dito ko na lang ito. Kasi ano, malaki talaga yung bayarin ko sa ospital sa misyon. Miskan masakit to, ano. Ito yung kasi yung nagbuhay sa amin, ano. Nagbuhay sa amin, ang kalabaw na ito yung nagbuhay, nagpakain sa amin. Pero ano, ito talaga yung pinakamasakit na, ano, na time. Kasi ibibinta ko na lang kasi wala akong magbayad dun sa ospital sa misyon.
2: Ah, sige na. Sige.
3: Tanong ko sa

tropa na batian nato no portion ito ya karanga panawagan no it magmanghod so bilog na detalye karon mga katropa aton yung sayuron sa raya karang kay katropang Lito sambilog sa raya karang igmanghod itay karang ama itchapsaga no mga katropa so standby tuto kamo karon ano ro update sa anuang habaligyaihan ra habaligyaihan sa nakatagana nga kantidad or ano ro update ka ra kung ano ro sitwasyon pagin makaras ada nga hospital bill. So ruin do aton ko mga katropa nga pag-uwi istoryahan with Sir Lito Gonzales Gregorio. No? Although nakita nato no nga abo nga nagpaabot bulig sa magmanghod but pukon gyapot bastante mga katropa ro mabaho-baho sa gyapon no kinahanganan da nga kantidad para sa anda karon niya hospital bill. So makaroon nakaina sa update nato nakaistorya nato si Sir Lito una sa gihapon sa Nico Rugapsag sa sangka pribadong ospital mga katropa ya karon sa Banuait Kalibo. So doon kita nga ni no mga katropa kaping kong sa manato do mga kung gapsag ibutang sa Nico mamahal-mahal git aron everyday nagataas karon do anda karon niya bill no kaping kong may mga syempre may mga kinahanganon para gapsag aga may mga instances pagin niya may mga ginabakal sa guwa malisod maghugag rayon kuwa ka grit buit niya kwarta so rin do ginaproblemahan makaroon it magmaganghod niya ra agmanami no nga kaymat as si Sir Lito all support gid ay mao ano kumbagay all in gid aron nga support sa ana karon niya igmanghod wag naman na naging napabayan kita nato sa mga video nga mo gid or sambilog nga naga pangalima man usoy ita makabulig sa anak karang igmanghod no so imo man makararo aton niya makaibahan sa aton karang pagtutok sa istorya nga ra mga katropa panibagong panawagan panibagong istorya ro aton niya pagaplastaro niya ni mga katropa i-power share daton ni karon niya live wagod niya maabot man dumaabot itaray karang panawagan makaabot sa may mabinuwano tagipusoon aga sa may ikasarang no nga makabulig financial and of course pwede man kamo mag-message ya kamo sa XFM Kalibog pa message namon no sunday Sir Lito agud niya makalikaw man sa mga scammers no mga katropa sa Manato no mga scammers karon ay nagabagting gid aron ta mga dungga nagakagam gid aron ta mga alima nga hindi makapangloko sa mga makaranga sitwasyon nagakinahanglan yun niya ni nagapangabudlay yun niya ni rutawo may mga tawo pa sa gihapon niya magapangloko no mga mapamintaha sa anda karon niya mga isig katawo. So mga katropa, ruyon, ay aton nun niya pag-istoryahan sa kabugusan man, sa aton ka niya pagpadayon sa aton niya programa. 30 minutos, so kataliwan sa oras, alas 9 sa agaho, na good morning, good anay, hakirabang Jory Jorko. Good morning, my dear. Today is Monday, maulan niya Monday. Yes, abang nga, kaina mayad paru panahon. Nakadiligon, pero ang kilang nga to, tugog pa. Ay, abang. Exciting! Ay, ikaw ka daw pang jury, nakabunyag ka? Ay, hindi na siguro kinangan. Nagugan man kay ina, nabunyagan yun rumanga dapat bunyagan. Nabasaon rumanga maga. Exciting! Ikaw ka daw pang jury, kamusta? Ay, sige, ang magamig-amig yung ano yung nasa tabao ba nga. Samtang nagapuro pamati sa ato niya programa. Okay, ayun na. So, uy, yung mga tugog sa giyapo sa makaroon niya pangurason, ano patay yung mga ginahugan? Grabe ba? 9:30 yun, ho? Panganangan, gila sila kanyo naro uyahot inyo karoon yung mga bully. Exciting! Bangon na mga katropa, amat-amat, nakamuti karo tihikot. Kaya bang TJ, noong luxuridan, good morning from San Francisco, California. Sa mga katropa natin out there. From San Francisco, California, good morning, good day, mga katropa. 31 minutos, mga kataliman sa oras, alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa ito niya pagpanumbalik. Ito yung makaibahan si Sir Lito Lito Gregorio magring karon sa Banuat Ibahay nagapanawagan para sa hospital bill ita na karon niya gumankon nga confined magkaroon sa sangka pribadong hospital ya sa Banuait Kalibo mga katropa magapanumbalik kita after ya magpilang ka mga reminders kindly stand by

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras magatrapos sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 37 minutos makadaliwan sa oras alas 9 sa agang sa tunyo pagpanumbali. Programang servisyong katropa sa gihapon. Makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Uy, good morning kita anay ha. Sa mga katropa natin mga late tuners. Una karon sa may barangay Kabayugan Malina Waklan. Good morning. Sa Bilog nga Beltran Isuga e Bardala sa family. Kay Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, kay Uncle Oreg sa Nabilog nga pamilya. Good morning sa Tres Marias. Una karon sa Kabayugan. Good morning, gidaana ha. Sa Bilog nga Kahilig family, good morning. Sa Bigaa Malinaw, Beltran Ikayan family, good morning. At sa Dangkalan Malinaw sa Habal-Habal Boys. Kay Uncle Boyet, kay Nanay Alice, good morning mga katropa. And of course, sa may sitio Boblina, bonjour sa Banwat Banga, sa Bilog nga Beltran, Villanueva family. O nakaroon sa galingan na kay Uncle Sinte. Nakasigabong roan ang karoon niya monitor. Good morning! Gidaan na ha mga katropa. Sakop, itidaan na bilog ang sitio ubob sa monitor kara ni Uncle Sinte. So, good morning! Happy Monday mga katropa. 38 minutos. Makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. And mga katropa, sa pagkaliniyada na si katropang Lito Gregorio. Runa ga panawagan makaroon para sa hospital bilit anang Goman Con. Sir Lito, good morning. Welcome sa tanya programang servisyong katropa, sir.
1: Good morning, ma'am. Good morning. Ang sarap ng mga katropa ng XFN Radyo Kalibo.
0: Alright. Sir Lito, kamusta makaroon? No? Nakita bin natin sa inyo nga, sa imo nga post nga, ro, bangod sa hospital bill, kinahangan ninyo nga baligyaon, narahe ka nga anwa nga ginagamit itimong igmangod sa anaman niya, pang adlaw-adlaw nga ginapangabuhian. Ano ro update ka to, sir? Habaligya to, sir?
1: Ro, update ka, ma'am, hi. Huwagin mabaligya to, ma'am. Dahil sa to na time, nakikabo sa akon nga follower na haron niya nga makaguguhay kami itong haron nga time.
0: Mm-mm.
1: Kaya nagtawag mo kakon, nga hindi lang ko nung pagbaligyaon ko haron nga anwang, tawan na kami 65,000 kapalang din ang pagbaligyaan mo ito.
0: Mm-mm. So, baliin mo ka nga follower, Sambilog at aron, sir?
1: O, Sambilog at aron.
0: Gintawan ka mo't cash?
1: Oo, sa Palawan.
0: Okay.
1: Nagbog na kami sa Palawan.
0: Okay, so big help giday mo, gakman giday mo, sir, kay man. Magwas sa nabuligan sa pian-pian, mabuhin-buhinan sa inyong hospital bill. Nagapabilin ang una sa inyo karon niya, una kinyo, raya ka lang anuang?
1: Oo, ina makarakang. Makarakang.
0: At least, sir, no. Ano kilala mo ra, sir? Personal or follower mo at agit, raya ka nagbulig kinyo?
1: Kaya mo, mga ramamahay, sa sobrang na kong 1 year na gatariti ako, may ino nga nakahigabulig-bulig na takakon, gataog na takakon kasi may karipi ato.
0: Doon niya. Pwede na itong pangaganan, sir, doon yung follower.
1: Ay, hindi kita ba yung magpakalayay mo, ma'am, pero kada kanagay mo.
0: Pero aklanon man.
1: Oo, aklanon.
0: Okay, oo. Kamusta makaroon, sir, doon imong gumankon? Ano gidaro sitwasyon or anong kondisyon niya kinahangan na magpabilin sa Nico?
1: Sulo abay sa nakikuriya ko ba yung tapos nga to, ang ako na kontak may pro baby abe may tanya abe nga sa anak yan ba nga rahay double tube tapos pro ana ba nga ano ay binakaon ba nga rin anang rin tibi ay ginapaagi sa host sa anang iba-iba mga kamuya kaya ramong kapag na problema ay anang nga bayan ba sa hospital parang nga hindi ko tanamon biligya atong anong baga kaya nakukaroon lang amin nga pangabuhian.
0: Oo.
1: Ay, hapo nga sa inyo, may ito sinanay kami. Ay, pero ako, ni ubra ka to,

0: 10,000. So what pag that advisor abi manar doktor kung hinuno makagwa ro gapsag sa ospital?
1: So update bisang nang hob. Kada pag man mo kakon ay nang makaibis pa ko nung bago makagawa sa likor anong una. Mga 5 days pa.
0: Pero ro nanay na ano ta nakagwa ut at ospital.
1: Oh, gin pagwa namon tumam ba na patong bill ay 93,000 din diya namon ko baka. Oo.
0: Ah, so may baka matagyapon gali ka mong kabaligya, magwa sa ano wa nga wa kabaligya.
1: Oh, nabaligya kami baka ng tatlong bilog. Tinuwa nga ni mama kaya rato nga tayo ba. Siyempre, tutusin kami ka to. Ay, agang-agang bilang nga mga ayaw kami sa rawo, di ba?
0: So, pila rin kabakyanan sa tatlong baka?
1: Sa bilog nga baka ay, ano ho, 17,000, tapos so, sa bilog na to ay 27,000. So, dayo ang bilog, baka karoon na dati 27,000. At 17,000.
0: So, doon nabiliin lang ay, pero cash kid, ano yung habayra doon? 94 nga ron?
1: Pero sa 94, 93 ho, ay nang, may nagpiling pa ngayon, ano naman patulog sa kapitol, o iba, agya sa mga politiko. Agya ang kwarta, iba. Ho.
0: So, nabuhinan matar 94 nga to?
1: Oo, oh, nabayran ang namin ito. Tawa, huli man nakagawa, pero nanay. Ang mga problem, ito, nga, arobibi ba, inasanin ko pa, masasama ka rin.
0: Pang pilang unga ara, sir, ano rin, imong manghod or magugang?
1: Manghod na ka rin, ma'am.
0: Oh, pang pilang unga ara, sing manghod, sir?
1: Panganay ra, ma'am.
0: Ay, panganay. Ano, sir, naging sensitive o pagbuntis sa imong ara nga, ano, sister-in-law or ano ra, pwede ko nung ma'am, ano hambat doktor, pwedeng naman na sa lahi? Ano ro, naging natatabo, sir?
1: Parang makaroon, ma'am, ro, ano, ro, prosito.
0: Pwede nga naman na ito nga.
1: Ro, aron nga sakit, ro.
0: Okay, oo. Pero mahamba mat natong stable dugapsag makaron, sir.
1: Oo, pa okay ito man ko, no. Ginahugat lang do ano, 5 days para nga makagawa sa nito.
0: Okay, oo. So, daya ka na, sir, magwas sa mga rayang alaga ninyong baka, anuang, doon gidaro inyo nga, mahamba nga, kabulig sa inyong nga pang-adlaw-adlaw nga ginapangabuhian.
1: Oo, ay, kumpistabi nga, nag-stay kami, nag-eskwila kami, hasta nga nakatapos kami. Para man lang amon nila sligan. Kumbaga, haralat ang amon nila sligan ko ta. Eh, masin ano man, masakit man kamon ko ta nga, balig yaon na dyan, ay minaguway ba kamon. Nag na videohan ba na kung araw nga pangyayari. Kaya wa mabalig yan araw ano lang.
0: Oo, maya dyan ay abumat nga, mabinuwanon nga ratagi pusuon sir no nga, haabot it inyo nga nga video. So, ikaw sir, nag-ano gin mata ikaw no, nag-vlog-vlog.
1: Oo.
0: Yan, may mga followers mata ikaw nga aron na haabot it imo nga nga video.
1: Oo. Panakakita mat.
0: Oo. Sir, ano, magkakapit bagay malaman ka mo sa imong manghod?
1: Oo, ma'am. Mag-aipin mo lang kami yan sa nailay ron. Yan sa mangga. Kasi sa mangga.
0: Doon kita nga nihamba na akong sir. No, maya dyan. May magwang imong kapareho ni mo nga. All in, kita ba suporta man o pagbulig ka na sa mga makaranga. Kalisod niya andang nga ginapangatubang. Siyempre, kabugat kita sir. Yung mga makaranga rin nga kabaho nga kantidad. Kaping kung wakag di kabulig. No, nga mapangatubang. Raya ka rin nga problema. So, mabaho kita man nga bulig nga. May magugang nga, rin mo ka ng manghod niya kapareho ni mo. So, makaroon sir, padayon na rin nyo karaman niya mga pagpanawagan. Nakapagapit ka mo sir sa mga politiko, sa mga, sa ato niya gobyerno, pangayot bulig?
1: Well, sa makaroon, ay haroon gro amon nga brahan sa magugang si Bibi Lucas na rin sa hospital. Haroon lang gro amon nga ilas dito sa mga ayot kami itdugang para sa mga kaano ba nga pagguwa sa hospital.
0: Oo, ano na pangalan sir to nga?
1: Baby Lucas Gregorio.
0: Si Baby Lucas. So, makaroon, nagpabilin niya po ni mo sa Nico. And after sa Nico kara, pwede matarin mo makagawa at ospital, no?
1: Oo, oh, 5 days pa rin sila ton.
0: Ano da, sir? Normal delivery mata si mother?
1: Tang, ano yung mama ko? Yung si Sarayan.
0: Ah, okay. Gin si Sarayan. So, nga ni, nag-hampak yun asa 94,000 roana nga hospital bill. Sarayan nga na, sir.
1: Sa nanay pa ron, ma'am.
0: Sa nanay pagat-a. Sa nanay
1: pagat-a. Oo nga, ay 112,000.
0: Sa, unga nga ra nga 112. Wapat ang mga doktor karon for sure.
1: Wapat ah, wapat. Kasi magkaib,

0: magkaiba galit ma'am Robel galit nanay.
1: Yes.
0: Ay Robel ito nga. Abi ko una ra, ay Robel it nanay, ay iisa lang sa nga. Galit, magkahiwalay ay galit.
1: Yes, makaroon gid aron sir eh, sa mga ospital, iba't Robel it nanay, iba man do bil it o nga. So, mabudlay. Mabudlay gid ano kung kaping kung wakagid karatbuan ag mga makarang kantidado inyong kinahangan. So, makaroon sir, may mga ano, so far mahamba na ito, may mga natipo naman na kamo nga pangdugang sa daya ka nga bill or kung may mabaton man, diretso ginadown gid aninyo sa ospital.
0: Oo, ginadala ka na ako na gano'n ma'am, ginataw din ako. Ang manghod o kwarta.
1: Oo. Ikaw sir, ikaw sir, pilay mong unga or ano, may asawa ni ikaw?
0: Oo, oh, may asawa ako ma'am, sambilog ng unga.
1: Sambilog man yung mga unga. Mm-mm. So, kamo taga naili kita kamo ano sir ano yung pagkuha sa pagpanguma ano yung trabaho
0: para ako nga obraya ma'am hay ga panano magpat mga gulay nga ma'am karon mga tong magbunga hay ako man dayon ginabaligya tapos ro iba karon tong baho-baho man ro ako nga kita hay kinatao ko man sa taong mga wawa kinabulig ko taron.
1: Doon yun ang ani sir no, bilibid akita sa mga makaroon niya klase tao, parehas kimo nga, mabudlay man ro kabuhi ay at the same time, may inisyatibo tagya po niya magbulig sa isig ka tao.
0: Oh, maskin uwa-uwa ako kung amat man, basta may magpagapit ka akong tao, mga ayot bulig, ginatawan tagi na akong sarili kong busar. Alin.
1: Nakita nga ni natin sir no, aron gid daro ginasinghan man ako confirm ag nagapati gid ako nga kung rusang katawo may mabaniwanon niya tagi pusoon ag when kung mag-abot ro mga makaranga adlaw tiempo nga sanda mismo nagakabudlay may nagabulig gid may nagabalik gid nga bulig man kapin kong mga makaron niya nga klase tawo no nga mabuligon man so kung sada man nagakinatbulig karon mo gid aman makit-an kung ano anong klasing tawo nga ni irosang ka tawo kung anong klase ana nga pag-ugali kung abo ka nang nagabulig it hantog ta ba nga sir nga pagbulig nakita bi naton sa inyo nga ginpost pagid rimong manghod naglibot sa mga bagay-bagay una sa inyo nga sitio ag or na sa inyong barangay ag abo gakman pataha abo magakman ro anak kada sir nga natipon.
0: Oo, gingobra naman ni Ramam sa amon niya, ano, ba, ano yung guys, sa iatitis mangga, kanan nga bagay niya, ma'am, sa amon, din libot ron, din pangayuan naman, tulisit.
1: Yakman pat, ano?
0: Oo. Kaya nakalikom kami, ano, 5,000 kato sa amon niya, pagsulisit.
1: O diba, gakman pat, pang dugang-dugang, especially, sa pagbinalik-balik kalibo, gagastugid ka mo, eh, sir, no, pagkaon, gasolina, or pamasahe, so gakman sa pangadlaw-adlaw nga, transaksyon ninyo?
0: Kasi ambal na ito nga, may nagatao ka mo. Siyempre, igasto man naman riba ka ng pamasahe. Hindi kita abiron ng text nga naman nga among kita on 5,000 nga to. Mabuhin lang kita naman abiron.
1: Yes, oo. Doon kita nga ni hamba na ako, sir. Mabudlay mo ospital, kapin kung wakat buyot niya kwarta. Malisod maghugag.
0: Oo, tama ron, ma'am, yung mga hamba na ron.
1: So, aron niya ni, no, nagapati, sa uma nagapati, gid ako nga, kung tao ay may mabinawano niya tigipusuon, ang mayad giday mo klase tao sa anak ko niya mga isig ka tao man ay nagabalik at nagabalik gid aro at ko niya manaming ginahimo sa mga makaranga especially mga makaranga kabudlay no nga sitwasyon. So Sir Lito siguro imong panawagan sa padayon ninyo nga nga ginausuyan no nga ginausuy nga kantidad para sa inyong hospital bilang sa yun naton syempre habang mo nga ni 5 days pa aga sa adlaw-adlaw nagataas saka aro inyo karon yung hospital bill aga 112 nga na sayud naton kataas pagidara sir no skapin ko nga magwa kamo imo siguro sir nga panawagan sa ato nya mga tigpamati makaron sa raya nga inyong hospital bill ag syempre prayers man na para sa pagmayad pagid ni baby Lucas sir.
0: So good morning no sa tanan ay yakit makaron sa XM Kalibo. Oh, Bumuradyo Kalibo. Sa ano?
1: XFM.
0: XM Radyo Kalibo. Oo. So ako ganda ko, ano, nag-anawagan gida sa bawat isa ka katon na may binawan ng natigipusoon na ako ay nag-apangayog gida ko tayo bulig para sa akon nga guman ko nga si Bibi Lucas na ito pa makaroon sa hospital, sa Mission Hospital. So ta, kung kayo naman nga maskin sa kuro, ay ako gida nag-apangayog bulig na maskin konforme lang yan, maskin piso-piso lang yan. Kung pila niya mataong, ay aron mahuta nga bulig gamon ton. Kasi na akong ro inyo akong nga gilatao, ay hindi na akong kaya ron nga maibalik inyo. Pero ro akong lang ginapangamuyo, kabay nga tawan ka mo at mayad nga gawas at ang dinoo. Agbahala ron dito ang Diyos niya magbalik at mayad. Karoon na.
1: Sige. Sir Lito, sa uman, thank you so much sa pagpakigbahin man sa inyong istoryang magmanghod, iyakamon sa XFM Kalibag. Kunta, maabutit ato niya lang panawagan. And we are praying man, syempre sa XFM Kalibag nga, magagpasan ganyan yung mga makaraklasing kabugat, kalisod sa inyo karang kabuhit, sir. Sige. Sir Lito, so man, thank you so much. Aga, aton lang, kumbaga, ano nga nira, ano man natin sir, may buit man kami sa imo nga, may number man kami kimo, pwede man namon i-post nor imo karang GCash number, sir.
0: Pwede.
1: Sige, sa mga naila magbulig kanday Sir Lito, pwede ka mo mag-message kamon or kay Sir Lito, aga, may number man kami nga, iga post sa amon kanya Facebook page. Pero syempre sir ay sa iba naton ro na sa iba nimo man don ro mga kung scammer o bukon dayon ro imo maging kaistorya sir. So far may man nakaistorya ka mga scammer sir?
0: Oh may abot ma'am. One time nga ma'am nga una ko ganya kasi nga hindi ginabaligan ako nga tao. Na-scam ako ma'am.
1: Mm-mm. Di rabi malikawan eh ha. Ginatukob, gidabit pa nga manuglukol mga makarangan sitwasyon eh. Gapamintaha man sanda. Pero dahan-dahan gid sir ay for sure syempre sa pagbalandra naton sa social media sa inyo karon niya inyong number ay may mga magatukob gid karon man niya scammer. So dahan-dahan yang sa mga kaistorya man din online sa mga gatawag kinyo sir. Sige sir. So man thank you so much. Ag may daid niya adlaw sir Lito.
0: Oh, sige ma'am, good morning ma'am, kuy mo. Aga bubig na salamat sa pag-interview mo kakon. Para ma'am.
1: Alright. Oras mga katapos sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 53 minutos. Mga kataliwan sa oras, alas 9 agon. Thank you so much kay Sir Lito Gregorio Ro. Magugang itry ka lang ama it ni Baby Lucas, no? Nga confined makaroon, nagapabilin sa Nico sa Sangka Pribado Hospital ya karon sa Banwa It Kalibo. So far sobra 100,000 na mga katropa pero anda karon nga hospital bill and they still need 5 days nga magstay sa hospital. Ag said naton na bakuha ni everyday nagapatak nagasaka agid karon nagataas so anda nga hospital bill. Ag kunta maabot mabuti ta tunya panawagan agud nya makapian-pian man mabulig-buligan man ro anda karang kalison niya ginapangatubang no mga katropa. So thank you gid ana sa laya karang anonymous follower ni Sir Lito nga nag imagine 65,000 cash ging tao sa magmanghod pangbulig sa laya karang hospital bilagot hindi na mabaligya ro anda nga anuwang nga ra hay magos gali sa anuwang natigayon gid ang mabaligya ro tatlong baka para sa bill matait nanay so anuwang lang galiro na bilin man nga ra nga andang alaga nga ginabuligan sanda sa pangadlaw-adlaw nanda nga ginapangabuhian so kunta no abo pagid niya magbulig sa magmanghod kay Baby Lucas agud niya hindi yun mabaligya pa hindi yun maduga pakandaro andang nag-iisang alaga nga anuwa nga kinahanganan dam everyday kinahangan manandas andang nga ginapangabuhian adlaw-adlaw mga katropa. Well mga tropa alas 9:55 sa agahon raton karon nga oras ang dalang gid anay rayan karang nga portion ayatod man katon it Vision X Plus of Gel Capsule. Mga tropa, Vision X Plus of Gel Capsule. Aero capsula para gid sa aton nga mga mata. Aray may lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Sangka Herbal Eye Care Solution para sa protection sa mata. Ginasukan ro pag panakit mata sa paggamit mga screens or cellphone. Ginabuligan nga protection ro mga long-term vision issues. Mga tropa, Vision X Plus of Gel Capsule. Ay mabuligan gid kita nga makalikaw sa pagpangabo, pagsawob itaton karon yung mga mata o kon nano pa nga pwede nato nya maging problema no sa aton karon nya vision eyesight o kon pananawan. So mga katropa likaw-likawan nya giro eh, no. Mag-inom Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule. Ay produkto at Yasuo Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang manin yung ma-order sa Shopee Ag. Lazada and TikTok shop. Mga tropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. 50 45 minuto sa ang taliwan sa oras alas 9 sa agaw ni Karapang Leopoldo Martinez Jr. Good morning sa bilog karon niya Randoy Martinez family kay Karapang Leoski una sa Aliputos Numan siya akla nagsada karon niya Mother Earth kay Ma'am Elda o Ma'am Edna bukod yung matak sure basta kay Mother Earth so good morning gid anaw na kayo sa barangay Aliputos Numan siya Karapang Jail De La Cruz Tolentino good morning Karapang Elmark Fernandez good morning, katropa pa shout out dito sa Manila, sa Fernandez family, especially dyan, sa Guangco family, sa Balete Aklan, sa Roberto Quadrante family. Uy, good morning ha, sa mga katropa nato, nasa Balete, sa bilog ng Roberto Quadrante family. And of course, karapang Mate Torneo, good morning, nakatutukman sa tunkaron niya pagpangalaga. Well, good morning man! Uy, good morning, gidaman sa mga katropa nato. Ano? Yung mga bagong bugtaw pang di karon na baw gridaan. Ang oras yun, nagaburo bangon. Kaya matamat ang di karon hikot, mga katropa. Ang nangan ilabas mo. Magkamatabant na sa inyong mga dagapugan banggirahan. Well, mga katropa, kapin makaroon yung uwan silak na naman roto niya panyempo. No, mabudlay kung makararo panyempo, mabudlay kapin kong mahina rin mo nga immune system. Sa kiring asaw-asaw, sa kiring tunog kimo, ay nagkaka... nagakasipon ka, nagaubo, nagasinat, kung nalo man yung masakit ron. Nga ni dapat pabaskugon rin yung kanyang mga immune system. Inom ka mo, Visionex, ako yun, Santon Vitamin C, mga katropa. Pang pabaskugit inyo nga ikaayong nga was. Santon Vitamin C, ay sang ka-alkaline Vitamin C. Raya, ay maghalin sa mangosteen. Katropa ro Sanson Vitamin C ay maprotektahan kita kara magalin kontra sa mga bacteria and viruses hindi na doon makitaan sa palibot yani dapat may pangontra man kita kanda kara mga katropa ro Sanson Vitamin C ay ginapabasog na doon yung sustansya gabigon sa mga physical activities ginasukan ro fatigue ginabuligan niya magpadasig sa recovery magalin sa masakit mga katropa ro Sanson Vitamin C ay mabakaw sa pinaka magapit niya butika sa inyong lugar. Mahimo man niya ma-add to cart sa Shopee at TikTok shop. Mga katropa, Santon Vitamin C. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. 59 minuto sa mga taliwan sa oras it alas 9 agahon. Hay mga katropa, makaroon Lunes na naman. Siyempre, panibago na naman kita nga Domingo. Sa mga wapa di karoon nakahugog man, nakahingabot, wa pa nakahugog siya ng mga raffle entries na nagkapadayon nato niya Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. Ano pat anaro inyong ang ginahugat? Kaabot ang nagdaog mga katropa. I-3,000 pesos. Ikaw nga ra, wag ihapon ni mo, hahugog ni mga entry kanugon. Mga katropa rin yung karoon mga tinipon niya mga raffle entry ninyo sa ato niya Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. So rin yung karoon niya sangka blister o kung sangka binigit Santo plus gold herbal capsule. Ay pwede niyo magamit mga katropa as your raffle entry. Magwas ka ron, pwede man doon ka blister o kung saan ka banigit premium D3 soft gel capsule, saan ka blister o kung saan ka banigman iturbo food supplement for men. And of course, limang nga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, every Friday, rato niyo weekly draw. Ngani, magingabot na kamuhug natin yung mga raffle entry before Friday. At sa mga nagayuan, sa mga istasyon, iya sa J. Esperto Road, Barangay Tigayon, ay pwede gid ka mong kahugog. Sa amon niya, drop boxes, so, na sa may Pharmacia Gomez, sa may shopping center, mga katropa, every Friday, 9 a.m. Pero pick up time karon. May aton man niya, drop box, sa may Ruel and Junior Barbershop, sa may Poblacion, Bangaklan. Every Thursday matana 12 noon. Ruana karon niya pick up time. Bakasat an inyo mga katropa tipunagon. Ruba nga participating yes to help products. Ang magdaog it cash prize every Friday, every week mga katropa sa tanya weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes. Para sa grand draw. Mga katropa, rin yung kanyang mga raffle entry. Isugod sa sangka sobre, isugod na mong pangalan address. Proof of purchase, contact number, yung pirmahan. And of course, ihugog ka mang ron sa ito mga drop boxes. Sa uman, pwede ka mong kahugog. Iya sa amon yung istasyon mismo. Sa J.S. Berta Road, Barangay Tigayon. Kalibo sa Pharmacia Gomez, Kalibo Shopping Center. At sa may Ruel and Junior Barbershop. Sa may Poblacion, Banga Aklan. Mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes. Sa nagapaday nato ni Santo na accept ang libo-libong pa-premyo. Impunto alas 10, raton karon niya oras. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlat Lunes. Abaw, naulihi si katropang Arnold Altivo. Good morning, happy Monday, kimo katropang Arnold. So, thank you for monitoring from Coronadal City. Mga katropa, mag-iliba, mag-aklito, magkita karahin agad, lot Martes. Same time, same station. Alas 9, hasta it alas 10 sa agahon. Bandahin man ninyo, masunod ka lang drama. Boxing Gloves. Agad ka to ron it, XFM Network Philippines. Naging ka-partner ka Bulig Technical Side, katrapang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, atin yung station manager, katrapang Jen Allen Escanio. Sa atin yung general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision ni tatanya Ever Generous. Maluan mabuti yung Chief Executive Officer Dr. Harimili Tuoy. Ako man si katropang Claire Tiad niya nag-aiwan kinyo tananit may dad niya gahon. Keep safe everyone. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It's XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
2: XFM.
9: Mga katropa. XFM.

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Sa dambulan, kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Oras. Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
3: Exciting!
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.

0: ko sa imong lighter nga ini bilang regalo ko sa imo sa aton wedding anniversary sad to. Ano yun?
1: Abi. Sa din mo nakuha ini?
0: Napulot ko sa sementeryo ka ina.
1: Ha?
0: Hindi ako makahibalo. Kung anong buot sa lingon sini. Apang ka ina, dito sa sementeryo, nagpakita sa akon si Angel.
1: Ano?
0: Oo. Kagindul niya ina sa akon. Tugas sa bumbala lang ah. She wanted me to have it. Apang wala ko makibalo kun nga ah. Ma, nado hinali lang nagdulom ang Yaguya. Do hindi siya mapahantang. Roger? May problema bala?
1: Ano pang nadumduman mo, Cherry?
0: Wala na. Magluwas lang sa ginahambal ko. Nga ah?
1: Hindi ko kung tanik gusto isugid sa imong matuod. Tugod gusto ko, ngailubong na lang sa limot ang tanan. Abang sooner or later, madumduman mo kinang kamaturan.
0: Oh my... Duhinali akong aging kulbaan sa padulungan sa awan pagsubilanon ngayon eh. Apang kinaanglan, pabakuron kong kaugalingon ko. Bisan ano kasakit, nakibalo ako. Nga amoy gihapon ini, ang yabi para mahiluway ako sa kaintangan ko subong.
1: Si Angel ang rason. Kung nga nasunog ang balay naton sa gabi nga to. Antes na tabong aksidente sa salakyan.
0: Oh, my... Ano?
1: Oh, sweetheart.
0: Paano? Nga...
1: Ginggamit niya ang lighter ngayon eh. Ginsuguran niya sa pagsunog mismo sa iya kwarto.
0: Ano?
1: Angel is a battered child. Padamot siya sa inagihan sa kaboy. She is not stable.
0: Apangagin buhat niya, ina. Hinalik ko lang nadumduman si Jenny. Ang anak ni Father Dante. Naghikog siya. Tugon hindi stable ang feelings niya. Tugon gin-reject siya sang kaugalingon niya ng amay. Ari naman, hinali ko naman nadumduman ay isa kabatang na babae na mahuyugon maghampang sang panaguay. Kagkaupod sang bata ngayon eh, sa ilabalay, ang iya lola. Ining solo nga nagatipan sa iya. Tugod ginbayaan siya sang iya mga ginikanan. Isa kabes, ginhagad niya nga maghampang sang panaguay ang lola niya. Nagsasunod sa kabinet, nagpanago ang lola niya. Ganiin din niya makita. Naghatag sang clue ang lola niya sa iya para mahibalaan niya kung diin niya hindi pangitaon.
2: Cherry!
0: Ako galing among bata?
2: Cherry!
0: Ang tigulang gali ng babae sa sunod sa kabinet. Ang tigulang na ginakadlokan ko. Wala sang iban ko din akong lola nga nagpalangga na nag-atipan sa akon. Nadumtuman ko ng tanan. Hinaliga nagbalik sa akon ang hitabo sang bata pa ako. Lola! Lola, sa diin ka?
2: Ari ako dire. Apo ko.
0: Ba, dira? Dira nagalin sa salusang kabinet ang yatingog. Kagtuan ko siya. Oh. Na, ari na ako sa tubang sang kabinet. Buksan ko ini. Lola! Ba, Lola! Anong natabo? Nakalapsi si mo? Kaginahapo ka?
2: Damod layan ako. Mag-ginahapo.

0: Napatay git siya. Hanggang sala ko git. Kung wala ko lang tani siya ginahagad, nga magampang sang panaguay, buhi pa kung tani siya. Ha? Lola, paano na ako kung wala ka na? Mano ako? Sinong matipan sa akon? Sino? Gindala ako sa orphanage para matipanan ako sa husto. Tugod pito katuig pala ako sa to. Husto ang ginisugid ni Roger sa akon. Wala ako sa mga ginikanan. Nagdako ako sa orphanage. I too was a bothered child. Kinisagin sa Justy Roger na mag-adoptar kami. Nakita ko si Angel sa orphanage. Nakarelate ako dayon sa iya. Nakita ko nga akong kaugalingon kay Angel. Siya ang ginpili ko among the other kids. Tugod nakaibalo ako nga mapuligan ko siya. Nakaibalo ako nga matipanan ko siya sang maayo. Nakaibalo ako. Ako lang kagula sang iban na makahangop sa iya. Apang nagsala ako.
1: Jerry? Sweetheart?
0: Ginuyatan ako ni Roger sa braso ko.
1: What's wrong?
0: Oh, ano bala ini? Samtang nagatulog ako kay Roger, tudaludo sang tubig. Nahinalil nag-ilig pabalik ang akong memorya. Kagsupong, nakibalo na ako. Kung nga nahimo ni Angel na sunugo ng balay. Kag kung nga ginakonsensya ako sa iyak kamatayon. Isa ako sang balasalon sa iyak kamatayon. Tugod wala ko siya naprotektahan sa isa kasapat. Kag ang sapat nga to, wala sang iban kundi si Roger.
1: Sweetheart? Nga hinali ka lang naghipos. Kaya nga daw akig ka nga nagatulog sa akon. May nabuhat bala ko nga sala sa imo?
0: Sa akon, wala. Apang kay Angel, may ara. Ikaw ang nagpatay kay Angel. Wala ka sang kasing-kasing. Malain ka! Sobra ka pa sa sapat! Animal ka! Kriminal! Kriminal!
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhol Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oo, oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
7: Santhol Plus Herbal Oil.

0: ako sa nakaligan. Kag nadumduman ko, isa ka bes sang lamharon ka pa. May ginlugos ka kagin patay. Kag isa siya ka, nurse. Wala sang iban kundi si Nurse Liza. Kag sa ikaduha, ginsurit mo pag naging buhat mo. Nagkimo kaliwat sa makangililad na buluhaton. Kag ang biktima, among aton anak, si Angel!
1: Cherry?
0: Pamugarin ang but silingon sang damgo ko. Nga naabtan ko nga nagahibil si Angel sa kama. Samtang ara ka sa iluyo. Kag amo ato ang gabi nga natabo man ang aksidente. Malain ka. Malain ka kasay isang tawa.
1: Ako pa subo ang malain? Ginigugma ko ikaw, Cherry. Ginkuha ko ikaw sa masubo mo nga kabuhi. Tungon ang laom ko. Pareho kita. Ang laom ko. Kung makahangup ka sa akon.
0: Hindi! Hindi kita pareho!
1: Saluyag mo kag sa hindi. Pareho lang kita. Ikaw ang nagpatay kay lula mo. Gani, dito ka nagtupa sa orphanage. Kung paano ko ginpatay ang ako ni Loy. Tungod hindi niya gusto na ihatag sa ako ng manggad namon.
0: You are sick! Buang ka!
1: Ilibala. Pareho lang kita.
0: I may be a bothered child. Apang wala na tabo nga nagpatay ako sang tawa. Aksidente na tabo kay lola ko. Apang ikaw, ginpatay mong iloy mo. Si Liza! Pati isa ka inosente nga bata nga kasubong ni Angel. Pati siya! Nga-aha, Roger! Nga-aha!
1: Tungod hindi ko mabaton nga mas ginhatagan mo siya sang tiyonsag sa akon. Hindi ko mabaton nga mas ginhangop mo siya kagin palangga sang sa akon.
0: You are selfish bastard!
1: Ikaw ang rason kung nga nagbalik ako sa amo sila na buluhaton.
0: Hindi ako magbasula sa kabuangan mo tungod amo kasi na.
1: Hindi pa balang ipalos mo sa akon? Matapos ang tanang nga nabuhat ko para sa imo?
0: You've done nothing for me but to erase my memory para makapalagyo ka sa sinapat mga buhat.
1: Ginprotektaran ko lang ikaw sa memorya mo para makasugod kaliwat sa bago nga kabuhi, Cherry. Tungod mahal ko ikaw, hinimo ko ang dapat nga himuon para halungan ang kaisipan mo sa mga kalainan nga natabo sa aton. So we could start all over again. Nga daw kabudlay gid sa imo maghangop sa amo sila.
0: No! You manipulated me! Ginhimo mo ini para magpabilin nga malinong ang kabuhi mo. Tugod hindi ka na gusto ko magbalik pa sa prisuhan! Gusto mo nga palagiwan ang sala mo! Ginrate mo ang aton anak! Kasi nakita ko kanaatpuhan ang kababuyan mo. Nag-away kita. Wala pa ako malipat sa natabo sa nakaligan! Sabat ka, Roger! Wala ka sang kaluhoy! Ginlugos mo ang aton anak! Ganay pa priso ko ikaw!
1: Ang gali!
0: Sumag mo ako sa salok-salok!
1: Hari pang sipa! Hoy! Sari na lang ito! Magbalik ka tuloy!
0: Palihog! Pabayki siya!
1: Ipos!
0: Sipa! O pag-ilang ko sa nawang tumapatay ako sa kasagit.
1: Ang mayo pa. Patsyon ko ng ligaw. Agad maglinong ang kabuhi ko. Ang ba? Ano ina? Aso!
0: May aso nga na nagasunog din sa kwarto.
1: Be! Sunog? Nasunog ang balay? Be! Diyan na ka mo!
0: ma. Nagdalagan siya. Inbayaan niya ako dari. Pinagahigda sa salog.
2: Mami! Mami! Mami! Dali! Dali! Malagyo kita! Malagyo kita!
0: Ano nga tabo? Mami, aso ang nagsunod dali sa kwarto. Sa dinagalin ang sunog.
2: Sa kwarto ko, Mami. Kinsunog ko ang kwarto ko. Para nga makuha ng atensyon ni Daddy. Agad nga mag-untat na siya sa pagsakit sa imo.
0: Oh, Diyos ko.
2: Dali ka, Mami. Mali na kita, dali. Dali, buligan ko ikaw ang magkatindog. Dali.

0: dadarong ko sa lakyan.
1: Hoy! Sandi ka mga kanto! Tiroy!
2: Mami! Si Daddy!
0: Pandarong ko na ini!
2: Mami! Nagalaga siya sa aton!
0: Hindi! Hindi siya makalambot! Para sigun ko pag nagpapadalagan sa salakyan! Kung pagpadalagan sa salakyan para hindi ka makalambot sa amon dito kailang tabong among aksidente kadangin lang ko ang tanan sa akon
1: nga nakabulig kong tani kung wala ka lang nangin makulit sa pag-ungkat sang kamatuhuran kung tani nakasugod na kita liwat ka kita lang liwat diri sa kalibutan pareho sang una apang nagpangahas ka gid Jerry. Pareho ka man sang iban nga mga babae nga nag-agi sa kabuhi ko. Kung nakahibalo lang ako nga hindi uman nagali ako mahangpan, wala ako na lang ikaw ginpakaslan.
0: Husto ka! Sala ko matuod. Apang nangin sala ko lang ang mga ginpakamahal ko ikaw. Kaginhatagan ka sang isa pa kakahigayunan sa pihak sang sinapat nga ginbuhat mo. Tugon ang laong ko, masarangan ka nga bag-ohon sa paghigugma ko. O pag hindi gali, hindi gali!
1: Kagsubong, liwat nga makatilaw ka sang kamatayon sa akong mga kamot. Pagwaon lang naton nga suicide, tugon wala mo nadala ang pagkadula sang imo kahapon. Tungod maayo ng estado ko sa kabuhi. Wala sang bisan sino nga magsuspek nga murder ini.
0: Nagkadlo siya. Pero kadlo sang tibuyo. Iruyatan niya ako sa braso. Wala ko sang ideya kung paano ako patyon ni Roger.
1: Karika!
0: Kinaputong niya ako! Sagan mo ako dalon!
1: Karika!
0: Kinadala niya ako! Pagkanto sa banyo!
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
4: Doon si Kayabyeb ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Ikipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
3: Santol Plus Gold.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XF.

0: The Secret of Health.
1: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan niya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement.

0: ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sesta Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sesta Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Charles Sousa. Istansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Samton kag XFM libu-libo papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Samton Plus Gold, mas pinalakas.
4: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Samton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Samton Plus Gold.
5: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon rukapeng manamigon, healthy pa, rukapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa Samton Plus Cup Mix, bango dry and misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Samton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Pero Samton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Samson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
1: Sesta Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagtugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sesta Pain. Hindi ginadaan malikawan ka magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sesta Pain.
1: Sesta Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sesta Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Healthy pa ako.
1: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Samton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:53 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Yung Udo. Mayarayad nga Udradlao Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nga Udradlao Pilipinas. Western Visayas, Mayung Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayarayad nga Udradlao. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Adlaw kita makaroon it Lunes. Uy, Lunes na naman. Mayo 25, 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rogin Teodoro. Ato na ni pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karon yung mga suki sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ruratsada sa anda karon yung mga transistor radio mayad-ayad nga Udro Adlaw. Siyempre sa aton karon yung mga suki sa uno segundo distrito itaton karon nga probinsya karon ni Taclan. Kama naman iya sa kabisera naton Banuet Kalibo sa may isla naton it Boracay. Sa aton karon yung mga kaingod yung mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayong Udto, Mayong Udto. Kutob magabutan ni taton karang pag-ratsada. Aton karang pag-ililiba mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanan-Tanan. Siyempre ro aton man nga pagtamyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karon yung mga suking tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor sa anda karon yung mga transistor radio nagasigabong ro andang mga radio samtang nagailabas samtang wa pa nakailabas or nagakinaw pagang itilabas.
1: Wow!
0: Mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanan-Tanan. Mayad-ayad nga pagpupamati nagapahilay-hilay halin sa anda karon yung mga ugumhan. Halin sa anda karon nga mga labadar, mga nanay, lolo, lola. Sa aton karon nga mga suki man yung mga katropa listeners naton nga naka-monitor katon sa pa-publiko ag pribado karon nga opisina. Mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanan-Tanan. Sa aton nga mga mangingisda, sa aton nga mga mangunguma, mayad-ayad nga Udro Adlaw, sa aton karon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy mainit-initro aton karon nga paniempo. Iyan nga ni Kabiin nag-ugan-ugan no kay nagaliit daya karang nga aga-aga baw manami mata makabatiki nga nagagugagasak riimo to nga bungbungan karon mga katropat dahil karang nga ugan manami magkukatugog ag magbubalikotot saray nga rang tiempo. Siyempre, ro aton karon man nga pagtamyaw it mayadayad nga Udro Adlaw sa aton karon nga mga vendors sa mga suki naton sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ag sa aton karon nga mga tiendahan. Sa aton karon nga mga tiendahan una karon sa tagsa-tagsa karon ka mga munisipyo. Mayadayad nga Udro Adlaw Kinyo. Sa mga nakatutok man sa aton nga Facebook Live, pwede ka mo karon nga mag padagat inyo karon nga mga comment, inyo nga mga greeting session. Ay ato nun nga pagatawan gidit dagan, huga daligwa sa aton karon nga pag-ruratsada. I-comment nga mang ron sa aton nga official Facebook page, HexFM Kalibo 96.5. I-like, i-share, i-follow kung maninyo ron mga katropa para nga maging updated kamo sa nga na, mga nagakaganabo riya sa aton karon nga palibot. Ag syempre, ro aton karon nga mga overseas Filipino workers nga naka-monitor, nakatutok man katon mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanan-Tanan. Kumusta, kumusta, kumusta ka mo? Kumusta man ka mo sa aton nga mga OFWs una sa mga nakatutok sa aton nga XFM Radio Mobile Application? Mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanan-Tanan. Kumusta man o aton karon nga agahon runa? Kumusta man ro sang maaga? Karan nagapupa man taw anay itday karang live naton o tapos karon hay matuwog undayin sanda.
1: Wow!
0: Sa tanan-tanan naton nga mga suki, welcome, welcome, welcome sa aton palatuntunan sentro. Ibinin niyo ako sang oras sa itong nga pagratsada pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang doon naton nga mga topiko. Gaton karon nga pag-a-checkiro, nagaton karon nga pag-atalakayon sa aton karang nga pagpangalagad. Ano mga balita, dagaguan nga mga balita, lokal, national, international. Gaton ka rin nga pag-a-check yaro na, gaton ka rin nga pag-a-tala kayo na. Una na kita sa mga dagaguan nga mga balita, lokal. Police report, sang kagalaki. Binawian it kabuhi, matapos ka rin, ginapahayagin kabuligan. Bunon, itatlong bilog nga sospek sa may banwa it Altavas. Wow, patawara kita, oo. Standby ka mo karon sa report it aton nung yung patrol ay check yaro nato dun sa aton karon nga pag ililiba. man ka nga motor rider, motorista, binawian mat kabuhi. Matapos nga roana ka nga motorsiklong ginamanihar, sumunggab sa likod, itay ka nga sangkawing van, yari ka sa may bahin, itay ka nga National Highway at Barangay Tigayon, Kabii. Ikaragid sa may stoplight. Standby ka mo karon dugang sa aton nga pagpangalagad. Dugang naton nga mga balita, police report man sa gihapon. Senior citizen nga daywang adlaw won nga naduga sa may Banwa it Balay, nasa puan nga uwagon it daya karanga kabuhi. Standby man ay aton dun nga pag-check yaron dugang karon nga detalye. Sa iba pagid naton karanga mga balitaan Banwa sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pagpangalagad makaron. Karang report nga ra may kaangtanan sa nasipatan, naispatan, uno nga buaya una sa bayang batan. Ay may mga abiso nga ginpaguwaro MDRRMO Batan, kama naman iya sa may MDRRMO New Washington, ginapahayag nga may naispatan kuno nga buaya. Ano ra ka matuod ha? Ay galing eh, napagawaon man yan it abiso ro MDRRMO New Washington ag MDRRMO Batan regarding sa raya karanga nasambitan karon nga pagkakita, pagka-spot, no? Itaya karanga ginaaligar, ginapahayag, buaya. Hindi mataron matuod magayo matabo kapin kung may mga tubi nga raw. May daywa abing klase ro buaya eh. May pangatlo pangani kun aman. Salt water, ag fresh water, crocodile. Ay, syempre, sa idman natin do, Batan, ag New Washington, ginapalibuta, tubi. Pero pangatlo, ay sa gobyerno. Oh, rin do pangatlo nga buhaya. Setro. Tama man. Sige ah, hindi na ron, check yaro natin doon sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pag-ililiba. Sa iba pagid natin yung mga balita sa aton karanga pag-ililiba. Uy, harap pagid ha, ay hindi na sa aton karanga pagpangalagad. Mag-check kita ka right aton karon yung sister station, Rox FM San Francisco, Agusan del Sur. Sakto no, Agusan del Sur. Para sa raya karanga palarong pambansa. Mga katropa, oy palarong pambansa, inumpisahan yun kabiin, nag-arangkada. Pero first time yata nga White Daya karang Negros Island. Nag-sipara rin aron NIR sa Western Visayas. Ito kung maipabilin it Western Visayas record nga pangatlo. Pangatlo perme abing una sa top 5 mataro Western Visayas sa palarong pambansa. Naganap panguna gida karon perme Heroraya karang National Capital Region. Ang pangatlo ro Western Visayas ay taw kun makip nan daruraya karang record ay hararo plastada mga katropa. May raya karang pagsiparar it Negros Island sa or Negros Occidental yang sa Western Visayas. Agastan may kamukaroon, ayro atoin karon nga spokesperson it DepEd Western Visayas kay Sir Hernani Escolar Jr. May ana karon nga pagpahayag sa aton dun nga pagpangalagad makaroon nga odro at law. Sa iba pagid natin yung mga balita sa Balita Nasyonal nga atoin karang pag-check yaro na gatoin karon nga pag-atalakayon. Aton karang pagpangalagad makaroon nga udro adlaw update anay sa raya karang narumpag na hugos karang edipisyo or building sa Angeles Pampanga base sa latest karon nga development nagsaka gonsap at as of 10 AM ro raya karang binawian it kabuhi samtang 16 paro padayon nga ginausoy suno sa BFP Region 3 Sentro. Sa dugang pagid natin nga mga balita, kakasugod yung gidman, itaya karang impormasyon no, mga katropa, magnitude 5.2 nga linog, ginuyog, rikara sa may bahin sa Kagawran, it Davao Oriental, ay raya karang linog, rikara sa may na 75 kilometers northeast, it Baganga, Davao Oriental, may kadagumon nga 10 kilometers, ag tectonic roana kara nga origin. So as of this time, wapa man it mga significant damage nga na i-report. Pero Roraya karang nga mga aftershocks ay pwede karon nga saligan. Sentro. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan makaron mga katropa. Init-init gihapon dodaya karang mga world war regarding sa Raya karang pag-aresto ay ginakabigot ang makaron nga armed and dangerous si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sentro. Wapa man imaw it bulletin or tawag kara lookout bulletin pero ginapa ano guta ginapa tawag natun kara ginapa paalertor tanan karon nga mga pantalan at mga paguparan sa dugang pagid natun karon nga mga balitaan banwa sa aton karon nga paga ililiba sa aton karon nga paga rurat sa dama karon nga udro adlaw para man sa aton karon nga weather update ha madayon nga ginabantayan o LPA nga ra sa Guwat Philippine Area of Responsibility ag kasarangan roana karang a chance nga mangin bagyo sa masunod nga 24 oras apang makaron para sa aton nga heat index monitoring sa aton karon nga mga katropa ya sa Western Visayas sa Roja City Capiz posible magabot sa 44 degrees Celsius sa Mambusao Capiz 43 degrees Celsius sa Iloilo City 44 degrees Celsius ag sa Dumangas Iloilo 43 degrees Celsius. Sentro. Karon do aton karon nga plastada. Posible magabot makaron 46 degrees Celsius sa Apare Cagayan ag Tugigaraw City Cagayan mga katropa. Grabit init ron. No, kun makaruyon do daya kara nga plastada. Karon mga balita naton nga aton karon nga paga-check yaron ag maga check man kita karon it report naton karon nga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka standby na sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility na karon nga ginatutukan ni katropa ang Arier Culas. Well, may adayad nga utro adlawanay sa mga nakatutok aton makaron iya sa aton nga pagpangalagad makaron kay Divina Soria Subiaga. Happy Monday katuntanan, shoutout sa familia Auro Subiaga sa Kalakabian ni Bacau. Gabay nga okay lang kita tanan, thank you Lord. O, gapamati ko noon sa Fairview, Quezon City. Ilabas yun ko noon. Okay. Kay Lali, kay Auntie Lali in Florencio Nadura Islam, may adayad nga udro adlaw, naka-monitor man. Sendo. Kay Sandra La Cuesta, mayung udo. Well, oras na naton sa aton karang pagpangalagad alas 11:07 na sa Odro Adlaw aton karon nga oras sa graya karang portion. Raya karang balitaan ay ginahatod katon mga katropa it daya karang premium D3 coffee mix. Oy, kung kamo kakabugtaw gang sa igkor ibakara ay mga night shift kabi nga ni gusto nanda karon hay mag brunch kumbaga brunch sa ibang breakfast ag lunch nga ni sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga mga tropa mag premium D3 partner ninyo inyong ginakaon it premium D3 coffee mix may una ra nga mangosteen vitamin D3 ag stevia rostevia nga ra hay natural nga asukal kapin kon iba naton nga mga suki una hay mataas man do anda karon nga blood sugar nagapabakod sa aton karon nga immune system ag resistensya sa gawas nagabulig nga makontrol ro aton nga blood sugar levels bangod sa natural nga asukar maghalin sa stevia wait kabagakan ro may mga ginabatsyag na diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami pagid kara ro calcium absorption. Nagabulig sa pagpabako dituan ag ngipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar. Mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Premium D3 coffee mix. May kapikagon, may santone ag vitamin D3 ka pa. Produkto, it is to Health Incorporated. Oras na naton alas 11:10 sa Odro Adlaw ro aton karon nga oras sa aton karon nga pagililiba. I-check naton karon Roraya karang linyada ni station manager Razor Abasquez at XFM Agusan or San Francisco no San Franz gidman no mga katropa ay igto makaron ginaheld Roraya karang palarong pambansa oo sa bahin itdaya kara nga agusan agusan del sur gidman. Oo, i-check naton dun sa aton karon nga XFM San Francisco. Daligang ro aton karon nga aton nga station manager kay Sir Ray Sora Vasquez. Daligang mga katropa, no? Gagat-gagato naton doon na karon nga linyada. Sige. Iyan na sa piyak nga linya si katropang Ray Sora Vasquez or station manager at XFM San Francisco Agusan para sa mga development. Kahapon do opening ceremony at palarong pambansa. Roan na nga tawag ay palaro to Agsur, no? Mga katropa. Si katropang Ray Sora Vasquez, so station manager at XFM San Franz. Magandang tanghali, katropang Ray. Kumusta dyan ngayon sa pagsisimula ng palarong pambansa?
1: Yes, katropang ninyo. Magandang umaga nga pala sa inyo dyan sa Kalibo. Well, anyway, formal na nga binuksan ang 66 palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, katropang ninyo, no? Sa isang makulay na seremonya sa Dato Lipos Macapandong Governor Democrito Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalaw sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, Cultural Performances at Fireworks Display. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at Asian Bronze Medalist Precious Hope Cernillo Maglinis ang Oath of Sportsmanship. Habang si Olympic Gold Medalist Hedilyn Diaz Naranjo ang nanguna naman sa Oath of Visiting Officials. Katropang ninyo, ayon sa mga organizer, naging matagumpay ang hosting.

0: annual silang ano ba, celebration dito na malalaki din. Uh-oh. Na dinadayo din ng mga tao. Kaya nga itong first na pag-handle ng event na national event dito sa Agusan del Sur, parang masabi natin na na-handle talaga, at saka yung titingnan natin yung mga feedbacks ng ating mga bisita, delegado, so far naging good naman katrupang ninyo.
1: Since this is the first time na mag-host ang Agusan del Sur, kumusta yung mga naging preparation ng probinsya?
0: So far, ang preparation ng probinsya katrupang ninyo matagal to. Hindi lang isang buwan, tatlo. It takes more than a year katrupang ninyo mula pa nung sumali ang mga opisyal sa Agusan del Sur sa bidding. Binibidding kasi kung tatanggapin na sila yung mag-host. So, doon pa lang, nananalo ang Agusan del Sur. So, lahat-lahat na tinitingnan ng angulo na dapat mapreparahan just like security, yung accommodation. Naging positive naman katropang ninyo dahil matagal na itong pinaghahandaan ng mga opisyal dito sa Agusan del Sur, katropang ninyo.
1: Alright, sige. Maraming salamat po, katropang Reyno. And from time to time, balikan namin yung linya nyo para sa mga iba pang mga kaganapan dyan sa Agusan del Sur. Maraming salamat po at magandang tanghali.
0: Yes, katrupang ninyo, alang sa okay, paalang sa atong mga makasabot ba silang Bisaya din, ha? Basta may mga Bisaya na nakikinig daw, ha? At least sila din makaintindi. I-greet na ko kay Aino na yung mga Bisaya din na karoon ka ni Minaw. Feedback sa ako, sa inyo. So alang sa inyo mga taga-Bisaya, okay naman din sa Agusan del Sur sa pagkakaroon, no? So happy, good feedback we have. So hoping sa pagtapos ng palaro pambansa dito sa Agusan del Sur this coming May 31, mas okay. No? So, salamat na katropang ninyo from here, Agusan del Sur, katropang Ray Celeste Soravasquez. Magandang umaga. Live report.
1: Thank you, good karon kay katropang Ray Soravasquez, station manager at XFM San Francisco, Agusan del Sur, no, sa update development sa palarong pambansa una sa Agusan del Sur, mga katropa. First gold medalist ay halin sa Eastern Visayas, mga katropa. Imauro daya karang kauna-unahan nga gold medalist makaron sa raya karang palarong pambansa. Daligang naghalin sa Eastern Visayas region rupina kauna nga gold medalist sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Raya Hayro incoming grade 10 student nga si Krisha May Taharos nga nagpangibabaw sa athletics 3000 meter event secondary girls. Si Krisha man first gold medalist sa parehong event in 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Grabe, no? Back-to-back na first gold medal para karon sa Eastern Visayas 2025. Imauman do first gold medalist. Makaron 2026, imauman gihapon mga katropa. Oras na naton, alas 11:18 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras mga katropa agsa aton karon nga pagpangalagad speaking itaton karon nga wevraa raanay ro pagpahayag anay karon ni Sir Hernan Escolar Jr. ro aton nga spokesperson it DepEd Region 6 ay masobra 1,000 nga delegado to Western Visayas ro magaarangkada makaron sa nasambitan nga national sporting event. Tara pamatian naton mga katropa sa pakikipag-angot ni katropang Claire. Centro.
2: Sir Hernani, kamusta makaroon, sir, do sa pag-arangkada, no, sa pag-umpisada sa palarong pambansa 2026? Kabilugan, sir, pilang atleta ang naghalin from Region 6 or Western Visayas?
3: Kita, no, ang the champs diri sa may Agusan del Sur, we are currently around 1,023 diri, the entire delegation. And we are composed of 645 athletes, 210 regional working committees, and 168 ka mga coaches, assistant coaches, and chaperones. I mean, 645 naton ka mga athletes, 217 sinadere ang halin sa elementary, 372 for secondary, 41 for para games, 12 for demo sports, and 3 for exhibition games and events.
2: Sir, kamusta sa pag-ano kay man last last week pa siguro, no, like bago mag-umpisada ang Palawan pambansa, like mga 1 week

0: before ara na naka kumbaga nakalabot na sa area, sa billeting area nila ang mga athletes kaga mga official officials. So kamusta sir? May mga ano kamusta ang feedback sa mga delegado sa ilang mga billeting area?
1: Actually, no, nakarabot na rin natin yung mga athletes way back sa tinulitan sila ng May 17 and up until now, wala kita no, sa mga encounters din ng mga major issues and concerns. Well, we are here in Agusan del Sur, kaya kung sabihin, no, tanawin mo sini, pagkaon sa ating mga atleta, provide din ito nan sa regional office. So, mayari kita din yung mass committee na nag-provide sa pagkaon. Sila ang gatigalaga bakal, sila ang galuto, sila ang nag-prepare, no, kung nag-serve sa ating sini ng mga athletes. In terms of supplies ng tubig, wala mo kita problem kay ang atong sini nga school, may mga water tank kita diri sa palibot na kung sabihin, amoy ni siya no, ang nag-provide sa mainom sini nga ang tubig na ginagamit natin sa paghugas ng pinggan, paglaba, kag pagpaligo diri sa atong sini nga delegation. May separate man kita ya nga supply sa tubig coming from a local water filling station diri na nag-provide sa container sa tubig no, potable water every day. Kaginad-distribute ni siya no, sa kada kwarto nga nagkinanglan sang tubig. In terms of electricity, why naman kita may na-encounter may any problem dere.
0: Wala man lang power interruption gid sir nga.
1: Wala kita power interruption. Kay kung tanong sila itong in-upgrade no, sa local power utility dere. Ang ilang linya, kay ang tanan niya classrooms currently sa duwan na tanggabi building school, which is Rosario Central Elementary School and Dato Litos Makapandong National High School, are all air-conditioned. So, good sa yung sina, ang mga teach natin, away niya sila nagatambay anywhere there is sa kanyang building school, but rather nag-stay na lang niya sila sa ila sa mga rooms kay well-ventilated mo, kang medyo malamig ang atong sininga situation dere. Despite nga kung in the middle of the day, tama ka pa ang atong sininga palibot. Mm-hmm. But we are happy with the mayor of Loreto, amuning atong sininga host host municipality dere, through engineer Aldi Notaza, ang ila sininga municipal mayor, kasi siya ginang nag-provide mo sa air conditioning unit ng atong sininga mga classrooms.
0: Sir, Gayman, may mga ano na siguro, no? May mga iba na nga mga sports nga nag-start. Kamusta sir? May mga naano na, na buol na nga medalya. Kamusta ang ranking sa bilog ng Western Visayas?
1: In terms of hampang, why pa formally nag-start, no, ang mga hampang gigit karon pa sa ako ng opening program. But based on the agreement sa natong sa mga coaches, which kita na sa logistics ang participant during the solidarity meeting, may advanced games na, no, ang atong sa mga football. So, kahang May 22, that's a Friday, may hampang na ang elementary boys, the champs versus Region 10. Nag-score na siya sang 1-1. So, draw ang yan itong hampang. Kahapon, may hampang man sa football secondary boys, the champs versus Region 9, 3-0 in favor of the champs. So, kitang daog sila dire. And kay na sa aga, meron kita sa football secondary boys, ang score, ang kontra naton is ang Region 8. So, ang score is 3-1 in favor of the champs. So, yun siya, mga preliminaries lang yung mga hampang sa atin sila ng mga team sports. Kag, amok lang na monitor natin, no, nagsugod gidya ang hampang since Friday. But ang most sa mga nakita natin dari kung monitor natin sa ato sininga mga supervising coaches, most sa ato ng mga hampang mag-start ni gidya tomorrow and may mga hampang na buwas, but ang kalabanan din mag-start on the 26th until the 30th.
0: Okay, sir, daw ano no, super early ang paglakat, ang pagkadto sa delegado sa hosting municipality or sa province ng Luzon del Sur. Sir, ano ni sir, ano ang pinakakatuyuan ng super kumaga 1 week ahead bago gid ang pag-umpisa sa palarong pambansa ang pagbiyahe sa mga atleta or bilog na delegado?
1: Actually, the ultimate factor ng early kita dere is ang travel schedule. Limited ang masakyan natin na barko from Iloilo to Butuan. So, ang natabo, ang makuha natin na schedule is yung Iloilo to Cebu and Cebu to Butuan. So mo sina ang pinaka-optimum sini nga biyahe. Kag-limited man ang biyahe sa mo sina nga rota. Kagang available lang din niya, hindi man mag-cause ng stress no, sa atong sina delegation is ining schedule na Friday ang halindara. Sa bahay sinisang Port of Iloilo, sa may syudad sinisang Iloilo, no? So, motong kuha nga schedule, Friday nag-alindara, May 15, nag-abot rin sa itong billeting school, May 17. But we took the opportunity na din lang, no? Ngati, 1 week, yari rin ang atong mga kabataan. So, we have enough time. Agod sining nga mag-demo sila sa nila sining practice games, tune-up activities, kagila sining nga mga intense coaching pagid, familiarization activities, sila sining nga mga respective sining mga playing venues. So we grab that opportunity na lang while we are here, no? And at the same time, it was also an opportunity sa atong sining nga mga kabataan, no? Agod nga mag adjust sa weather diri. Kaya for the past 4 days ngayari kita, the first 4 days ngayari diri aron nga mga athletes tama kainit ang panahon. But since I think it was since Thursday or Friday up until now, gaulan-ulan diri, no? Maulano ng atong sining nga sitwasyon diri from time to time. Like as we speak, cloudy ang atong sining nga sitwasyon, though wala sa patimaan sang ulan. But we are thankful nung ati kamo ning sitwasyon right now, hindi tama kainit para sa atong sining nga mga kabataan. But matanaw mo sini, bisan mag-iinit pang panahon, hindi man makapeto sila, no, sa pag-stay diri kay air condition ng atong sining nga mga classrooms.
0: Sir, paano no ang mga outdoor games? May mga scheduling lang man sir kay man siling mo gani. Grabe katama ka init ang aton tanyempo, sir.
1: Actually, tungkol di kitang participant, no, we do not set the schedule, but we abide with the schedule sa National Secretariat during the Solidarity Meeting. So, one of the considerations dito, ang kag-feedback ni siya sa atin sa mga coaches, is to avoid, no, sa exposure sa mga kabataan during the time of the day na tama kainit ang panahon, especially the outdoor games. But for indoor games, they can go on a schedule. Iti, some of these games, no, ang situated man niya sa area nga well ventilated kag wala sang too much exposure sa init kag mapaang sining panyempo ang aton nga mga atleta. So that's why kung makita mo si Ma'am Claire, no, since Friday may mga early games na kita nga napartisipahan ning sa football, because football is an outdoor game, so part of the adjustments siguro nga naagrihan sa atong sing mga coaches, ma-advance game na lang pagod sini nga mabit man nila, no, ang deadline na kung sinin dapat before the closing program nakahimo na, no, sa mga championship match ang aton sining nga mga team sports. Hindi mo dito problem, hindi man problem, no, ang aton sining nga mga athletics. Kaya usually dasig-dasig ang turnaround dara, no, dasig ang resulta kay iban sina dara. Tag twice or thrice lang event tapos na sila yadayon. But for team sports, it will really take time din, no, abot siya maglabot sa championship.
0: Sir, may ano ka sir, may data kung per province sa pilang ilang mga atleta, sir, sa Bilunga, Western Visayas?
1: Sa aton, dara sa Region 6, sa pitch naton, we have 62 from Maclan, 31 from Antique, 20 from Capiz, 12 from Guimaras, 387 from Iloilo, 115 from Iloilo City, 8 from Pasig City, and 10 from Rojas City.
0: Okay. So, ano sir, so far, kamusta sir sa health condition sa mga bata, sir, sang delegado, kay man, sa imo nga nino, grabe kainit. Kamusta sir, ang health, sa ikaayong nga lawas, sir, sa mga pamatanon?
1: So far, wala kita may na-monitor din ng mga major untoward incident involving the health sa atong sining mga kabataan. It's because proactive ng atong sining mga doctors and nurses from DepEd, nga aling gidra sa Lilo, lagi na sila natong diri sa may palarong pambansa. Agod sininga maka-provide no sa medical care, first aid, kung ano pa nga mga medical interventions sa atong sing delegation, not only for the athletes but also for the entire team no ngayari dere. A good na ensure nato nung we can participate in this para nang pamansang safe and healthy ang tanan. May kisa amin naga batyad lang because nga kung sa after practice may mga muscle cramps which is part normal na siya na nagkakatabo sa ating mga athletes during the game, like subong mo may football kita, although we don't have the data right now, but kung kisa kung may mga contact sports kita, hindi malikawan nga may mga kabataan kita nga mapilasan, injure, but it's part of the game. But what is important there is on standby ang atong sininga mga medical team.
0: Sir, siguro subo nga may mga gusto kong ipabot yung mensahe, no, sa pag-umpisada sa palarong pabansa 2026 sa bilog sir nga delegado sa Western Visayas.
1: Ito sa Deputy Region 6, no, through the leadership of our regional director, C2A Echo, we believe in the skills and talents of our athletes. We know that they can bring home the bacon, no, in this year's Palarong Pambansa. Our ultimate goal here is rank number 1, or not rank number 2, which we already have, no, way back in 2023. So, or maintain natin ang atong sininga rank currently, which is rank number 3. Amugin ang atong sininga handom, but mo over and top of winning gold medals, ang atong sininga handom sa mga athletes natin dere, is to experience, to gain wisdom and learnings, no, from their experience here in Agusan del Sur. So sa mga ginikanan, sa mga kabataan, mayari dere sa Agusan del Sur, rest assured, no, that kami sa DepEd, currently standing, no, as the second parent sa sining mga kabataan na ini, we are ensuring the safety and protection of everyone. That's why we have implemented stringent security protocols sa atong sining visiting school. About sining mga ensure na safe ang tanan. Kagula sa bata, no, nga nagalagaw anywhere in the Agusan, na notarized. But sino makagawa lang din ng mga kabataan naton kung once nga magkato sila sa ilang mga games, practice event na nina siya or the actual game itself, may mga official events sa DepEd, or magbakal sa ilang sining mga personal necessities na hindi available dere sa aton sining building school, provided that in all of these instances dapat yara ang coach, no, nga nag-supervise kag naga-ensure sa safety sa atong sining mga kabataan.
0: Sir, singit ko lang man gali, may mga ano sir, may mga atleta or official nga wala nagstay sa billeting areas or di ba may mga ano sir, no, may instances ang iba gusto sa mga hotel or ibang area sir.
1: I think tumayara, I don't have the data right now kung pila sila, but I think they executed a waiver man. And they informed the management committee nga mo nang ila sining arrangement. So kung dito sila nag-stay out, may waiver ina siya, but amo nang na-remind sa gihapon nato, no, to make sure na safe ang aton sining mga kabataan.
0: Sige. With that, madamo, giging salamat sa Sir Nani Escolar Jr., taga-Paghambag, Department of Education, o kung DepEd Region 6. Salamat si Katropang Claire T. Detex FM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Sentro. Alright, thank you gid karon kay Sir Hernani Escolar Jr., ato niya spokesperson at DepEd Western Visayas sa Plastada, itay karang mga atleta naton sa palarong pambansa. May dayad nga utrad lang anay sa ato niya mga suki karon nga naka-monitor kay Yamya Masangya, kay Sir TJ Nuinoig Tanlok Solidad, nga naka-monitor man sa San Francisco, California, kay J3 Didad. May dayad nga utrad lang kay Michael Villanueva Solina. Masingka nga Odro Adlaw, katropang ninyo patamiyaw akon kasi Mario Salaginbano West naman siya. Sige, kay Leos Kirandoy Martinez, nga naka-monitor man katon kay Filiba Vicente Pamatian, motion nga ilabas, adobong pusita, aginisa nga ang palaya.
3: Wow!
2: Perfect, gidaron ka na-meturn, gidaron katropang Filiba. Well, sa aton karang pagrurat sa na oras, alas 11:33 sa Odro Adlaw.
4: NBA Update brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.
2: Oy, para anay karon sa aton karon nga NBA update. Makaron nga adlaw itay karang Lunes mga katropa. Bumawi ro San Antonio Spurs matapos na nagang piyerdehon sa Game 4 o Oklahoma City Thunder sa score nga 103-82. Mabaho nga bulig ro 33 points nga ginbuhian ni Victor Wembanyama para madumina it Spurs ro hampang. Naging hugot o depensa it Spurs matapos nandang nga limitahan si SGA sa 19 points gamang halin sa 6-15 field goals. Tabla gun makaron. Patas yun makaroon sa 2-2 standing samtang magabalik man to hampang sa Oklahoma City para man karon sa Game 5.
4: That NBA update was brought to you by Windsor. Get your free bets today only at windsor.ph.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sandol Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Islamista po. Sandoval. 23 po. Masakit ng katawan. Gumamit ng Sandol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sandol Plus Gold. Maganda po. Maganda.
1: Sandol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay naguli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima ay kung mag-inom pa ako it santon ay manami rang pamatiyag ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Leo. Ako sa call center agent. Burmigid ako nag-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan ito sa akong song. Sister Pain. Marasigda. Sige naman dulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Element, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes Premium D3 Coffee Mix.

0: with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Science on Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Oras nato na las 11:50 sa Udro Adlaw, mga katropa. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro!
0: Sayapan ako sa katropang ninyo, Rujin Teodosio. May dahil nga Udro Adlaw, anay ha. O kay nung Denver, Francisco Pabati Bo, si Alfie Layagi. Guapo, Layagi, ag si Denver, Pogi Francisco nga nagpaadto, it Batan Macaron. Baw, gidaan.
2: Wow!
0: May dayad nga Udro Adlaw gidana nung Denver. Kay Mate Torneya, may dayad nga Udro Adlaw man. Nakamonitor ka aton sa aton karon nga pag-ruratsada. Well, sa aton nga pagpangalaga, di tsaka na yung aton linyada ni Katropang Arier Culas para sa anang karon nga natipon yung mga report, police report sa anang area of responsibility. Katropang Arier, standby!
3: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report, Katropang Arier, go ahead.
4: Yes, katropa nga Rudy, no, sa aton karang manatipon no, ng mga initial update karang mga police report, no, patay dahil karang sang kagagaki, matapos dahil karang kabuligan anan no, ng bunon, itatatlong ka mga suspect, no, una karang sa may barangay Linayasan, Alcabas, no, Balikabi, ang Gidra, no, natabo katropa nga Rudy, do biktima, ginkilag kay alias Randy, no, residente at barangay Talon, ag kapareho man karang Banwa, samtang Rosambilog, no, sa mga suspect, kay alias sa Igos, no, kay bahan ro ginapayag dai wa pagid no nga mga kakonsaba na nakara. So base sa payag it dai karang sangka witness bali magkaibahan si Gonsanda o biktima aga nagasakay gon sa top down tricycle kun sa siin halin si Gonsanda no sangka namatyan. So mangan-angan ay umabot ro mga suspect kun siin nakasindi pa puno ita dai karang sigarilyo sa witness no sa bilog no sa mga raya. So manangan man dayon katropa nga Rogina ay naghambagang sigon rong biktima sa witness nga magdagagan no aga kulihi ay nagalinagsan para mga suspect aga biktima hasta nga na corner gun raya aga asod-asod nga ginbuno. So gindaga kita mga residente ro biktima no sa Altabas District Hospital ugaling ero masubo kara gindeklara nga dead on arrival no pag bangod sa mga lastro nga ginasugid hindi magnubo sa pugo tanan no nga pag buno pero ang anak karanga na angkon. So marasig nga nag-respondi rong kapulisan aga nagpadayon pa ro pagtumod no sa daywa pagka mga suspect samtang sa bilog kanda nga si Igos nga ay naresto gun man samtang base man sa aton kinanabol karanga information ginapamalibaran kara nga imaw ro naga panglima no sa pagabuno bago nagtambang malang singon imaw aga ro anag karanga ginaturo nga nagbuno pero anat ang mangkod no nga si alias Teddy aga posible no nga nakabuno man ro anag karanga bayaw. So sa idagong patara no ita investigation para ita Altabas Municipal Police Station dahil karang natabo para nga krimen sa pihak pagid no nga bahin man no nakitaan nga patay no samtang tagutaw sa may baybayon nga no sa may Bulabog Boracay katropa nga Rujin dahil karang gawas ita 71 anyos no nga mangingisda nga unagon nga gin-report nga naduga alin pa ko Biyernes no nga adlaw kay man kung madumduman nga nakit-an no roan nagkaroon nga baruto nga nagagutaw-gutaw sa baybayon magapit sa may sitio Malabunot manok-manok agwa guta no it tawo no so ginasugid no itaton kira nga Philippine Coast Guard aklan na nakabato na bisundaran no ita report matapos sa nga sangka mangingisda na nakakita sa gawas ita biktima nga si Clemente Ferolino residente at sitio Pabon Bukid Katiklan Malay. So insigida matasanda na nga nagpatigayon ita enter agency search and rescue operations kung siin bindaga daya no, sa Bisaan Port aga positibong ginkilaga na itanag karang pamilya. So nasayuran nga kubiyernis pa na duga do biktima aga ginapatihan nga nasab itanay daywa no, sa mga coral reef sa bago nagutaw rason kung naman mabuhay nga nakita dugawa sa gakit mundong padayon nung pagbago itasug itay karang tubi. So padayon man nga ginimbestigahan ng insidente apang nga ginapayag ita PCG nga rubiktima ay may historyon itatake sa tigipusoon samta nagapangisda nga posibleng rason ita nagkarang pagpahugog aga pagkagumus gabi yun man nga mabaskog rusugog sa Crystal Cove kat natabura wa man ita nakit ang foul play dada ka nga pamilya apang ginahugat gihapon yung resulta it post-mortem examination para sa dugang nung confirmation. So nagapanawagan mata or aton kada nga Philippine Coast Guard no sa tanan yung mga mangisda balikawan no rung pagpagaot kung magain dong panyempo o kung nagabatsyag ita masakit kinahangan niya siguradong nakasave the contact number sa ita pinakamagapit niya Philippine Coast Guard Station para sa anuman karang nga emergiya. Sa pihak pagid karang party man no katropang Rujin balikantaro ay kana natabo karang aksidente particular no sa stoplight is Tigayon na gapo sa sinigani karano masubo karang report nga patay gid day karang sangka 30 anyos karang driver ita motorsiklo no nga sumunggab no sa likod nga porsyon ita wing van truck. So posible no nga maulit ta no sa day karang settlement no ro natabo karang aksidente kay man nagistorya ro tatay karang ita biktima nga ra no aga sa apartment no ita day karang driver ita wing van no kay man kumadumduman naton dahil karang nga biktima ginkilag kay alias Ray 30 anyos aga residente ta no ita barangay poblasyon banwa kara ita lesog sa report nataburo aksidente mga last gist
0: pero okay yun man ma-settle yun man
4: yes, sige settle yun mata no katropa nga Rujin. Anyway no update lang gid pagindanay kita no katropa nga Rujin kakasud yung report man sa Altabas nga ra aga sa sinya ni Kararo sang biglog no sa suspect pageda sa pagpamuno no aray kara nga si alias Randy ay nag-surrender matano sa kapulisan.
0: So tatlong suspect arestado gon or unang sa kapulisan.
4: Yes, oo. Kasi ro daywa pagiti mga suspect ging custody ay so makaron ay may daywa pa lang man no katropa nga Rujin do nadakpan si alias Randy ro nag-surrender aga rosambilog matay gin gusto bit aton karang kapulisan so may sambilog pa no nga ginausoy magkara no ita aton karang kapulisan ta tropa nga Rujin no sumatabo karang pag pamuno una karon sa Altabas so dugang lang gid karon yung update report no sambay lang gid no sa aton no nagkaroon yung mga igmang mo so renta na no ka tropa nga Rujin aton karang bu karang report direktamente no sa aton karang area of responsibility. Ako man si katropang Aracolas na XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: XFM Police Report.
0: Alas 11:59 na sa Outro Adlaw aton karon nga oras. Thank you gid sa report ni katropang Aracolas sa anang area of responsibility. Pagin karon nga balita hatod katon it Santon Plus Herbal Oil ginabuli gano gawas nga buo no body pain ag inflammation nami para sa relaxation ang pambabuit stress pinapakalmaro gawas ag pinuino pinapanami ro aton nga panit mabakal sa mga butika ug mga pitsa inyong lugar pwede man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Santon Plus Herbal Oil produkto it Yes to Health Incorporated. Aga syempre sa gihapon mga katropa magpadaga maghugog gamot inyo karon nga mga entries sa nagapadayon nato nga Santon na Next FM libo-libong papremyo. Apat nga mga produkto sa gihapon no Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Turbo Dietary Food Supplement for Men at Santon Gold Coffee Mix. Ihugog ang mga ron iya ha sa ato nga mga drop boxes iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road Barangay Tigayon. Aton sa Pharmacia Gomez, ag sa Ruel and Junior Barbershop. Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center, ag sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga Akla. Ugabo sa ngang, naro aton karong oras, aton karang pagrurat sa dama karon nga adlaw it daya karang Lunes, Mayo 25, 2021. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, katropang si Pearl Kit Palmon, sa patrol katropang Arier Culas, sa supervision ni tamon karon nga station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing, ag sa ngangan ni tamon nga chief executive officer Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Nino Rujin Teodosio nga nagaiwan ng dagahambay kinyo. Mayadayad nga udro adlaw. God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sentro, sentro.
1: Mga katropa,

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Apat na ang patay, 16 nawawala dun sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Search Rescue and Retrieval Operation na mga otoridad nagpapatuloy.
2: Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
0: Davao City Mayor Baste Duterte muling bumatikos sa Administrasyong Marcos. Alkalde, kinumparang paumuna ni Marcos sa kanyang ama.
2: Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
0: 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
2: Sa balitang regional, makulay at makasaysay ang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
0: Balita international, suspect sa pamaril sa labas ng White House, patay.
2: Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: At sa sports, katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Final.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapakinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa 4 na bilang ng kataong kumpirmadong nasawi habang nasa 16 na individual pa o iba pa ang pinaghahanap po ng otoridad dun sa gumuhong 9-story building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi dun sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na-deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
1: XFM News Nationwide.
2: Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.

0: Police Regional Office 3 upang suportahan ang rescue at retrieval operations sa gubong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Force of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General C. Melencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP na kahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente. Kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa Pamahalaang Lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan ayaw isantabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
1: Report.
2: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapostpone ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa Senador, marami ng trucker ang nag-atubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang na ito para maiwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso.
4: Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ang prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalist ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson si Nakabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
4: Maaaring itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senator Panfilo Ping Lacson ang mga panatang ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa di mo ni balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si VP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boji III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Ridge Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang illegal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ng alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay gitna, ang bisa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
4: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ang Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of Sal. Eni Marcoleta kumpara sa laki ng nagastos Santos ito noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kaya departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinaliwanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: 76% ang adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ay sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Mga katropa, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan at pahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
1: Balitang regional.
4: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Luy, XFM San Francisco.
5: Live report. Formal nang binuksan ang 66th na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa isang makulay na seremonya sa Dadulipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang ginatawa naman ng Pangulo, dumalo si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. kasama rin si mga dumalo si Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: Department of National Defense, igirit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
6: Iginiit
5: ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa barangay Salamangka Bayan ng Tuboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bonglacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chodoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang paraffin test at mas binibigyang halaga nilang testimony ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gunpowder residue. Samantala, kinumpirma rin ng Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chodoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon ng mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebuilding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa Balita Juvente Espanyol ng XFM Davao.
6: Formal lang inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Di naluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na sugpuin ito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
7: Itong si Marcos, ganyan buang na niya. Buang, adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan, ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ganyan yung p***yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang iyaan ang
6: Samantala, nagpahayag din ng pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon. Live
5: report. kahit na sa high-risk condition. Milagro kung ito ring nang normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay LV Ilaw sa 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supling. Ayon kay LV, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat tatlong beses sa isang linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropa upang maiwasan na acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Xanthan Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News!
4: Apat katao, kabilang isang pulis at barangay chairman, patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Patay ang apat na katao, kabilang ang isang pulis at barangay kapitan, habang apat din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos, at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias J at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspek. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang apat na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspek. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karating na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather
4: update. Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
2: Katropang Buddy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes, at ito'y papangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito. Nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
4: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan, habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar, mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
2: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
4: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga, heat index sa dagupan, partikular may 47 degrees Celsius. Nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
4: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa US Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyana na damay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin investigasyon sa motibo ng insidente.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayat para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayat. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen. Ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
4: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs, anyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
1: XFM News Nationwide.
4: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo, mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
10: XFM.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Charles Sousa, Distansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
13: Ako si Lailani Montaño at Istansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan, akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
10: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
15: X FM.
16: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales team

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Yarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga idid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mga talakay, padayon kita sini nga mga share sa inyo. Sa pilas sini ka mapuslanon nga mga ihibalo. Mayangot sini sa natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas. Kag kung may mga ginabatsag na kita sa aton sini kalawasan, ang ining mga detalye, ining mga pag-aistoryahan naton, makabulig man para kita madasig mong pawan sa aton sini mga badatian, mga ginabatsag sa lawas, pinagi sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap nga makita sa aton sini kusina, bisan pa gani matinlo nga tubig, matinlo sini nga hangin. Nga kung makahibalo lang gali kita sa mga pahito, mga pamaagi sa ni makabulig para nga kita mabuligan nga maumpawan sa aton sa ni maginabatsyag sa kalawasan. But most especially, kung husto no, nga aton sa ni paggamit, instead nga mag-maintain kita sa nisang ang mga bulong sa kung anong ginabatsyag na aton sa ni mga balatian, mag-serve na lang maintain na aton ang healthy lifestyle para mapabilin nga maayo ang aton sa kondisyon gagang aton sini nga pamatyagan. Sa kiranda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sini edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Isa na naman katupi ko ang aton sini nga pag-istoryahan. Kag live galing nga maka mabatian ng aton sini nga programa sa tanan nga mga XFM stations sa Bugos sini nga isla sang Panay, Kalibo, Rasiri, Antique, siyudad sang Iloilo, kag dira sa siyudad sang Bacolod, kag Bugos nga Negros Island region nga may mga XFM stations. Welcome, welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Ayan, may mga concern kamo sini, may angot sa problema. Ayan, ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Damo naman kamo sini sang natistingan, damo naman kamo sini sang natilawan na, no? Nga mga pahito, mga pamaagi, pero gabalik-balik gyapon ang inyo sini nga ginabatyag. Ang inyo sini mga balatian. Abi ko na gusto niyo mapamangkot, ano? May angot sa inyo sini mga kondisyon, kung ano ba lang makabulig, paayo dira. Makahatag magkita sini sang pila ka mga suggestion, rekomendasyon, pinaagi sini sa mga pagkaon nga dapat naton kaunon, mga kalanon nga dapat naton likawan, amuman mga ilimnon nga hindi naton pagpatamaan, kaya hindi makapayo sa aton sa kalawasan. Ukon mga food supplement, mga proven and tested and FDA approved yung mga food supplement nga aton sarang ma-recommendar sa inyo. May mga nang isend dari sa aton sa ring text line. Ang inyo sa mga padamang kutanon sa 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live man nga makita ang dagbabatian, ang aton sini nga pagpangalagad sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede makamudra makapadala sa inyo sri mga concern sa ikaayong lawas or may angot man sa topiko nga pag-istoryahan naton subong. Send nyo lang dira sa aton sri nga comment box. Well, kadto kita sa topiko nga aton sri pag-istoryahan sa ring edisyon sang aton sri nga pagpangalagad. Mag-istorya kita subong sa isa ka ginatawag problema o kung isa sini ka badatian. Isa sini ka mga ginabatyag bala sa ginatawag mga luta-lutahan, mga joints naton. Nga once gani, no, sa aton sini mga tagpalamati, once gani ang ikaw sini ang makapundo, like makapungko, baw kadugay o kung kabudlay sini, ihulag kung aga sini budlaya, ikaw sini magbangon kag hindi ikaw sini maka dali bisan pa ultimo pagpanghikot mo sini, pagpanghimos mo sini susulod sang balay kay kasakit sang tuhod, kasakit sang hawa.

0: Kasakit sa mga tudlo na galing na gatok ang iban sining kung kaisa kinang lano pa alalaya no like ang tudlo bala ko matiko kinang lano pa alalaya no kaisa nga amat-amaton nga untayon magistorya kita sini about sa ginatawag osteoarthritis kagano bala ang mahimo sa pila sini ka mga pagkaon pila sini ka mga bitamina nga makabulig para nga makaprotect sa aton sining joints kag sa may mga osteoarthritis para mabuligan nga mapahagan-hagan ang sakit ng inyo sini na mabatsagan sa inyo sini mga luta-lutahan. So dari sini magalibot ang aton sini nga talakayan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Magistorya kita about sa OA ukon osteoarthritis. Pero bagong tanan na no. Antes kita magkadto sa nisa mga symptoms, mga risk factors, kagano ba lang masuggest na ton sa nga mga pagkaon kag vitamina para diri sa may mga osteoarthritis para nga magprotect man sa ton sa nga joints. Ano bala ang osteoarthritis? Kumbaga kung sa salakyan pang osteoarthritis ang pagdaan sa salakyan. Ang pagdaan sa niya sini nga mga part tamo sa salakyan kun bag-o pa tama ka smooth ang iya sini nga pag dalaga ng iya sini nga paglakat kung kaisa sini bisan pa lagko ng mga lubak kun mga batsi sini kanami lang ka smooth sang imo sini nga biyahe. Pero once gani karon nga magamat-amat na daan ang salakyan kapin pa kun kulang sini sa maintenance ang iya sini mga rubber bushing nagakagisi na nagakapudpod na may metal to metal contact na gamay nga lubak karon nagtinagaktak ha gamay nga lubak karon batyagan mo gid karon sa sulod o kung ikaw sini nagasakay nga pertigid ang impact sini kasubong man sa aton sini nga joints kasubong man sa aton sini nga nalutalutahan o kung tulan samtang kita sini ang nag-edad may ginatawag nga wear and tear sa aton sini nga mga lutalutahan o kung sa aton sini nga joint. Isa ini sa common nga ginatawag kabangdanan sang pagpalanakit sang joints especially sa aton sini nga tuhod, sa aton sini nga hawak, sa aton sini nga tudlo. Kasubong bala sa aton sini mga tagparamati sang isa sini ka tuktok nga amat-amat nagapahina sa mga joints sa tungod nga syempre adlaw-adlaw gina gamit na ton ang aton sa nga lawas I mean adlaw-adlaw nagahulag kita nagatindog kita nagalakat kita kagang isa sa trabahuso sa rin no sa parte sa aton lawas sa aton sa nga joints among aton sa nga tiil among aton sa nga tuhod pero nga ang dapat gid naton ginatawag i-considerar o kung seryoso na rin osteoarthritis tungod nga kung ikaw isa katao sa rin mapisan isa kakatao sa rin trabahuso isa kakatao sa rin hindi ka mapamtang sa rin kung ikaw sa rin ang waay sing ginaobra ini ang isa sa dapat tuman sini nga i-considerar. Ha, kapin pa kung dira kita sa uma, no? Nagapanguma kita. Ang aton sini nga uma, halin sa balay, kilometro ang aton sini nga lakton. Pag-abot ito, ubra kita sa uma. Pag-abot sini karon sa uma, manghampil kita, manghilamon kita, manglunob kita. Pag-abot sini sa ani, makwat kita sini sa mga humay ukon na mga produkto naton nga nag-increase sa stress sa aton sa nga weight bearing joints like sa aton sa nga hawak like sa aton sa nga tuhod pero susubong ano kadamo na sa mga Pilipino man nga hindi naman gani trabahuso ah kati sa advancement sa technology subong ultimo gani nga mag sa ilo kasang channel sa imo sa nga TV ko nagatanaw ikaw through remote na lang remote control na lang pinduton mo na lang hindi ka na magtindog from sofa pagkadto si mo sa nga TV television unit amo man sa mga sound amo man sa ginatawag bisan pa sa iban yung mga gamit no sa aton sa mga tagparamati nga ginadala na sa controller nga bisan malayo ka pwede mo siya ma-program o kung mapindot mo lang mabukas ang dapat buksan maandar ang dapat sinipaandaron kag iban pa nga ang isa sa ka advantage man na nag-less man ang aton sa pagpangabudlay Pero ang disadvantage man, nasubrahan man kahapos. Masaling kita nga daw medyo makuhan kita sa rin, masunod safety kita sa osteoarthritis o kung sa OA sini. Pero sa iba naman nga problema, karoon niya kakulang man sa hulag, hindi naman kita sa rin mga, hindi naman kita sa rin mga in, safety. So ano balang pila sini ka mabatyagan? Asa aton sini mga tagpalamati? Kung ikaw sini ang may osteoarthritis. Ang isa ka tao nga may OA o kung osteoarthritis, maka-experience siya sa pagpalanakit sa iyasa niya hawak. Pagpalanakit sa iyasa niya tuhod. Especially kung siya ang nagalakat. Bao ilabinagid kung siya sini ang nagasaka sa hagdan. Hagdan sini sa mall, hagdan sini sa kundiin ng ila sa dikaraduan, or bisan pa mismo sa ila sini nga balay, saka panahog, sa hagdan. Makabatyag ka sini sa kasakit. Isa pagidiri, pagbugtaw mo sa aga, budlayan ka maghulag. Sa pagbangon, ano kinanglan mo, anay sini pila ka mga ginutlo, pila sini ka mga mininutos. Kagun ikaw man sini ang ginatawag makapungko, bao medyo mabulubudlay man sini ang pagtindog. Tungod masakit, gani ang imo sini nga joint nga afektado. Bisan pa ang pagdigamo mo sini, bisan pa ang pag-shopping mo sini, pagpang-grocery mo, bisan pa ang imo sini nga iban nga mga aktibidades kinanglan sa isang paghulag, pungko, tindog, lakat, ang tuman gid ka afektado. Tungod ma-reduce ang imo sini nga mobility kung ikaw sini ang may osteoarthritis. Kagti, hindi malikawan kung kaysa may ara pinaupod sini nga paghubag sa joint sini nga afektado. Ano ba lang mga risk factors sini sa mga Pilipino? Most osteoarthritis nag-develop ini sa mga Pilipino nga nag-edad 50 pataas. So, butang balo ng edad, isa sa nga aton sini nga konsiderasyon. Kung risk of factor genetics, kung may family history nga makapataas ang risk sini sa osteoarthritis tungod niya yung ibang sini ti ma-inherit nila sini ang mahina sini nga cartilage. Ti isa pagidrin no, nga dugang nagapabugat sa aton sini nga tuhod, amo ang pagsobraman sa aton sini nga timbang o kung sa aton sini nga kabugaton, pagiging overweight or obese ang makadugang sa pagpabugat pagid kag stress sa aton sini nga joint. Amo na nga kun kulang man kita sa hulag, makasiling kita nga daw sulo safety kita sini sa gitawag osteoarthritis. Kasi instead nga lakton pa naton, tindogan pa naton, instead nga sakaon pa naton, madala na lang sa remote control siguro, mga gusto naton sini nga himuon. Pero pag abot naman sa kakulang sa hulag, ara naman ang pagiging overweight, obesity, kung pagka-obese sini. Yung kung ikaw sini may osteoarthritis, tuman gid ka, budlay. Kaya nagahatag sa dugang nga pabugat sa imo sini nga joint. Particularmente sa imo sini nga tuhod, sa imo sini nga hawak. Kag ti isa pagid sini ang lifestyle naton. Especially subong sa mga nag-work from home. Laban lang pungko ang ila sini nga obra. Pero isa pagid sini kun sanay ka man sini o kun ang imo sini nga obra pangarga o kun panghakwat sang gidatawag mabugat sini nga mga halakwaton nga makaapekto gid sa aton sini nga ginatawag mga joint. Di kun halimbawa karon kun ikaw sini ang naga obra, more ka sa pungko man na siri, ang risgo mo sini sa dugang nga pagbugat ng obesity, ara man eh. Kag ti nagadugang ni pataas man sa risk sa osteoarthritis. Idugang pa nato nga aton sini pagkaon kung mapida magkita sini magkaon sa mga utanon, sa mga laswa. Makulangan kita sa calcium, hindi magkita exposed pirmi sa silak sa isang adlaw, makulangan magkita sa isang vitamin D, o kagiban pagin sa rin yung mga antioxidants nga maka-affecto sa aton sa rin joint health. Di dugang pagin naton rin no, sa aton sa rin mga tagpalamati nga tikadamo sa mga Pilipino nga ang ila sa nga lifestyle sa subong more gid sa ginatawag pahapos, especially pag abot sini sa mga kalanon nga hindi pabor sa aton sini nga mga joints. So isa na sa aton dapat i-considerar no kay mga risk factors gari ina. nga kun may ara kita sina sa aton sa mga pangginawi labot pa kun may ara miyembro sa pamilya sa nga may osteoarthritis gataas nga aton sa nga risgo. Pero dari kita kadto, paano naton suportahan? Paano naton karon i-manage o kuni-control ini nga ginatawag osteoarthritis? Di isa sini amo ang ginatawag medical options sa naton. Kung tuman ka sakit, inom sang pain reliever for pain relief. Tingara sini nga kundo medyo makasarang-sarang, nag-hire sila sa isang physical therapist para nga mapabakod ang ila sini nga ginatawag tulaan, ila sini nga joint, may mga stretching exercises dira, may mga ginatawag strengthening exercise ganahimo dira. Kagang ibang siniti, weight management para ma-reduce ang stress sa aton sini nga ginatawag joint. Isa man sini, amo ang lifestyle and natural approaches. Halimbawa, pag-upod sa aton sini maginakaon sa mga dagaya sa antioxidant sini nga mga kalanon like balunggay, like ampalaya, like ahos, ukon ginatawag garlic, ara man na ginatawag mangustin. Kagiban pagid sini nga mga prutas kag mga utanon, mga madahon, kag berde sini nga mga utanon. Tungod dagaya sila sini sa antioxidant. Kag isa pagid rin no, sa aton sini mga tag palamati, ang low impact exercises. Tuman man gali ini ka importante ano sa mga tao nga may osteoarthritis like ang tag lakat-lakat, kun kaya gani maglangoy kun swimming. Kagang iban pagid sini nga mga buluhaton, kay hindi lang bala mingin stagnant, hindi lang magdugay bala ang isa ka tao sa iya sini nga posisyon, hindi nga magdugay pungko o kung magdugay man tindog. Yung punta man na ginatawag low impact exercises sini para nga magnami man ang kondisyon sa aton. Kung nabuligan mga magnami ang kondisyon sa aton sa nga joints, kagang aton sa nga blood circulation ang maayudahan man nga magnami. Pakadto diri kun pakadto sa bilog naton sa lawas from our heart sa pagdala sini sang nutrients, sa pagdala sini sang oxygen sa kinahanglanon sa nga parte sang aton sa nga lawas, especially kung nagakaon ikaw sini sa mga pagkaon nga kargado sini sa antioxidant di para ma-transport ina sila ipakadto sa ila sini nga kalantuan, makabulig ang manami nga blood circulation. Kag ang manami nga blood circulation mabuligan man kun na-maintain man kun nagahulag kita sa aton sa nga lawas o kun naga exercise. Of course, sa may mga osteoarthritis, hindi man magpatama. Ang bagay lang man sa inyo nga pag-exercise among inyo sini nga buhaton. So dire kita karon, paano makabulig karon ang pila ka mga pagkaon, pila sini ka mga bitamina para sa may mga osteoarthritis. Good PM doc, ako may osteoarthritis. Prepare gid ako Sanson Plus herbal oil kay ginabanyusan ko lang kung makaya ko, pero kung sakit gid nga daw hindi ko katindog, ginaimnan ko Cess the Pain. Nami gid ang akon sini nga response. Kag ginamaintain ko adlaw-adlaw Sanson Gold Capsule, premium vitamin D3 kag Sanson Vitamin C. Ginasunod ko gid nga 2 times a day kagapag siksakon pamatsyag. Thank you sa feedback nato na no. Bawa naunahan na. Naunahan na sa may joint pain ang ginatawag pagpabalo nga mo ng iya nga gina gamit nga mga suplemento. Kag kung nadala pa lang sa buloban nyo, Sanson Plus Herbal Oil. Pero kadto kita, paano makabulig ang pagkaon, pila sini ka mga bitamina para sa may mga osteoarthritis? Number one, ang isa diri nga marekomendar na to na mo sini ang malunggay. Paano makabulig sini ang malunggay? Ang malunggay nag-aangkon sini kung dagaya sini sa mga active compounds kasubong sini sa quercetin, kasubong sini sa caimferol, kasubong sini sa chlorogenic acid, isothiocyanates, may aram sa flavonoids, may aram sa polyphenols. Hindi mga compounds makabulig sa may mga osteoarthritis sa nagkarinain nga mga pamaagi. Isa diri, tungod sining mga bioactive compounds, ang malunggay makabulig reduce ang inflammation. Bawati ko nag-flare up nga dana, ara ang paghubag, ara sini ang pagsakit sang aton sining joint, makabulig ang malunggay para ma-reduce ang inflammation. Isa ini sa biggest benefit sang ginatawag balunggay. Ang research mga pagtuon nagapakita nga ang balunggay may ara sang ginatawag compound nga maka-reduce ang inflammatory signals. Ang inflammatory signals gani kanang lanon naton sa aton masaringan hawas kay part of our healing ni part isang aton sa nga immune response. Pero ang problem karon kung ining inflammatory switch signals stays on. Bisan wa ay nabala kong tani sa ginatawag kinang landra, naga-on lang gyapon ang signal. Eventually, it can damage our body parts, especially sa aton sining mga joints. Nya kun may aragnes inflammation, tinagasinakit, tinandira. Ang cartilage sini, ang naga-amat-amat man sini dugang, nga nagakaguba, kag madasig ang pag-breakdown sini sa aton sining cartilage. Nga, ang balunggay makabulig. Parang abisan paano mapakalma ining switch o kung inflammatory switch para nga hindi magsigi hinubag, magpabilin nga nagahubag ang aton sa nga joints. Kumbaga, magkalma siya, magkupos siya, kag ang pagsakit mabuligan man nga mahagan-hagan. Sunod sini, ang balunggay makabulig man sa may mga osteoarthritis. Pinaagi iya sa nutrisyon. Tungod nga dagaya ini sa sustansya. Like for example, ang balunggay nagaangkon sang calcium, may ara sa magnesium, may ara sang potassium. Ini sala kinahanglan nun para nga magbakod ng aton sininga tulaan. May ara man sang protein, may iron ining balunggay nga makabulig para nga ang muscles sa palibot sang aton sininga joints bisan paano manarish kag mabuligan kita sa aton sini ginatawag tinguha nga maumpawan ang aton sini ginabatyag kag para nga mabalanse naton ang ginatawag overall inflammation. Kay kun mabakod gani karon ang aton sini nga katul-anan, ma-reduce ang stress arthritic joint gani karon, mabuligan man nga magtawhay ang aton sini nga ginatawag pamatyag. Tisino ba lang hindi gusto sa may mga arthritic pain, sa may mga osteoarthritis nga maremedyohan, masurusyonan ang ginabatyag nyo sa nga joint pain nga tuman gid na ka hasol kung kamo sini ang ginaatake pierme. May nagpamangkod rin sa tonti ang Santhon Goldiadok makabulig para sa may arthritis. Basi sa aton sining ginatawag talakayan, isa sa ginarecommend na ton amuni ang balunggay nga makabulig sa may mga osteoarthritis pinagi sa paghatag sa aton lawas ang kinanglanon ng mga sustansya para mapabakod ang aton sering muscles, ang aton sering joint. Kag para nga mabuligan nga mapakupos sa mga nagahubag-hubag nga parte sa aton sering joint nga affectado. So kung nababangkot mo ko ng Santhon Plus Gold sa aton sering texture makabulig sa may mga arthritis, so mo lang ma-specify kung anong arthritis, which is ang aton galistoryan subong is osteoarthritis, makabulig ang pag-inom sang Santhon Plus Gold capsule. Nga tungod isa sang sangkap sini amo ang balunggay. Ang balunggay makabulig para mapakupos sa mga nagahubag-hubag na parte sa aton sering luta-lutahan dira, maghatag sang dugang sustansya ang kinahanglanon para mapabakod ang aton sering joint. Tidugang pagid nimo nga ang Santhon Plus Gold niraan, may ara pagid sang ampalaya, may ara pagid sinisang gratuag spirulina. Nga kinanglan taman no, sa aton sa mga tagparamati ang protein para makondisyon man, ma-repair man ang aton sa nga muscles. Of course, araman ang panit sinisang mangustin nga ginakwaan na aton sa ginatawag sunthone. Kagiban pagid sini nga mga sangkap nga sa ila sini nga kombinasyon nagahatag sila sa ginatuwag pagpaumpaw sa aton sini magidabatyag sa aton sini nga kalawasan, lakip na sa mga hubag-hubag dira sa aton kalawasan nga nagresulta sa pagngutngot, pagbusog o kon pagsakit sini, lakip na sa aton sini nga mga joints. That's why ang pag-inom sini sa Sunthorn Plus Gold Capsule makabulig para sa may mga arthritis, particularmente sa may mga osteoarthritis. Karon nasunod yung pamangkot, may papel bala karon ang pila ka mga bitamina para sa ginatawag osteoarthritis para mabuligan na ini. Diri sini naman masulod ano ang ginatawag papel sini kon roll sini sang vitamin D3 ang aton sini nga premium D3 magluwas nga amo ning aton sini nga premium food supplement against viruses and bacteria. May ara gali ni sa ginatawag dugang pag-inibinipisyo sa aton sini nga katul-anan. Tungod nga ang vitamin D3 makabulig para man sa aton sini nga tul-an, para man sa aton sini nga muscles, especially around sa aton sini nga joints nga affectado, nga makabulig para pabakod sa aton sini nga ginatawag katul-anan. Especially no under sa aton sa cartilage, makabulig improve sang muscle strength and balance, makabulig reduce ang inflammation kagon may ginatawag sakit o kung ngut-ngut nga ginabatyag man nga base sa pagtuon ang mga tao gali sini nga kakulang o kung deficient sini sa vitamin D, may ara gali no sa ginatawag mas madali sini magbatyag sang pagngut-ngut o kung pagsakit sa ilas sini nga mga joint. So butong balon, kung nagiinom gani kita sang premium D3, kung may arthritis kita, mabuligan niya, mapabakod ang aton sini nga muscles, less pressure sa painful na nga daan aton nga mga joints, kag sa mga tao nga kulang sini sa vitamin D base sa pagtuon, ang mas may malala nga pagpalanakit sang ilas sini nga joint, kag pagpalanig sang ilas sini nga mga luta-lutahan nga mabuligan nga maremedyohan kag masurusunan kung nagatumar kita sang vitamin D3 kasubong sang premium D3 soft gel capsule. Kung may isa pagidili ka bitamina nga makabulig sa aton sa mga tagparamati, mga Facebook Live viewers naton sa may mga osteoarthritis, nga ining bitamina makabulig para sa ginatawag collagen and tissue repair. Ini ang ginatawag vitamin C. So dili naman masulod siri ang aton nga Sunthorn vitamin C. Makabulig sila o kung makabulig ini para ma-build and maintain ang aton sa cartilage, maprotehera ng aton sa nga joints batok sa sa oxidative stress damage, masuportahan sini ang aton sa healthy recovery, ma-reduce sini ang inflammation. Tuman ka importante ang vitamin C tungod nga ang cartilage is made largely from collagen. Kag ang collagen para mahimo ini kinahanglan sang vitamin C. Ang problema, wahi kita sini nagahimo sang vitamin C sa aton sini nga lawas, gani supplyan nato ng aton lawas pinagi sa pagkaon sa mga pagkaon nga dagaya sini sa vitamin C o kung pagtumar sini sang Sunthorn of vitamin C. That's why mas manami pagid no kung ginaupod nato ng Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C para mahalungan ng aton sini nga joint. Kung nagasakit na nga daan o kung nagahubag, mabuligan niya maamat-amat pakupos, mapakalma sini ang kung napahagan-hagan sini ang sakit, kag mabuligan niya mapabakod ng aton sini muscles, kag ang aton sini nga ginatawag cartilage nga tuman ka importante para nga mapabilin. Bisan paano ang ginatawag mayong kondisyon sa aton sini nga joint. Ang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C, pwede siya mag-serve as prevention para sa mga tao gusto mga makalikaw ka sini sa palaabuton sini nga problema sa imo sini nga joints. Syempre upod sa healthy lifestyle, kag kung may problema ka naman sa joints like osteoarthritis, makabulig man siya para nga mahagan-hagan ang paghubag, kag pag sakit nga inyo sininga mabatyagan kon na batyagan. Available na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sininga mga lugar kag pwede makatumar sa inyo sa nagapinamang ko. Dupin ako nung kabeso sa pagtumarsari. Bisan twice daily lang. Like 10 minutos antes magpamahaw o kung 30 minutos tapos sa mahaw, inom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Ukon isaman ka oras sa antes sa ni magpanyapon ukon butang naton mga alas 5 sa hapon pwede kalawat makatumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para mabuligan yung mapabilin bisan pa nung kabakod sa natong sinigatulaan kag kung may problema na sa lutalutahan mabuligan ang paghubag kag ang pagngut-ngut sini ang mapahagan-hagan. Pagkabalikan na to ng pilan nyo sini kadugang ang mga panamang kutanon kag dugang pagid sini nga mga detalye sa aton sini nga tupiko kag iban pagid sini nga mga health information pagkatapos gid lamang sang aton malipot nga pahanumdom.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong-tiyo lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, ipaydipagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na. Nada, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well,

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabalik sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga dari sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa paragas ng palamang kotanon, may mo niyo send sa aton sa ring text line 0950-975-6970. 0950-975-6970. May nagpamangkot dari sa aton. What if do kun sakit gid iya ang tuhod? Kay taas ako na uric acid, may gouty arthritis ako. Ano ang ma-recommendar mo? Pwede mabala ang Sunthon Gold, Premium D3, kag vitamin C sa akon. Salamat gid sa pagbasa, kag pagsabat sa akon, pamangkutanon. Sa texter na to, no, pwedeng-pwede gid ikaw makainom sini sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Sunthon Vitamin C. Kapin pa, no, sa aton sini mga tagparamati, kung napida, bala kita sini magkaon sa mga utanon. Mahina kita magkaon sini sang laswa. Gakakulangan kita sini sa mga vitamina kag minerals. Kati para nga daan yung mahalungan ng aton sa joints, dapat meron kita sini sa nagkaigo sa ringa vitamin C. Adlaw-adlaw para nga mabuligan nga maghimo sang dugang collagen. O kung kinanglanon na collagen ng aton sa ringa lawas, lakip na sa aton sa ringa joints. So pwede gini ka makainom sa sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Sunthon Vitamin C. Amunin nga aton sa ringa Ultimate Trio ang ginatawag. Available na ni sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa mga lugar. Kundi gani, makahapit ka mo dira sari sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, o kundi gani sa TGP. Available na ni sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Kag bisan pa sa generika, available na rin siya. Kag sa iban pag mga butika, kag parmasya. Dira sa inyo sari nga lugar, siyudad, mga kabanwahanan. Kadto lang ka mo dira kag magpamangkot, bakal sining aton sering Ultimate Trio, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthon Vitamin C. Kag na-recommendar nga daan nga sa isa kadlaw, at least kag bisan paano, no, sa isa kadlaw, may harang kita sari isang good fat. Lagi na pasulod sa aton sering lawas para ma-process ba lang mga ginakaon na ton nga mga fat-soluble vitamin like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Kasi sa manami nga balita, kaya kung nag-inom ka mo sa isang Premium D3 Soft Gel Capsule, may upod na ini nga good fat. Pinagis rin sa virgin coconut oil, kon VCO, and moringa oil nga makabulig para sa aton sering ikaing lawas, especially sa pag-process sini sang mga fat-soluble vitamin. Kagang isa sini nga mabuligan nga madali maproseso ang maabsorb sa aton sering lawas, amo ang vitamin D3 nga ginainom na ton halin sa Premium D3 Capsule. Of course, ang ibang pagid sining mga vitamina halin sa ginatawag ang mga utanon nga ginakaon na ton, kung gintumar na ton halin sa Sunthon Plus Gold Capsule. And of course, ang vitamin C, araman, pero ang vitamin C, water-soluble niya. Why man yung problema bisan ay sing good fat, pero mas manami kung iupod na rin natin sa pag-inom siri sang Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3. Ilakip ang Sunthon Vitamin C para kompleto ng aton siri nga ginatawag health benefit. Kag sa texter natin, kung narimbawa gani karon na nag-persist gid o kung nagpadayon ang pag-sakit, kapin baka daw ni magwantabi, no? Try mo tumaran sang cess the pain. Kaya ang cess the pain, te makabuli gini sa mga pananakit sa aton sa kalawasan. Lakip na sa may mga arthritis, lakip na sa may mga migraine headache, sakit sa ngipon, din man nga parte sa imo sa ring joint, bisan pa sa may mga dysmenorrhea gani, makabuli gani cess the pain. Available din sa mga butika kag parmasya marapit ta sa inyo sa ring lugar. Pero kadamo, no, sa aton sa mga tagparamati, mga feedback nga nabaton para naton nga sa ila sini mga pulupalanakit sang kalawasan, gintry nila kay nabatian nila sa aton nga hindi anay sila magsigi inom sang pain reliever, kun do medyo makaya pa lang kapin pa ko do nagaumpisa pa lang bala, kundi gamitan anay nila sang balanyos. Like for example, ang paggamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang manami isin sa Sunthorn Plus Herbal Oil, kaya ang isa sa iya sining binipisyo gid, amo ang ginatawag palang alay, palang muipoy, palang maol, palang nakit sang kalawasan. Pero ang dugang pagid sining pagpakamaayo nga aton makuha kun aton diri ginagamit, isa dira hindi kita madapuan sang lamok. Kung hindi kita madapuan sang lamok, automatic, siyempre, hindi kita sirima kutot sang lamok. Kapin pa ang lamok bala nga nagalupad-lupad na nagapangutot bala sa aga, kag sa hapon o kung sa serum, basi bala nagadala sang dengue infection. Magluwas siya sa lamok pagid sa gabi, ha? Teori ako, nagabanyos kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi sila makadapo sa aton. Lakip na ang iban pagid sining yung mga sapat-sapat nga mahimo magkutot sa aton, magbilin sinisang mga labhag, magbilin sinisang mga rashes. Ma-safety kita dira, ma-proteksyonan kita dira. Kung nagagamit natin yung baranyos, Sunthorn Plus Herbal Oil. Tiyo manami, sinikiti, may ara sa ginatawag peppermint oil. May ara sa ginatawag moringa oil, may ara sa ginatawag VCO. Kaya iban pagid sininga mga sangkap nga makabulig, magluwas sa palang alay, palang muipoy sa kalawasan, pakondisyon pagid sa aton sininga panit para ni magtuman ka dry, hindi sini magtuman ka arikabo. Available din sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sininga lugar. Amo niya sa aton sininga texter, masuggest ko sa imo kung may arthritis ka, kung na why man lang ginagasyado ka ngut-ngut, nga inablang di ka katindog, bla, budlayan ka magtindog tungod sa kasakit kung makapungko kalawig, pagkaaga, bla, budlayan ka magbangon sini, tungod sa kasakit, sang hawak kagtuhod sini. Kung hindi malang amuin na, hindi lang ipagtumarisang ginatawag pain reliever. Pwede nga banyusan mo lang anay, Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero kung daw sapnot gid, ngut-ngut gid, pwede ka makatumara sa isang Cess the Pain. Ha? Pwede na mabakal sa mga butika, available din sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dok, anong mayo ko, imnon yung coffee. Nagalikaw na ko sa, hindi ko lang pag-i-mention yung coffee, ha? Again, mention mo din sa aton sa nga texter, ha? Kay Matiyag ko, nagasulab ang sulok-sulok ko kag nagaburon ang akon panulok. Ano masuggest mo sa akon? Masuggest ko siguro manami, giyad kay may mga symptoms ka na mabatsagan, pa-blood chem ka na eh. Kay basi, bala, taas mo sa nga, nagdatuwag blood sugar. Or pa-check ka, basi nagataas man mo sa nga blood pressure. Or hindi gani ang imo sininga lipids, gatinaas man. Pa-check mo na, lipid profile, FBS, kaga iban pagidra nga mga pwede nimo ipa-check sa imo sininga dugo, lakip na dira. Sodium, potassium, imo sininga mga electrolytes. Kay basi bala nagataas imo lipids, taas mo nimo sininga blood sugar. Pero ang isa sininga makuha na to, na masuggest na to, sa mga tao lang may concern na sila sa ikaing lawas. Kapin pa kalabanan nga daan, dito pa maghalong kung may mga ginabatyag na. Samantalang ginaidukar gani tani naton nga ang paghalong naton samantalang way pa kung tani kita sing gidabatyag dira nato ni maintain sini pinaagi sa healthy nga mga ginakaon kag healthy nga mga ginainom naton like premium D3 coffee mix sa mga mahiligon maginom sang coffee ari premium D3 coffee mix tungod sa Sunthorn kag vitamin D3 nga sangkap sini nagabulig sa papagsik sa aton sa lawas kay nagabulig pa siya pa improve sa aton sa insulin sensitivity. Kag makabulig man din sa may mga insulin resistance na. Kag manami sa ni, kang gingamit ng pampatam is stevia. Amo man mo sa aton sa mga tagparamati, kung nagpangita ka mo sa isang coffee nga samtang ka mo sa nagahigop, mabuligan nga makondisyon ng aton sa nga joints, kag may positibo niya efekto sa aton sa nga panit, pwede kita makainom sang kafe nga may beauty ingredient like a Sunthorn Plus Gold Herbal o kung Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix, may sangkap ni sa sang nagkarinlain niya mga utanon kag prutas. Plus, may ara siya sa collagen and glutathione. Ang Sunson Gold coffee mix, pwede siya mainom ha, sa aton sa mga tagparamati, bisan sa aga o kun sa udto. Like mga alas 10 sa aga, gusto ka iya mga pe, mga blano may ara naga message sa aton, nagtas magkita mga program, dari alas 12, medya. Nga pangagda sila yung mga pe mo, Sunson Gold coffee mix, alas 12, kung alas 12 yung medya, o kung alas 2 sa hapon. Sa nagpamangkot, dali kong pila kong kakap ang recommended na coffee sa bilog ng adlaw. Meri ka naman kay Noma, up to 4 cups sa isa siri ka adlaw. So kung gusto, kaya nga samtang nag-inom ka sa coffee, may beauty ingredient, yung may beauty benefit. Siyempre, sa aton panit, sa aton siringa joints, mahimoy na kung may collagen, kag may glutathione ng aton siringa gina, inom kasubong sa Sunson Gold coffee mix. Kang manami man sini, kaya ang pampatamis ang gamit, halin man sa ginatawag stevia. Pero kung gusto kami isang coffee nga pangbilog nga pamilya, bisan sa kabataan, pwede iya makainom. Bata, nga lima katuig, pataas, pwede iya makainom sini. Kagwaay iya sing caffeine, dari na kita sa Sunson Plus Coffee Mix. Sunson Plus Coffee Mix, sa rin sang una, hasta subong damo, gyapon sini. Ang nakasaho, gamanami sini, no? Kati, waay sa sing caffeine, pero kargado sa protina, nga man. Ara ang protina halin sa barunggay, ara ang protina halin sini sa spirulina, ara ang protina sini halin sa soya. Nga especially kung nag-edad kita kinang lanon, ta sini ang dugang protina for our muscle repair. Sa mga kabataan, sini ti kinang laman nilang protein sini for growth, para sila sini ang magdako kag magbakod ang ila sini nga mga maskulo o kon ang kaunuran. Nga makuha naton kung nag-inom kita sini sang Sunson Plus coffee mix, tinugang o pang isoflavones dira nga makabulig sa may mga hormonal imbalances. Ang soya bean makabulig para sa may mga ginatawag base sa pagtuon, para sa may mga prostate cancer o kung para makalikaw sa may mga prostate sa prostate cancer and even sa breast cancer. Makabulig man gani pa namin sa aton sa blood circulation. Good for the heart, good sa aton sa brain, tungkol nga may lecithin man, sa aton sa memory. Kagiban pa nga mga benepisyo kung nag-inom kita sa isang Sunson Plus Coffee Mix. Total mga pinagid man lang kita, piliyon ta ang kape nga may benepisyo. Ginatawag hindi lang hasta sa sabor, kundi benepisyo pagid sa aton sa nga lawas. Actually, no, may nagpamangkot sa aton. Sa anong mayo, Doc? Black coffee o kung ang coffee nga may mga mix-mix na ang daan. Tising ko, kung gusto ka, Gid, black coffee. Pero nag-message siya, nag-reply siya. Siya, dali na lang ko, Doc, sa kwan. Kung hindi, Sunson Plus Coffee Mix, Sunson Gold coffee mix. Kina namitan ko sa niya, Doc, kag nami man ang akon sa niya pamatsyag. Actually, depende sa inyo. Sa aton sa niya mga tagparamatiti. Damo, gilman na namian sa niya kay kananam sa aton sa niya mga coffee variant. Available man sa mga butika, hag parmasya, malapit sa inyo sa niya lugar. Doc, nami kinang effects ng Sunson Gold Herbal Tea sa akon. Nami naman nga daan ng akon sa niya bowel movement kay pag kaaga iya nagapamuhin gid ako. Pero na notice ko sa 2 weeks nga sige-sige ko inom, isa ko oras ang test ko magtulog sa gabi, naghamuok ang akon sa nga pagtulog, kag dawaay na ko nagadamgodok nga naga kakibot ako sa tungang gabi. Thank you gid. At thank you man sa feedback kana sa aton sa nga texter. Kag sa iban dira nga ihan may problema kamo sa inyo sa nga pagtulog, pwede ka mo makainom sini sang Sunson Gold Herbal Tea like 1 hour before bedtime. Para nga mabuligan niya makondisyon inyo sini nga tiyan, magtawhay inyo sini nga pamatyagan, kag kung kondisyon ng tiyan, automatic na siya. Manami ang aton sini nga ginatawag pagtulog. Kapin pa kung ang kabangdanan nga hindi kita sini makatulog sang maayo, ang hindi mayong kondisyon sa aton seringat yan. Balbas ang kilala ko siya. Dok, sino man nabi makatulog mayo man? Garin nag-uok imot yan, nga daw butod. Sige, pitkon, dok, daw drum mo. Siya hindi kagig katulog siya na isang maayo. Pero makabulig ang Sanson Gold Herbal Tea. Ang ibang sining daw nagabutod ang ilang seringat yan sa gabi. Magliwas na nagainom sila sa Sanson Gold Herbal Tea. Ginaalalayan naman nila sa pagbanyo sa ni sang Sanson Plus Herbal Oil. Hambals ang kilala ko siya. Pagbanyos ko, inom ko Sanson Gold Herbal Tea. Tapos, banyosan ko sa Sanson Plus Herbal Oil. Ah, siya ga-arak mo. Bala niya lang ako nanong ga-arak. Nagulawa ko no ang hangin kang itawhay ang iyas sa niya pamatsyag. Dok, pwede pa bala ako makainom sang Visinex Plus, so 40 ang akon sining edad. Kag daw naga, kurap na ang akon sining panulok. Kay kulang ako pirmi sa tulog. Thanks, gid, sa advice kung ano pagid ang dapat ko himuon. So, ang dapat mo himuon sini, but especially pag-abot na sa 40, no? Actually, subong, no? Pag-abot 30, dapat maging mahalungon na kita sa aton sining lawas. Termino lang na, ah. Pero ang paghalong naton sa aton sining lawas, kung pinsaron, gid, halin pa sa aton sini pagkapamatanon. Galing lang ang weakness balas ng tao nga kung manami ganing pamatyag, kumpiyansa lang, nagasalig lang, total, ay pamansigid na batyag. Kag dito na karon maghalong kung naagyan niya nga natumba siya. Dito na maghalong karon kung nakaagyan na siyang sakit. Dito na maghalong karon kung na-hospital na siya. Dito na maghalong karon kung na-operahan na siya. Kag iban pagid sa niya makabangdanan nga nagtulod sa iya nga maghalong. Samantalang paghalong gali, no, dapat mintinaron naton sabtang maayo pa nga ton sa nga pamatyag. Especially sa texture naton, edad ka na 40, kulang ka sa tulog. Ano ba lang kabangdanan kung nga kulang ka sa tulog? Ang iban sa kung kalabanan, sining nga rason kung nga at kulang sa tulog ang kabangdanan, ginatawag ang kalabanan subong, tungod sa gadget, tungod sa laptop, tungod sini sa desktop, tungod sa TV, mga smartphone na ton. Nga man, kung ginabilid na ton nini, nagasigi kita sini tulog sa gabi. Especially kung lapit ng aton sini nga inugtulog, naga-emit nini sang blue light. Nagapastress nini sa aton sini nga mata. Kagang kasanag halin diri, nagadisturbo sa pag, ginatawag, panghikot sang melatonin. Yang melatonin amo nagabulig para kuntani kita sini ang magmayo kag mahamuok ang aton siring pagtulog. So kung anong kausa, bala ano man siguro kung ano gitahimo mo sa gabi o kung basi nagahulid ka sang imo siring gadget o kung sa imo siring smartphone, bisa nagahigda na ikaw siri, isa na nga makapadugay sang aton siring pagtulog. Ang iban siri kung mag-inom sang coffee like mga alas 3 pa alas 4 sa hapon din na makatulog, so likawan man aton. Instead, pwede kita makainom last inom sang coffee siguro is like mga alas 2 sa hapon. Kagiban pagid sining nga pwede na to na himuon para nga magnami ang aton sa ringa pagtulog. Pagkatapos, tumaran mo sang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Para nga madugangan o kung makargahan ng aton sa ringa lawas, particularmente ng aton sa ringa mata, sa dugang alutin, sa zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, para nga may proteksyon. May pulupanimbang, may makapian-pian bisan paano. Sige na tawag aton sa ringa mata, pinagi sa plant antioxidant. Nga rin rin sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kung gabi. Available na rin sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Especially sa texture na to na kung may mo palang likawan mo ang pagpulaw. Pero pwede mo na follow up ang imo sini nga text ha. Ano ba lang ginabatsyag mo nga hindi ka katulog? Kung may ginabatsyag ka? Or ano ba lang ginahimo mo sa gabi nga hindi magpatulog sini sa imo? Kay ba para matagan natin sa isang tuliid sini nga ginatawag advice para kung ano ang makapaayo sa imo, nga isagid sa dapat natin tutukan dira among pagpaayo sa imo sini nga pagtulog. Kay hindi lang mata ang mabenepisyuhan kung maayong aton sini nga tulog, kundi ang bugos natin sini nga kalawasan para nga makondisyon kay sa panahon sa pagtulog, dira nag-repair ang aton sininga lawas. Doc, thank you gid. Nakabati ko sang Santhon Plus nga may mangustin. Actually ang mangustin gani drinking ko ha sining Santhon na no. Saya sininga panit dira sina ang Santhons nga makabulig sa mga bukol-bukol sa aton sininga lawas. Actually ang text sa aton diri, thank you gid sa Santhon Plus, vitamin D3 kag Santhon vitamin C ninyo. Kayang hubag sang tuhod ko, kagang hubag sa akong sarang tudlo, kag kumalag ko sa kamot. Ang nagkululupos na sang sigi-sigi ko inom, kag naglikaw ako sang sigi inom sang, hindi ko lang pag-i-mention niya, ang ilim nun nga gina-inom nimo. Actually no, kung may arthritis ka mo sini, nagahubagan niya sini yung mga joints. Halimbawa, kaya nagsigi ka mo inom sini sa makahulubog ng ilim noon, bauti dira pagit sini ang pagpalang hubag sini, nagasunlog pagit sini, nagahubag, kag nagasakit. May kilala gani ko nga inom sa subong gabi. Kaya, salig mo, birnes ka ba? Salig niya, wayo po sina pagkaaga. Pagkaaga, hindi makabangon. Kag pagbangon, hindi basta makabangon, budlay kayo, sakit kayong lawas. Kagsang nakabangon-bangon, pungko lang, di makatindog, nagaigod na lang. Tungod perte kasakit na hubag, iyasa niya mga joints. Ang gini mo, ya? Tumara niya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Nabuligan niya na ulo umpawan, pero sinya, ara pagidok, tumaran niya pagid, palaupan niya sang cess the pain, dito pa siya nakatindog, kag nakalakat. Gani ko may mga pananakit sa lawas ka mo. Kag doon di naging magwanta, pwede ka mo sila makainom sang cess the pain, makabulig no, sa aton sila mga pananakit sang kalawasan. Dok, kinainom ko ang Santhon Gold Herbal tea. 30 minutes pagkatapos ko iya pamahaw, pagkatapos panyaga, kag pagkatapos panyapon. Okay lang bala ini. As long naman nami ang imo sining pamatyag. Okay gid na ang gitawag Santhon Gold Herbal Tea. Balan mo depende man nimo sa response sang aton sining lawas. Pero kalabanan sang feedback na baton na aton sini sa nagagamit sa Santhon Gold Herbal Tea, kaya sunod ang aton sini panugyan like 1 hour before bedtime nga pagatumar, nami gid ang ila sining pamatyag. Kag sa aton sining texter, actually pwede gid gyapon imnon. Like thrice daily sini, isa ka cup sa aga, like tapos pamahaw 30 minutes amo man, tapos panyaga 30 minutes kag pagkatapos ni panyapon na 30 minutes. Do kanong himuon ko kung nagaubog ko permisa baha kay kahig ko sang amon sini nga palibot, hindi ko gisa malikawan bisan maasika lang sang tubi alin sa lamawan, anong pwede ko sini gamiton? O pinakamanami magid sini nga himuon for safety gid, suksok ikaw sang bota. Para nga hindi ikaw sini makaubog sa baha kun mahimo. Pero kung nalimbawa makaubog manggid ikaw, pinakamanami nga himuon mo sini, kung may chance ikaw pang hinaw gid dayon kag

Gana. 30 minutes after 3, ang loving kay Mrs. Ano, magtumar sang turbo dietary food supplement for men. Bisan every 3 days lang ang aton sering pag-tumar. So, butamalon, bisan twice a week lang, bastante na ang turbo dietary food supplement for men. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sering lugar. Isa na ka pa, Mangkot Galino, kung ara gyapon ng libre nga konsultasyon. Yes, ara lang gyapon, may libre gyapon kita nga konsultasyon.

0: Kining aton sering oras sa aton sering pagpangalagad sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadiseling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
0: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Body Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
1: XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM limu-libong papremyo.
10: Ako si Charles Sousa, Sansya Calibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sa

0: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na System Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! System Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: XFM.

0: oras, mga katropa Philippines, sa their time, alauna 53 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Happy Monday, everyone. So, alo kita magkaroon ni Lunas, May 25, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanny.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa iba naman kami, Katropang Mengay. Sa talastra sa medyo makarnya hapon, of course, naka-live kita sa itong karnya Facebook pages for XFM 96.5 Kalibo. Agra XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mo nga page. Pwedeng-pwedeng ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tumaan yung mga katropa out there na katutok sa ando kanya Axopam Radio mobile app, especially sa ato yung mga offers sa Filipino workers around the world. Happy hapon listening kita na kinyo mga katropa. At sa tumaan yung mga radio listeners ha, pwedeng-pwedeng ka mo makapabot man. Ito niya kami sa pagtamiyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengke, happy Monday!
1: Yes, katropang Yanny, happy Monday, gid-anag. Siyempre, basta Lunes, gid-anag mga katropa. Lunes, unang-una, gid-anag, umat try ka nga week. Kung sa siin, back to normal, lumata, back to reality, ag back to bagayran.
0: True.
1: Aga, syempre, basta Lunes nga, di mga katropay. Wow, basta ginapa-remind ko, gid-anak ka mo, no? Kasi kung Lunes, katropang yan, nirahiro isa nga sa pinakamasakit, gid-anak sa ugo. Mm-hmm. Diba, kasi, ya, ro kagabanan, aming Lunes, mga katropa, haya, ro deadline, ro mga due date, inyo karang mga bagay-bagay.
0: At syempre, yung mga kanya gawas, bukong pat-ready ko, amat.
1: Yes.
0: Mayro, ato niya, chikiting kara isa, ga-relax-relax pa, pero oh, imagine mga 2 weeks lang no aga marisyo mo mat anaro
1: yes,
0: klase
1: aro ni kada pa ini 2 weeks lat agid man kada si dasi kita ba mga
0: kada si kita agid mga katropa
1: may nadlaw ba kung ani haya angan-angan maguksot akit asa joy
0: yes kaya sulitan yung inyong bakasyon runa nga habilin mga katropa kung may habilin pa especially sa ato yung mga students
1: yes.
0: So dapat imbis nga magpilinugaw ka mo runa gamitan yun sa pagtatugog oh, bastante
1: kaya di mga katropa ginahuwat na mo ano
0: day off
1: agro-gapuga-puga sa kalendar yun.
0: Yes.
1: Kasi ya, basta mga katropa kita gid-ana nga rahay. May ginahugat nga adlaw, may gina ano ba ka, may gina-expect itang adlaw. Medyo napapadasig imo ka na pangyari. Kasi
0: yes,
1: feeling nato na may tsumaan angat pagbugto nato sa agahon.
0: Ginahugat mo, abi.
1: Oh,
0: di ba ginaabangan? Iba gidabi mga katropa, parang excitement.
1: Aron.
0: Kataga kung may puga sa kalendaryo.
1: Yes. Di ba ga? Ang expect ka ginaton karon na ala, puga mo.
0: Bukunit na Domingo, ha?
1: Oo.
0: Kasi red, abiro Domingo eh.
1: Yes. May ita kita bigaw nga daga duty ka, di ba habang ko ni mga katropa okay lang kung double pay, okay lang kung waka ita
0: duty. Oh. Yes.
1: Kasi imo pa matyaga na bigkan pang yan. Ala, ano tagaliman oh, ako na yan.
0: Makapahuway.
1: Makapahuway
0: tapos waka duty.
1: Tapos ko may ano man mga katropa.
0: May duty.
1: May duty. Isipo mo na eh daywa tara akon kani karang
0: sweldo
1: kasi ni double pay. Oh,
0: yes.
1: Oh.
0: So duy malang man kung makabenepisyo ka man sa daywa either yes, kung may da, trabaho ka o kung uwa. I mean may sugod ka o
1: kung ko ikaw pang what ang nagsugod sa raya.
0: Next month
1: pat ano mga kunra. Pero sige yung ama katropa.
0: At least may paabuton diba? Ka. So pwede aga, ka pating maka-order sa parcel, diba?
1: Agara ganda galing katropa yan. Inaisip ko gali. Kung amat, diba ga, naghahambal kita nga, i-ama na half day ang manaroon, diba ga?
0: Yes.
1: Ay manahay, di kita man na magkuhan, di mo na kita mag akawhawag, ay ma, ano na
0: sinkiri pa lang bawas.
1: Oh. Pero pag once galing katropa yan, naka-half day kita, daywa, or tatlo, kasakit.
0: Yes, kasi kumbalit half day. Kumbaga, kung makadaywa ka, whole day magyapon ng bawas. Although magkaibang adlaw, pero syempre sa sumahan, same lang man di hapon.
1: Kaya galing makon mo jowa, magyapon makon galito. Pero sige yan, pero kay mamayin tayo, galing mo ka rin pagbasi kung isipan na nadibaya ang makahugo maratong yan sa linog. Ay, pero kung amat, nabi ka rin pang yan eh. Hey, pero atong pag half day baga man ang aron eh. Kung nafe-feel na tatay, okay yung man, naroon na, sang
0: yes,
1: palanggid man. Kaya pero, kung kasumasuma ka, di ba, mga katropa, nagiging important, hara-hara, nagiging importante ka aton, aton ka ng sweldo pag once sa sayuran atong may isang kurot niya kaltas.
0: Yes.
1: Di ba, isipon mo, halarang 300 niya itong kaltas, kunta, isa ano, natanagturo sa pag-ibig. Kunta, galiwa, alam mo na ako nag-half-day kasi itong kaltas ito, wakman, patagali man
0: depende
1: na sa pihak.
0: Depende man na sa reason, it half-day doon. Kung imo nga reason, haya, na, dahil nagwarang ka ba lang, di ka na ka magsisi. Pero depende sing ginwarangan, nagsing
1: yes,
0: kaibahan. Pero kung emergency or something na kailangan mo talaga, hindi ka magsisi. Kasi nakalculate mo niya.
1: Tama. Naalala ko lang tagang kilala, karang-karbang yan. Habang nanay ma-absent ko ni mo. Ay, hindi ko ni mo mag-absent. Ay, kanugon, gidman. Ay, habang sa nabarka. Dami lagi naman yung birthday. Ay, bayran ta.
0: Wow, diba? Sana all.
1: May mga makaroon yung kitagali.
0: Yes, may mga friends yung makaroon. Kapit kung gustong-gusto ka na makaibahan. Aga, kung may susobra matasanda, bukod dahil sa gapabugal sanda. But of course, ay, ato lang atanaw mga katro para brighter side na gusto kagid man yung kaibahan. Nga, biskal mag-gasto sanda nga, pwede mang hindi eh.
1: Yes.
0: Diba? Sama na pipiliton ginaton, anang ibutang baon ka to nga, maski mag-gasto sanda, importante una ka. Diba?
1: Kaya buka, grabe gid, ama akong doon niya ron kasi, ama, ano gid, sa nag-effort, gid naman sa nga, ay gabi galing bahala, man, sing birthday niya ron. Kasi, naintindihan man natin ko, ama, kung may mga friends kita, may mga barkada kita, mga katropang, hindi man na magsunod.
0: True.
1: May mga sa budget, important matters, may sa nagagtunan. Tapos, ay, syempre, may mga ano man sa mga katropa, may ginapahalagahan sa naginagagas kita. Na para sa kanil kong amat, habaw man nato niya, may ina, may katropang yan nga mataas mataman na yung sweldo. Haron ha? Mataas mataman na yung sweldo. Pero, masakit imo mga katropa, nagiging pumbordoy ka sa mga kagaltasan. Syempre, habang dinamon ko, may mga loan ka sa SSS,
0: yes,
1: sa pag-ibig, sa CIN man do na. Diba nga, na, nagiging ano mo, nagiging sangkurot imong sweldo kasi
0: nababawasan.
1: Oo. Agbo ko man itanan mga katropa nga nagatrabaho, paldo, diba? Paldo ron sa kautangan.
0: Yes, di ka na agin matakit agabawi. Pero, syempre, kung wak man mga loan sa yaro, imo gita na nga premium sa dalkay bahan yung tanan mga katropa sa tanyang pagtrabaho.
1: Yes.
0: Kaya, diba, requirement doon kung magsugod ka trabaho, magbukat SSS, magpa-member ka, the same time, PhilHealth and pag-ibig. Kasi, maskin wakat loan, mati ko try ron may kaltas. Ay dugangan pa rin kung may outstanding loans ka pa, di ba?
1: Yes.
0: Siyempre, pala kaya ni mga katropa, permi na mong ginahambal kinyo, kung gahuga man kita, ay tansya kong tanay.
1: Oh,
0: pratod ko yung sweldo kung kaya pa, kung may mabilin kita. Aging compute mo kita kung una rin mabayran.
1: Yes.
0: Ano rong mga ginabuo ni mo sing sweldo? Like pagkaon, gas, kung gagas ka, or I mean gasolina.
1: Kasi,
0: and mga kung ano-ano pa una.
1: Tama. Ro pag budget, kinabi katropa nga ni Raya, man rong isa nga
0: nakapagudlay.
1: Kasi may budget, may mga katropa nga wa na dadayon kasi nga may mga kinahanglan na kumbaga nagkasaga imong budget, di ba? Imong expect sa grocery maabot ta man matuki pero wa ka ning aside
0: sobra
1: ta kasi ikaw man mabira ka tong budget sa kung sa kuryente kung
0: ibaw matinghugagon kaya kung amat kung medyo kugang rimo kanya budget listahan at agagi aga kung ano sing listahan di karon ka mag-focus hindi ka magdilinampot ron ay may sale ay barato raya ay tig 3 for 100 gin bilin oo mo
1: yes.
0: To the point daw mo gin huyap in kwarta.
1: Hindi, minabi ko amat mga katropa, mga fieldo, mga bagayiran, or gasto. Basta kung inong kita sa pinaka na excited
0: yes.
1: Ka. Kasi yung nag-gaslight today, natatakot ka rin niya
0: barato
1: sa mga
0: eh.
1: Barato.
0: Ag nag-sale, di ba? Parang yung sa inyo, budol man kamat mga sale nga nakatapang mengay. Abi mo, singkiring mag-gastos, pero nakakapaabot ka eh. Di ba?
1: Example sa sapatos, I'm sure, hala, manami taraya nga sapatos.
0: Nag-50% off imaw.
1: Nagbarato dati man ng mga tag 5,000 naging 2K.
0: Yes.
1: Ay, imo nga tong bit-bit nga tong imbes man sa
0: pang-grocery
1: mo.
0: Yes.
1: Ay, sige lang anay.
0: Unahon ko lang
1: anay.
0: Ka.
1: Tapos, waka man kasayod, may gaagabot, galing nga parcel.
0: Yes,
1: haron mo man mahambag. Alisin ang birahon. Di ba? Kung amat yun yung mga katropa, ay, ano lang ako, karon nagapiyo lang ako sa mga desisyon ko. Amat nga saga ako. Sayo kung saga ako sa mga desisyon ko. Amat nga, amat ging bakay kura.
0: Kasi masyado kang na-excite, di ba ko amat? Or, wani mo yung anticipate. Kaya hindi dapat mga katropa, ay, mag-abot man kamo sa point na isipon ta ko nga importante gid man baga raya or hindi or mas manami gid ang ipagain tagagi.
1: Yes, saroy.
0: Kung may mga bagay ran, kung may parcel ka, mag-mout, anong waka kasayin yung bagay ran niya, ikaw nag-order.
1: Yes, aga, syempre mga katropa man na gusto gahapon natin, hay, di ba ro masakit kung amat katropang yani, hay, kung gusto natin man na magtipon, kumiyari may habilin sa imo man na sweldo.
0: Yes.
1: Natong nga itong habilin, gusto mo itago to.
0: True.
1: Pero paano mo pataipat itago kung ginakinahanglan man sa
0: yes.
1: Gahapon?
0: Ako amat, hay, hala ka order.
1: Aron.
0: Ang imo papalubag loob, 300 man lang to, 400
1: oo.
0: Man lang to. Pero, 5 pilog yung gin-order. So, i-times mo ro 300 sa 5. So, 1.5 man gihapon.
1: Yes.
0: Diba ka?
1: Rako man yung palubag loob.
0: Ote-ote ma lang. Pero, mabahaw tagihapon ko yung pagsama.
1: Hindi lang. Dahil sa imong topic na ito, yung cancel ko lang to. Diba?
0: Pero, totoo karon kasi kamat na to diskansato niyo mga sarili kasi kaya kamat mga katropa abi nyo at amo niya darang hirit kasi based on experience man.
1: Yes,
0: kasi ko amat ginaisip nimo ay barato malang da kapin pa ko may free shipping baka amat tayo 500 niya to 500 lagi sa pagayran.
1: Yes, ang napapaisip tuloy ako kung may parcel gilman ba ako kung agabuton makara or alin kasi iroy gid abiron may mahamba natong mga katropa nga diba may ina makon kira pang ini may ginaabangan gid ako perming sa TikTok o haram makarap sa TikTok shop eh. May ina bikaroon nga nag-sale imo itig 100 pesos gata like mga ano mga katropa like mga gamit man nang sa bagay may kung katuntag mga ano nga raho
0: mapiyos lang
1: o tag mga may mga set imo karapang yan eh.
0: Like cooking wear or whatever
1: tag sa mga sa ano man nang aron sa mga pinggan sa mga baso may set imo mga katropa abog ay haram ako no nag-sale imaw
0: yes.
1: Tapos naga problema man ina ko kung gimbakay ko to pero ga problema man ako sing ibutang tagluma kasi hindi ko man kaya makon imo i-let go.
0: Dapat abi may imo gita matod niya. Space man.
1: Diba ga? Habi ko nagkaroon ka, masugod ba katropa dapat? Wa, alangan niya ako nagbakay. Dapat ging himunok ko lang anong pagpindot.
0: Haroon to point. Kasi kung amat, abi masyado kitang na-excite. Ag, diba, una kita ro sale, do barato. Pero may natong naiisip doon. Pero wa natong ginaisip. Iba pa ginya consideration. Sin ko ra ibutang, gaano ra ka-importante, hamat ginabakal ko ra. Diba ga? Dapat ginaisip mo rin eh. Hamat ginabakal ko.
1: Yes.
0: Para sa kahapon, for example, mga katropa, na-turn na ba ako sa Daiwang, ano eh, Daiwang step in. Step in ha. So, parehas kong gusto. Pero dati, abi, akong mindset kang bakun ko pareho.
1: Diba?
0: Yes. Uroon, nabira ko niya. Ano ka niya? Dahil gusto ko, bakun ko pareho. Pero naisip ko, mga, sige ko manabira, isok-sok. Ay, wama na, sige, hindi gon. Baka to, nakaisagamat, baka may disiplina o kahapon.
1: Diba? At least, bagahay, sa'yo, di mo sa'yo sarili, may pagabuton. Pero may ina, may ina, manabi ka na pangyari, nga, puro lang kita man niya, winakag. Diba, matara to sa mga, sa ginabakay mo, matita. Gusto, kumbaga, ginaisip ko, abi, rosang kabagay. Ang bagay natin ko amat mga katropa, may friend kita or may kilala kita nga pag once dinagay man, gusto ka daya sa Mauraya, dinaga mo ni mo sa makatuman na nga shop. O harun man na, di ba, gawusoy kat kuwan. Medyo katong gabag, naintindihan mo kung amat kira pag siguro sa low-end budget, siguro sa Mauraya. Pero kung amat, abay, ginaloko man, nabiray natin atong sarili, ginabakay natin ro yun. No? Alin gid man, gusto mo or daya ro uso, di ba?
0: Yes. Kaya
1: alin ra?
0: Kaya dapat, kinapili mo gid naroon yan eh, di ba? Kanami matakim ako sa pamatsyagan niya, kaya mong galing mag-let go makaroon. Kasi may abilidad, abay kita ko aman kapin ko, may bit-bit ka man yan, may pambayad kay. So, isip mo, pwede ka mabuon pareho.
1: Yes.
0: Pero ang naisip kahapon, ay, hindi ko masada, hisok sa kitungan.
1: Tama!
0: Dapat na iselect lang ako sa bilog nga, the best ka ng Daiwa.
1: Yes, sa amba ko yung karapangyari.
0: Pero siyempre, nag-sorry man ako sa sales lady. Ay, sorry kita mga kon, misa, pili lang ako na kot isa. Pero may kong nakuya man kong tao ka na. Siyempre, nag-effort, yung actually buhay, mga 20 minutes, siguro ako nagugat. Siyempre, kabo-abo sa mall, mga katropa, ginapili-pilian mo rito. Tapos ay, hindi mo nandang pagbakong. Ginabakay ko mata. Galing-galit, ikang ukong sin sa Daiwa, yes, pili-on.
1: Kung ama, tabi, katropang yan eh, kung bakon mo rosang kabagay, nga rin eh, di mo madi masuksok, yun ba nga?
0: Yes.
1: Nga,
0: dungan.
1: Diba, dungan. Karang pag-iabot sa point nga, kung nagigilty ka lang, mga katropa nga, hala, hindi lang tao. Parehas man sa gambong.
0: Katambak malang man, abi, din ito.
1: Parehas kami rin sa mga gambong or sa pantalon or kunano. Siyempre, isip mo, bakun ko ra. Tapos pagbabakay mo ko na, medyo, workout it balak, suksukon.
0: Yes.
1: Kasi ginatinago mo.
0: True.
1: Tapos sa ending rin, mga katropa, itao mo lang kasi wag mo nagamit.
0: Tapos one turn mo lang imaw.
1: Agwa mo pa na bet. Medyo, hindi lang ami ko kung kata
0: na eh. Ano season. Na pagkita is may ginaagtunan malang. Di ba may mga event-event ka man ang ginaagtunan? So, siyempre, bukon imo it, same sa usual nga, gampong nga ginasuksok mo. Ay, kaya kamat may mga formal, may mga kung nano-nano runa. Aga, okay na't anak kung pwede mo sa casual wear.
1: Yes.
0: Like, pang everyday kasi sa
1: diba?
0: Pantalon, sa opisina, masuksok ni mo. Ay, kung, halimbawa, mini skirt, di mo pwede nga mag-mini skirt.
1: Tama, di ba nga? May mga ano man kita.
0: Or mag-skirt ka, di ba nga?
1: Aga, tama, ano, karapang yan, di ba? Karang mo na-realize nga, dali, ang anikalmahon ko lang, ani siguro ako ng mga kagustuhan
0: yes.
1: Sa mga kinahanganon. Miko, ginaano mo lang, ani, mga katropa, naisipan mo lang, ani, mayad, wa mo lang, ani, ginapadayo man, kasi sa natin nga kung amat may mga kasadyahan man kita sa itong sarili mas
0: kailangan na itong ilet go anay or i-set aside
1: may mga handong kita tapos kung inagumi ko eh hindi lang anay gali
0: yes
1: ko, alang-alang patagalima na ako
0: kaya di ka na mo nga ni mahabaw sa sarili may disiplina ka gon kasi kaya mo niya hindi isang nabuon pareho kasi kung dati syempre imo gidana ron niya mga ano depende man siguro sa imo karon niya piniinuman
1: yes.
0: Kaya may mga times matako amat at sa nga imong amats gita is gusto mo pareho eh so dungan-dungan mong buon.
1: Diba? Paano mo pong punggon imong punggan mm-hmm. imong sarili nga mabuura tong gusto mo.
0: Yes, tagma impulsive decision naton. Agla pag intrusive thoughts mga katropa nga dapat natong kontrahon kung amat.
1: Tama gid mat. Haba, may na may karon karon pangyani nga, di ba? Syempre na sa mall nga mga katropa may mga sale gid daw ni kung amat gid mat sapatos sa ramen. Yes. Sapatos nga pangyani. Naisip ko kung amat nga ay ma, dapat bakun, gusto kaya... ko na may akong handumanan makunit na yung kwarta nga ra. Pero kung ito kung karon pangyani naisip ko gid mat ang dali ya. Hindi ko man masuksok ra kasi may mga may ako pa itong tatlo nga ginabus-bus.
0: Yes.
1: Okay man.
0: Kaya kung amat dapat ay huwat-huwaton mo gid man. Hindi man kinahangan yung dungan-dunganon sanda.
1: Aga.
0: Pero mas kaya ginahinambang natro, ginainubra man yapo naton.
1: Abo ko man yan. Sige lang, araya matabi kong amat mga katropa ro.
0: Kapasadya, Biki mo. Kapasadya,
1: gina king.
0: Ginaisip ko lang rin katropang may ngayon man. Yero ibang aro, di kolekta nga ni sanda, di ba ga? So ako ni ginasuksok mo mata.
1: Yes.
0: Kaya pa mag ginagaslight mo rin sarili. Paano pa ba makon kita higaslight karat iba kung ikaw mismo gas-gas gut ana?
1: Oo, diba? Literal gut ana, paalil at ana ra.
0: Yes.
1: Diba? Kaya sige ang mga katropa ah. Kung ano man ro, kapasadya kinyong sa itinyo sa inyong sarili nga.
0: Oo.
1: Waman ita maapektuhan.
0: At afford nyo man.
1: Afford
0: basta wanyo inutang rin pang bahay. Kasi nung malisod ka ron, buko mo man kinahangan tas inutang mo pa.
1: Yes.
0: Hindi problema kapat mabuhay.
1: Diba? Rin diba? Mga katropa. Kung mas may gaga-birthday, gusto mo kita ito sa guwa.
0: Yes.
1: Eh, syempre, kung may budget kamating, eh, mushun.
0: Go lang.
1: Mawarap
0: kita. Ikansiin kamating, di ba?
1: Oo. Tapos pagkaagto mo, pagkaguwa mo, kumuliit ka. Hawan, kumuliit ka. Medyo hatut ato. Di ba? Siya yung sa'yo natabi mga katropa. Pag damit pricing, ba't ako nagagawa ka mo sa restaurant? Kasi sa'yo ba natin, nag-gets mo na binatong kira pangyari kasi anda gaging sa
0: anda
1: sa venue. Sa anda mga, syempre, bas, gets nyo doon dapat mga katropa.
0: At depende kung sa'yo. Syempre kung fancy restaurant, of course, ay given ito. Sa service, sa mga, sa venue, agi syempre, sa ambience, pagamig, mahumot, aga manami, rekar niya, mga kubiertos ro na gamit.
1: Aga, naisipan na to't maya doon mga katropa. Pero kung amat, mahamba lang kita nga, babakay lang siguro kita, yag, yag lang kita magaha.
0: Pwede, gid.
1: Dahiwa pa lang, abigid mo na yung agtunan, kaya pangyari kung ma-effort ka or kung di ka mag-effort.
0: Yes.
1: Kasi kung di ka mag-effort, mabahay ron eh. Pero kung ka-effort ka, ting, siya
0: mag-ahoy. Yes, kaya may pros and cons, kidarota ng mga katropa. But at the end of the day, kung ano man yung desisyon, imo matagya pong masunod. Basta kung ano, basta dapat hindi ka magsisi, di ba? Dapat masadya ka, at syempre, ma-enjoy it, imo kong mga masita.
2: Exciting!
0: Sige na pang dang, bilin waba ha, good afternoon, happy apple listening, and of course, sige na pang Josephine Balansya, good afternoon mga katropa. Watching from Iloilo City, Perme Gidya Monitor sa inyong program. Abo, thank you so much!
1: Bukod gid bukod sa XFM Radio Patron Iloilo, iya gid naman gihapon imaw.
0: Yes, kaya thank you ha.
1: Thank you gid na pang Josephine. Ay, na pang Arda Suko Galion Bo, thank you gid sa imong cake. Medyo bukong tingin at bagay, abi ka akong to cake karon sa mga karan ako niya pamatsyagan. Pero thank you gid na pang Arda Suko Galion. Ay, Auntie Andrea, hello gid aki Monday. Happy Monday mga katropa. Pa-shout out. Yes, sa Marsha Store sa Poblacion Public Market. Tama ko no to? Sa Poblacion, Madalag Public Market. Ang sa family na Bayran Nieve sa Ilog kay Nanayita, Tanay Rudy. Yan tutok kay Auntie Raquel. Hello, gita na kinyo na ha. Nakatutok sanda-sanda karang mga radyo.
0: Wow. Good afternoon and of course, kira pang Bernardino Arguelles. Good afternoon mga katropa. Abaw kita na ano ra? Kabuabot, abay mo rin imong comment. Galitik tang.
1: Oo, sino ba umpisa?
0: I-greet natin ko no, rekaroon nga Arguelles, Tibulan, Regulado, Ag Ortega Family. And ano pag idraya? Agroana ko no nga amigo nga Sanday Lester Durana, si Mark Inocencio Advincula, si Ryan Patron Hector Ilagon. Agro pinakagwapo nga lalaki sa New Busuang, si Bernie Romulo.
1: Ay,
0: sana all.
1: Shout out lang kay Bernie Romulo nga pinakagwapo gitana sa New Busuang.
0: Sino ba garon? Bota kami tangani.
1: Bota kami sa himo ni kada pangani ikaw at abi naghambal karon.
0: Sino ba garon ay si In Campaign.
1: Yes, ang si In pamantaw.
0: True, pa-check. Pa-legit check.
1: Ito na ko ba? Natatama na rin manarato. Gito naman na yung pag-shout out.
0: Saga mo tama na, Robert Nardino, ha?
1: Pressure na ako kung hikita. Mananda ko dahil wabaw. Gito
0: true. Pero syempre, mga katropa, beauty nga ni Kuno is in the eye of the beholder. Sana all. Eh, sige na pa, Marlene Javier. Abaw, hello, gito mga guwapa nga gabasa. Abaw, thank you so much. Long time no see.
1: Abaw,
0: shout out ko no sa BGC. Busy gito ako. Best regards kay Mr. Joe Rigior po.
1: Oy,
0: kamusta ka, friends? Hope okay ka lang. Ay, okay nga, okay.
1: Yes, excited mo, karapang Marlene.
0: Yes.
1: Sabi ko, tanay mo, alin to?
0: Come on.
1: Basta.
0: Na-busy mo lang ako.
1: Importante mo lang, katrapang Marlene, hay, maging, mag-focus ka lang ano sa ikabusy niyo.
0: Yes,
1: mo.
0: Sa imong trabaho.
1: Si katrapang Jory Bay, ilang ano imo ro na. Kaya na matara ng sarili
0: karon. Masako karun. Pata na to, imaw.
1: Masako man imaw. Kung masako, karon na mas masako man rato. Rin lang inyong isipon.
0: True. Malayo man ako, but it doesn't mean niya malipatan ko ang inyong programa.
1: Oh,
0: thank you so much, good. Gamel, kita ramon, turn yung tagipusuon. Pero, wag ka, karapang maingay. Hi kay Mr. Aljun.
2: Sana.
1: Sige. Karapang Aljun, hello, Kimo, good afternoon.
0: From?
1: Oh, my friend Marlene. Gina, at least karapang Aljun, good afternoon man lang man, ah.
0: Yes.
1: Aras man, Kimo, good afternoon, kakamon. Kami man, Kimo, mauro yun lang imong isipo.
0: True. Agati sa from BGC, gina, ha. Agmayad, ang kilala ko na nga to, may comeback pag-ibig and gun imaw ang kilala nga to, sweat sa love life.
1: Ako na yung naisip.
0: Wap ako nung sana nag-meet in person. Sa personal.
1: Ay, yes.
0: Tapos may comeback ko't ana ko no imaw ay sana. Ay, support lang na to.
1: At least katapang yan, sa'yo, Nana. Nga, true. May makaroon yung pangyayari.
0: Updated yung sa isa't isa.
1: Pero haro ako, amatrop. Tauwang ko makasungungod, makatropa. Mas, ano pa ba yung eh. Mas updated pa man na imaw kaysa sa, mas update, kung katod makatropa, haya, gina-update ita, right? Kaya nga, kiro, anong best friend.
0: Yes.
1: O kung saan naman ang partner.
0: True. Kung amatay, may makaroon, di ba, takitang kakatabo. Di ba gano? Mm-hmm. Pero mostly, matana, abi, isreya karoon sa mga surprises or sa mga, senior, tang mga white lies natin, kung amata. Aga, hambang ni katropang Bernardino, kinilig talaga ako kung makikita ako si katropang Mengay sa Facebook Live. Nakaka-in love.
1: Oh, bogey,
0: sana all!
1: Nakakubaan man kung hitchat ka ni katropang Marlene. Ay, kasi kung mga katropa, haya, pwede na na-i-friend ka na Nria. Kasi
0: iya,
1: mahambal kung matabi mo nga.
0: Friendly.
1: Friendly. Bisa katropang Marlene. Yara, aga, bukod ibo ita, mga klaseng babaeng maldita.
0: Diba?
1: Bukod matsuplada.
0: Yes.
1: Kung katon, haya,
0: approachable.
1: Approach, ginaw. Istorya ka, ting buko man itas ina. Kung mag-chat ka, mugagi.
0: Yes.
1: Kamukot ah, maging okay o ta. Tanawa.
0: Gapangilaga.
1: Na-appreciate na sa karapang Marlene kasi naging friends sa karapang Jory. Nag-share sa that ideas,
0: yes.
1: Nag-share sa that mga stories na tanga makapa-inspire mga.
0: At something personal mat ah, pero at least updated imaw. Gamba ni karapang Marlene ay, if you buy something, isipon mo gid kung urgent ka kinahangan, naman bakun mo. Agni isa kagamit, kung hindi mo man pagamiton, save money and save space sa lugar. Kung sain mo man ibuta. Tama! Perfect, gid anang karapang Marlene. Aga, bugid ana. Si karapang Jory, good afternoon. Hapa po listening, gid ana Kimo ha. Thank you so much. Ito si mo pag-comment. Aga, parang ako yun ah, may comeback. Oo, totoo yun. At nagpaliwanag na ako sa kanya. Sana all!
1: Sige,
0: grabe,
1: okay.
0: Gid ana mag best friend, gid ana
1: at least, karapang Jory side, yun manamon kung siin kang dagan.
0: Yes.
1: Kung anong dagan, rin imong gustong
0: adyan. At least, pilang adlaw nga napanindigan.
1: Oo, kapanindigan, gid ana. Comeback.
0: Wala ka ba? Nagliko-liko ka rapang Jory. Siyempre si Talio Poldo. Good afternoon. Welcome back to work. Matana kita ka rin tayo.
1: Magtahan ikaw tayo ha. At kay Dainay Elda, kay Leoski nga nagaburbaligya sa naroon na ita. Halo-halo.
0: Wow, kalamit on.
1: Karamit na si karapang Rita. So,
0: yes.
1: Basta makita ko, takarapang yan, may heart, may ribbon, may flower.
0: At may kape, gina na. Yes. Anong kape, gina na. So, good afternoon kay mga karapang Rita sa people listening. At si karapang Divina Subiaga, happy watching mga katropa. Shout out sa family Auro Sobiaga sa Kalakabian, Libacaw, Aklan. Nag-watching from Fairview, Quezon City. Thank you, gidana ko na always watching. Thank
1: yes,
0: you so much man. Katropa yung Divina. I hope nga una kagiting sa maayos kanya kondisyon makanya hapon.
1: Yes. Agbasin ko mabatian ninyo mga katropa. Ay, buwa man kami nagadagagan. Ay, buwa man kami nag-intra-tracing ni katropang Yani. Sadyang may mga nag-aagi ang ganyan yung mga motor mga katropa.
0: Sure, nag-aagyo, nag-patunog pa lang. Or, bukod kami sure kung motor gid man o chainsaw.
1: Yes, wa kami kasi, ano, alin ba mga kundomin ko, may ko ginausot, ano kita, pero wa, mga katropa, medyo, ano lang man, happy yaw malang man kinyo.
0: At syempre, interior, abiro amo nyo mga katropa, ito sa highway, hindi man nato na maubra, di ba ga? Grabe kita, ro, apple, parang apple to face ko na nato, na pa'y sana all.
1: Nakakubaan ako na pang Ritas, kung hambaw ni Mojo Mangustin, di ba?
0: Yes.
1: Kasi kung hambaw manggusin nagpanggao.
0: Or dragon fruit.
1: Oo. Ay, grabe kita na kamo.
0: Pero thank you so much, Hidana. Very observant. Kita nabi ka kata pang Rita. Sag always, kita kami may compliment. Kita babaton. Basta una, ikaw sa amon karnya comment section. Kaya thank you once again. So, oras ito mga katropa. Alas 2:17 na sa hapon. Agrekaw niya oras. Sa ginahatod man katon. Ita, turbo dieter food supplement for men. Very, very exciting. Haragid, ano rin manami karang apart mga katropa. Kasi returbo nga ra is para git asaton kayo makakinan. Kapin pa kung gusto ninyo it excitement sa kama. Kaibahan rin inyo karon yung mga asawa.
1: Yes, kaya pat-aron mga katropang umarangkada.
0: True.
1: Kasi usay datin ko amat mga katropa maguya what a ita. Mm-hmm. Bukod niyang abi ita pang paano kita manare. May inadugang on rapang pa timsog, yes. Pang pa mm-hmm.
0: Papagana.
1: Pero inagapan na bigra pang yedir na sa sagot kayo nakaka less emotional stress.
0: True. Hangi daro man nami.
1: Buhi mo it anxiety, di ba?
0: At isa katao kamot oras gyapon sa inyo kanya mga misis ma-enjoy ro kan isa ga. Ag syempre mga katropa iba gid ana ro tambutso nagahara-hara.
1: Yes.
0: Di ba ga?
1: Agkung ro rugana bi kara pang yani hay mag-iba gid ana ag magdugangan it ka baskog, dugangan it ka timsog.
0: Ro kan namin performance.
1: Bahambay mga katropa wo takot iba nga ginaisip pang problema, di ba?
0: Yes, package deal ana ra.
1: Natapos yo tarang mag-ilinisip tinapos mo tagin.
0: Maskin gaoy manarhalin sa trabaho, macha

0: dyan sa inyo karon niya gana, dugang, pampabuhay.
1: Yes.
0: Para syempre, bukon itbitin. Mm-hmm. Sabihin pa kung masyado ka mong busy sa work. So, kinahangan nyo man ko amat itime para kay mm-hmm. misis, para di mo magsunggot.
1: Yes.
0: Ang normal yun, anar mga katropa sa mag-asawa.
1: Tama.
0: Kaman pero, mag-asawa.
1: Oo, pero bawal syempre mga katropa sa mga bugoy-bugoy. Sa mga nini-nini nga ron. Basi nini ka pang rinigaluhan mo tayo turbo-bugoy.
0: Ay, hindi.
1: Ay, taugang. Di, medyo ron.
0: Mag-tarong ang anay sa aton karnya pagtoon. Agroraya karnya mga bagay. Hey, pang adult only. Ag especially sa may mga asawa at ana. Ag kaya magbuhi it pamilya.
1: Yes. Diba? Tayin ko git akara po. Grabe git. Paghalin ko i-8 page. Ay, sa page na ito. Karang pangyayari ni kay Gro. Comment kay Dagihapon ni Karang Verdandino. Thank you. Ganda nakimo ha. Medyo na pressured ato dako sa imo mga ano ka
0: comment.
1: Pero tasab abo ganda na nga salamat.
0: Yes, at least ay kimo matanar maghalin.
1: Oh,
0: Ipag-arapi na kaman namin sa tanti.
1: Yes.
0: Ay na-appreciate na.
1: Pero nag-overthink ako kung sinugid matana sa likod itraya karang comment.
0: True.
1: Kung diba? Siya mo ko amat sinugid man rat. Basi yang ha.
0: Napapa-overthink kalat imo. Pero thank you ganda nakinyo mga katropa nga solid gida na ron isa aton karni mga programa at XFM Kalibo. At sa umana, basi kung may iba pa kinyo nga nakatutok everyday pero pata naka-follow sa amon karni page, kindly follow at ana mga katropa para hindi ka mo maulihi sa aton karni mga news posting and of course sa mga programa at XFM. Agpadayin ka mo sa pagpa-shoutout ay libre malaman ron aga real-time gida na ron aton karni pagbasa.
1: Yes. Aga syempre gusto mo na mo ni karpangyani nga tanang gida na ka mga katropa haya ma-update kita na yan sa tanan-tanan. Nagsyempre,
0: yes.
1: Ro, ibang mga programs iya ay masadyahan man ka mga katropa. Sa gagid anak ka mga na-stress kita ko amat pero sa pinamaagi ang gid-ita.
0: Pagpupamati.
1: Yes. Kita paano mapangirit man namon
0: true.
1: Ka mo. Kita paano mahuhagakak man ka mo.
0: Rupina ka man namin karon samtang kapamati ka tradyo. Syempre ay wakat ano yun, mabatean mo tayo. So, na-imagine mo. So pati ikaw nadadaga sa istorya.
1: Yes.
0: Kaya ikaw napapahagakak man, diba? Di ba?
1: Oo. Oh. Aga, raya may mga katropa, pang tanan kita na pwede ka mag,
0: yes.
1: Mag ano ka mo niya, mag share it inyong mga ideas sa mga stories
0: true.
1: Ninyo, kung may mga concern, pero kung kwarta, hindi igit.
0: Masa ima laman kita problema.
1: Kung kwarta, gid mga katropa, pwede kami maka-advise kung ano yung pwedeng ubrahon, pero kung kami rin makataon, huwag yun again.
0: Yes.
1: Kasi maski kami manikara pang yan, medyo,
0: may problema man.
1: May problema man sa Mauro yun.
0: Kanya-kanya muna tayo pagdating dyan, charot. Kasi rin pang Van Zilera, mayong hapon mga katropa, shout out lang diri sa Kalinog Iloilo. Oh, good afternoon ha. And happy apple listening. And of course, ikaw pang Bernardino. Abaw bagay git ano kay garo pang Megay Conro White. Nakakain lang. Sana all.
1: Yes.
0: At ikaw pang Jory Bugoy. Ay no gay nga ni una ah, ikaw pang Jory.
1: Katro pang Jory, goy kagoting.
0: Oo, oh, ugoy ogoy.
1: Pero sa gid nato der masadya trabe.
0: Yes.
1: Na karay.
0: Eh. Enjoy mo at another moment kan katro pang Jory.
1: Ag at least katro pang Jory ay si katro pang Marlin na nagasupport git ana kimo no matter what.
0: Yes. Target ana ti sa BFF goals di ba so I hope man imo sa someday ay makita man na para man ka na
1: yes,
0: di ba
1: so taga at least kana pangyati hey side saan andang side na nasa nang kaugalingon niya sada tagi dro pag support sada
0: yes.
1: Tagi dro mag share sa mga problema nga side din yung masolusyonan
0: that what friends are for nga ni ko nang
1: pero pag abot kita na sa loved ones mga katropa ay syempre isipon man na nakaroon kung palangga ba na ako or iba
0: yes.
1: Tara palangga
0: true.
1: At pag once ka bukon ikot palangga ay okay lang gihapon at least sa ina gihapon mapara kimo
0: yes ako matan niya bagay ay para gid katon permit di ba ga so may perfect timing para dyan mga katropa so oras na ton alas 2:24 na sa hapon so commercial break ani kita mga katropa ha aga padayon kamo sa pag comment ay ato ron niya balikan agbasahon makataliwan nga mga rupi lang ka mga reminders

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal.

0: Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: X FM. Tinanay namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
8: Yes, to help.
9: The secret of health.
10: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
11: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
10: Okay.
11: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tig sa aton sunod nga panimalay.
9: The secret of health.
10: Amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solusyon.
11: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
10: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
11: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: Santone Plus Gold.
11: Ang Santone Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo paminsar, taanay makarelax ta.
9: The secret of health.
11: Ang moringa nga sangkap sa Sunthorn Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
10: Short-tempered ikaw.
11: Yes, so.
1: Sunthorn Plus Gold.
11: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthorn Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
9: The secret of health.
1: Subukan mo ang Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunthorn Vitamin C.
11: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josel sang liabi nga amo ang vitamin C.
9: The secret of health.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
11: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin na production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
10: So ang Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Sunthorn Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
11: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
10: Oo.
11: More ka sa ginatuwag benefit.
10: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Sunthorn Gold capsule.
11: Mm-hmm.
10: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh.
11: Mm-hmm.
10: Arad ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
9: The secret of health.
10: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka mag-yapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
9: The secret of health.

0: Yes, mga Kitropa Philippines, their time, alas 2:34 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Kitropa. Siyempre, magpanumbali kita sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa, tutok sa gihapon ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa pa din kita naka-live sa itong kanyang Facebook page, mga Katropa. So don't forget to follow kita na ramon kanyang page. And of course, palimang ka mo sa pag-react, sa pag-comment, at pag-share sa itong kanyang programa. So once again, good afternoon. Bao gidana, rodaywa, manyarahay. I love collecting more friends. Gidahan ba ni Katropang Marlene?
1: Okay,
0: oh, hi, Mr. Bernardino. Nice to meet you here.
1: Oh, di ba
0: sana all.
1: Kinyo mga Katropang, grabe it, friendless Katropang Marlene.
0: Yes. Ha, kita naman namin sa tanan. Huwag malat mag-ain ka mga Katropa. For as long as buko matat magpapansin.
1: Yes.
0: Huwag purpose.
1: Aga, isa para pang yan eh. Kung gusto mo mataan na makipag-friend man, ay tagsiguraduhan man yung mga manit maakig.
0: Yes.
1: Para si Katropang Jory, naging friend mo. Tapos ni Katropang Marlene, tag mga oras gawa pataman ni mong ita.
0: Jowa.
1: Asa it nagka-jowa ima o nagapos si Karapang Marlin gina-share gina na it problema. Mm-hmm. Aba nato na bonggat ana ni makon imoray kasi taga-salba gina
0: yes.
1: Imo itanan.
0: At least may maistoryahan, di ba ga? Ag shout out ko no sa anang pamilya unaron sa barangay San Jose Madalag. Sa anang nanay Myrna Javier ag to Honorable Anthony Javier may niya hapon ag pagpupumati kita ko no. Abo gita. Hindi man bukong ko na mat busy but very excited sa love comeback ko na nana. Sana all!
1: Ay, grabe na si Karapang Marlene niya ra. Ay, sige, at Ana.
0: Yes, support yan.
1: Importante hay, maging masadya ang mga katropa.
0: Yes, kung ano mataro inyo kanya mga desisyon. Okay, ito lang kita mga katropa sa pagpati nga ni nga, the love is sweeter the second time around. Malay nyo, may mga relasyon matabi ko amat nga natapos. Akong maaroga ba niya ba nabi Karapang Menggay nga nagkakabalikan mat Ana is in good terms.
1: Ay, yes.
0: Randa ko niya pagtapos itandang relasyon. Pero syempre, kung mapait pero pinagdaan at anda ka niya relationship ang kagabanan o matang nagbalikan
1: yes ang isa diba? Pagkarapang yan hindi mo mapilit doon sa kamagka-relasyon niya hindi ikot Ana
0: yes
1: o ama tabi mga katropa abi na ito nakikita kita Ana ro nagiging
0: para
1: super
0: katon.
1: O ang isa pa ba ito nagiging superhero kita
0: yes
1: may friend kita nga dahil baad atong friend yan gusto na itong karapang yan makipagbalikan sa ta maging maayos sa ta maging okay sa ta
0: yes.
1: Pero wakata ka sa idea mas nalilistan dahil katon
0: ag bukong diba tagalin manami itong ideya nga ipagbalikan agro
1: yes.
0: Balikan na bigar bukod ta dapat haling sa ibang tawo kundi sa daywang katawo nga involved sa relationship nga ron di ba ga so ano taro atong pakialam ko amat mga katropa ay ho oh, kita gusto naton
1: yes.
0: To kasi rin atong idea ay manami tabi kamo kamo
1: nga
0: sanay ta kami nga kamo couple na mo
1: na
0: the year di ba
1: mo matat bagain mat mga katropa kung amat nga naga
0: obra yes,
1: oh naga suggest ko naga obra kamo way pero imo ani nga kutan on robot
0: both side
1: nga
0: yes.
1: Abi okay lang kimo makaraya okay lang kimono makaraya.
0: May pag-asa pa baga?
1: Oh. Siyempre, pag ma-feel na ito niya, ah, imo mo lang mananggin na hugat.
0: Tapos, yes.
1: Kung iya masabi oh, kay, oh. Ay, nakukubaan, nabi man ako ba sino ni sa malay mo,
0: oh.
1: Ikaw malang manan. Di ba, mga
0: yes.
1: Makaroon baga?
0: Kung mga makaroon takong taro discard. Oh, oh, pero, mas manami, kasi
1: oh,
0: kita matyagan oh. Moro parehas na
1: yes.
0: Ano eh, evolve.
1: Pero kung bawat isa, ay, iadita man akong kanan na sumpak, utagin man na yung wow,
0: yes.
1: Tagin na ina. Ay, paano man ako makipagbalik? Hindi, utangke, di ba? Hindi nyo man ako mapinita. Kasi manay, aga, mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam niya. Oh, sige. Medyo Maria, ma-appreciate mo or maintindihan mo mga katropa or sang ka sitwasyon or sang ka tao nga naghahambal nga okay yun da, napili ko ng sarili, tama yes. Gona.
0: Kasi nabatian mo unsan da pareho. Oh. Ayan, before ka mag-make it move mga katropa, see to it nga side ni mo pareho. Mm-hmm. Para side ni mo kung anong klaseng plano ro ako niya pwedeng ubrahon. Kasi kung imo gat anang sarili rin mong i-consider, hay, buko mat ikaw involved? Buko mat ikaw ga pangasawa? Buko mat ikaw ga sabat? So, sino ka? Diba ga? Yes. Anong amot ni ka? Kawa man. So, bukot ikaw ro ka relasyon. Even yan, ro aton ka niyo mga parents eh. Pwede ro aton niya parents maghambal ka aton niya, kilagaha anay. Pero hindi sanda ka aton kadikta, kung ano ro gina pwedeng, tingte kita oh, tong tagipusoon.
1: Diba, kaya kung tama katrapa maging aware yang kita kasi ya ko amat abe na nalulung na nasasad baga katrapa yan ni ro mga friend gara nga yes. Wala nakikita na naman ako oh, masadyang oh, uwara tong tao pero amat napilit at nagapon ako yes, magbalikan ka to. Ron ko amat ro nagiging unfair mga katrapa mas lalo sa friendship diba ga? Syempre close mo man na sa nang taywa nga magka ex-gon yes, kung nanon pa.
0: Mag-jowa.
1: Mm-hmm. Nag-ex-gon. Syempre ikaw wala hindi ka giting magsugot nga maghiwalay man sa nang taywa. Syempre ro sa bilog katrapang yati hay may mga magagawang sa nang rason hamat it nag-break sa
0: nang
1: to naghiwalay yes, sa nga. Syempre ikaw nga gusto ko tabi man na ka magkabalikan. Mm-hmm. Tapos syempre may mga eksena kaot ingaging himo nga nagkita sa nga. Pero wakakasayad sa ratong pagkikita mm-hmm, na natuman bukong tait magkabalikan.
0: Maskin, kundi mas ano
1: naglala.
0: Pa, yes, mas pagin paakit oh, mo pareho. Oh. Kasi bukong pa sa nat ready. Ag dapat abi hay side ni mo kung haman sa mm-hmm, nag-break, di ba ga? Ag every pagbuga gawin mga katropa, every separation, yes, part ways mag-partner, may una gitar madam nga rason. Oh, oh. Bukong yata na ron it dahil sa gusto lang nanda. Mm-hmm. Pwede mo niya gusto nanda dahil may ginaporso sanda, mm-hmm, di ba? Ag kung sanda is nagbuwag kasi high school pa gang or bata pa mm-hmm, sa taguna nagkilala, may tendency nga pwede sa magbalikan.
1: Tama.
0: Kasi tag nagkilala abisan na nga to is mga bata pa. So, oh, syempre oh, mga bugoy-bugoy pa.
1: Kaya,
0: diba
1: kaya tama, no? Kung tama, katropa bago ninyo nga maki-intra ka mo or mag-suggest ka mo sa isang karelasyon, isipan eh kung ano ro decision it daywa.
0: Yes.
1: Isipan eh kung ano nang gusto gid anang mahimo oh, mga katropa. Kasi eh, kung kita gat, ay, gusto nga nato na eh.
0: Ag-andang heart, abiro oh, naga.
1: Oh, andang tagitama.
0: Eh. Diba? Andang heart o nakabat siya
1: yes,
0: kung imo nga ron is as a friend. Kasi diba, mm-hmm, o manami matang alalay ka, pero hindi ka dapat mag pakialam
1: oh,
0: or
1: oh,
0: should I say, hindi ka dapat magdesisyon
1: yes,
0: sa isang kabagay nga mabugat.
1: Oh,
0: kasi
1: oh,
0: it's
1: grabe, no?
0: About relationship
1: oh,
0: eh.
1: Oh. Mahabay ko, amat sanda nga, may kating man, nariimot ang mga kagustuhan na iro. Ro, magbagalikan at kami oh, maging okay at kami. Paano man manara akong anang ginghimo
0: yes,
1: ma'am? Patawaron ko lang. Mm-hmm. Diba example, ano, makan makatropa kung about cheating o naging issue na ginahinambagan nanda karon nga.
0: Basi magbago.
1: Basi magbago. Oh, oh. Basi man na magmauraya. Ay, ikaw, karon man eh. Ma-decision ka what imo. Ikaw man sa gihapon sa sarili ni mo karon kung mag-decision kung pamatian mo rung mga hanggang about iba
0: yes,
1: or karon nga, hindi, kung time mo para piliin mo ng sarili.
0: Oo. Oh, oh. Kaya nga mga katropa, hay, piliagid na rung mga tao, no? Nga alalayan ka, bukot dumukon ka. Kasi bukot nabitanan niya friend ni mo, nga kaiping mo, hay, para, oh, ano kay, buligan niya tumindog, rung iba karon is buligan kang dumukon.
1: Karon,
0: diba
1: na.
0: Kapin pa kung haro man ro iba is nag-take advantage man kung kapin pa kung may feelings kimo
1: mm-hmm,
0: di ba ay imbis nga on the rocks pang abe pwede pa bing maayos ay, gina, ay hindi ko na pagbalikin ruan di ba gina ano ko na ni di ba purilon man or something like that tapos at tapos ro ending hay sa uli ginpatahaw-tahaw ang sangkere mahamarag ni ila man man ako kimo ako lang di ba sana o oh,
1: kamo kita na makarapa mga abangers so,
0: yes na, sa mga abangers mga, where aga atake di ba
1: agaroy man yan ni kong amat no kana pag sa oras ibig inawit abi nga perfect para abi ka din nagiging perfect do lang pag once nga nagakainlaban yung oh, nagkakahugo sa isa't isa
0: oh, yes,
1: pero habang ko nga ni makatropa man nagiging manami nagiging perfect ro inyong love story pag wa kamot kinsakitan nga ibang
0: yes,
1: tawo
0: aga baga, dapat tay wa mo gina obra with purpose nga pang sariling interest mo
1: diba?
0: Aga hindi ni yung pagamiton ro kalungkutan
1: yes,
0: or pain isang katawo para umatake
1: yeah, man
0: para mag-take advantage
1: diba
0: nga diba dapat kung mabuot ka kasi mabuot ka mating ag gusto mong ubrahon ron bukod ni dahil may gina after ka nga basi ma-fall imaw oh, kimo oh, kasi nga ni gina comfort more something bukod makaruyon
1: oh, oh,
0: ag kita man dapat mga katropa bilang mga tao man syempre may mga times sila kamat yung nasasaktan kita broken hearted kita or kamat may MU di ba misunderstanding
1: oh, oh,
0: sa aton karon yung mga jowa una
1: yes,
0: ay hindi dapat ka mo makipag-communicate mm-hmm, sa ibang tao nga bukod yung kilaga
1: tama
0: like, mga, syempre makaroon through the advent of social media mm-hmm, mga katropa may kamat ay mga random nga ron nag-chat ka or nag-reply, nag-react sa itong story. Habis ka ba mo ginapansin na dati, tag-okay
1: yes,
0: ka mo, ginapansin mo makaroon.
1: Pero sa'yo, diba? Mukha na pang yan, naiisip ko mga mm-hmm, sa mga oras, kumiyari nga. Di ba, about

0: kasi say nung ubos na ubos ka pero nagpalangga ka sa gihapon yes. It iba karon mo ma-realize nga wow ko tahapili ang sarili ay medyo
1: kaya kailangan mo net break na oh, eh. Ini pagdali eh
0: tama diba? Kaya galay man na inaiwanan ako it ako niya ex or kung something diba naging karelasyon kasi naabot sa punto na ubos ako ta sara ubuson ko gumata
1: yes kaya nga dapat mga katropa kung uncertain ka pa hindi anay magsugod yes. Kasi buko man doon imaw it marathon na kailangan mo nga dumagagan perme-perme para makaabot ka sa finish yes. Line kaya sa marathon may mga ano pa eh may mga pagkuhay diba ka?
0: Tama kaya nagigets natin kung amat kaya pang ginagaabot sa punto nga napapahamari imo man na nga ex nga to nga iya harabi man na tag sa mga oras ba na nga uwa-uwa ako wasak ka. Ako bukon na, sa oras ba na araw wasak ako narudurog ako iyarayang tawo nga ra yes. Diba tagmahamba natin yan ikira pang yan nga abangers tag todo ano gadi
1: todo comfort
0: comfort tara man na sa mga oras nurug-nurug ay syempre tagal tong comfort nalipay kira pa yes. Yun solo ko tara yatakakon da diba ga mapahukot
1: ako ang takbuhan
0: ako ama nagihaakot tara nang ginadagagano pero wag yung naiisip ang katropa nga katagroon ba nga misyo ginabuligan mo kita imatood mag move on
1: yes.
0: Tagparehas ka mo daywa nga ano ro nga paganagan si buot mauraya may effort ka syempre ikaw nga rin ila ka kanay may effort ang may effort
1: ka pero dapat papayian mo ane kung naila ka ganyan ka na papayian na yes. Imaw nga mag-heal
0: daya tagali karang pag-edero napapaisip kung sitwasyon niya malisod man gali imaw kasi yes. Niya, gabot na inadlaw mga katropa pag once nga makita binanan ng ex misyo nagabalik na rokirot ang misyo
1: kasi nga ni buko pati mo't okay
0: diba
1: napilitan imaw sa sitwasyon niya abi na nahay datugon
0: yes.
1: Gusto mo lang na nagid it tawo ron niya magbuyot ka na sa diba? Time nga medyo nahuhug imaw
0: tama kay bukon itanan gid ang mga katropa parehas diba hatunganin naka, nakakita ni imaw kung may nagbreak sa nang ex ka to tapos nagpa-comfort imo sa sinong tawo tapos tag nag-abot oras na nakita o man sa nang ex hala medyo nagbalik arotan na tapos rin imong present pakarangan nag-comfort imo dati minko kaya mo imong buhian
1: yes kasi nga nibukon ka ganun ka strong di imong love para ka na kaya dapat ba bayan yung sariling mabakante
0: diba
1: ka i-free mo ano imong sarili sa tanya obligasyon
0: yes.
1: Sa tanan nga baga tsagon
0: diba
1: namdama anay rosakit
0: diba kaya ko amat hindi ka na pangyani tag mga times mga katropa nga o syempre single life pat anak kita magkaroon yes. Yun nag-abot kita sa heartbroken medyo nag-ano kita ano nakubaan kita pag once ka na pangyani may kaistorya ni kita
1: yes.
0: Kasi wa kita na ila nga
1: maumayuman
0: or kung kita man mga katropa may kaistorya kita nga laki nga broken heart yes. Hindi ko hindi latan ako maghala ka lang ano ina mag move on bas mabalik latang kimo kung okay ka
1: gawin kasi kabudlay abiron niya sunggaban niya kaya dapat tayo sa aton yung mga kaugalingon doon per me aton niya i-remind nga rule of life abi mga katropa buko man doon imaw
0: madali
1: ita, paunahan eh diba ga it takes time aga buko man siguro ita ano ka eh nakikipagrelasyon out of the blue lang gusto mo lang diba suntok sa buwan ako sino man sino na ila akon go on diba buko man siguro makaroon
0: tama kaya huwag nakita dati na ila kunta makara mga katropa ma ano kaya mo nga maisugod sa inyong piniinong hindi ka mo mag ma-pressure kung waka mo chowar kung nauna man it nubiar imong ex na to or nubiar imong ex hindi mo
1: pag nabiron it contest diba ga or competition
0: yes,
1: na kasi, kailangan mong lumaban
0: oo kasi may nakita ba kung makatropang TikTok influencer abi imo to karapang yadi nagano ko kung kato na nadugaw na andang spark syempre nagano man sana nagbreak man sana yes. Nga daywa tapos magpaabot ipilang inadlaw may mga paka-partner ut ha
1: sana kada
0: may ginaplex ut aro bawat isa pero side mo side mo sa sandang sarili nga sandat agihapon ro dapat kasi palangga nandor kada isa ga
1: yes.
0: Kumbagay nagapretend niya sa
1: pero ginapasakita nando pareho
0: di ba
1: ga para ipakita ka na nga okay ko tanak but deep inside hindi pa talaga gusto
0: yes.
1: Mo lang ipakita nga hindi ako magagastimo hindi wa bukod nito bukod ako nga wa ko na ila nga ipakita kimo nga nasasaktan ako or something
0: di ba kaya ka, naguuoy rin ako karapang sa mga taong ginagamit di ba ga
1: yes.
0: Tagro mga tao nga wa bata ko
1: tatsaga kung gusto no? Man magpagamit di ba
0: yes
1: so kung side ni mo nga kakabreak kang kahapon di mo anay pagpatulan
0: di ba ga hatot diba abiyagi hatot
1: kahapon pa lang to
0: hatot mana nag operas maski anong edad mga katropa
1: yes.
0: Mapabata or old man or kung nano man or example sa mga old hato man na naghagabyan sa ita pinggan nagkasara hato man na mga kaldiro nagkagapo at tulad ka man mahinunay comfort ko ako lang man nandun na mahugas itinggan
1: grabit anan
0: diba nga no? Ay matiya ka man akong pare ay man ako mare ibahan ka ganyan man na ako niya kasi yan yung manay masakit yung tagipusoon
1: grabit ang mga makaroyon literal kita kumabang
0: ang iharap pagit ka na pangyan nagsugod siyang isip paano kayo kung broken ka pero nagagusto mo magpainit
1: sana
0: diba nga tag naisipan mo pat

0: saying it, papatagin sa imo problema.
1: Papatagin imo ito, totoong broken hearted.
0: Oo. Pero sa bilog, aring katong namaghan, no? Maroon ba siguro. Di ba, kaya ako amat, mga katropa, may nakikita kita nga nga, naga-bars, nagawarang ko sa siin niya lugar.
1: Ang iba kaya closing, aga closing, aga closure.
0: Aron, di ba, iba karon na yung mga broken hearted, yan iko, no? Iba ba, nakagahay, mga, basta mga masulbong, ina sa mga katropa. Tapos,
1: panaw-panaw.
0: Oo, ba, ina, karon nga, taugang katropang yan. Kasi sa movie, kung malabi nakikita, taga, di ba, naging aywanan ko na yung mga babae. Tapos, oh, ibang aray, nag-agto sa club, sa mga, sa mga party-party, tapos may nakilagay mong babae. Habang naman masubo ka, ho, o sige man, napasadyahon
1: ta.
0: Pero samtang nag-arumansahan, sanda, nag-tinubo, raguha. Kapag ka na, bagara?
1: Ano, taro po matyagan
0: yes, yun, sa, no? Kasi palangga, naratuhan ng ex gihapon, pero, yan, natanananatabubuo sa bayi nga, ra. Siyempre, bayi, matami go with the flow nga. Ako galing bahala, no?
1: Road difference in lust and love. Kasi kung love ni mo, mas kanwa, matana ka mo nagabembang love puro tao. Ang iba matabi ro lust, nga gusto mo ang ipagwa. Iba ipagupok, or sa inyo mga katropa, gusto mo lang talaga nga mabatsyagan diba? Kung kakaibang kasadya.
0: Yes. Habang ko, ala, paalit, ama ko to na dadaga gihapon itabayi nga, nga iba magpasadya samtang nagatilinangis sa tong laki.
1: Nga po sa same it, ano ba, ano,
0: energy. Oo, nga, syempre, gawas at mga katropa pag uwatwasan at ama na kumbaga ay maski broken hearted imo to ibang babae pero pag pagmasairan man abit babae kaya panginir may natabukan hamisyo karo mamahaba ay doon tagaliring ano nagbreak ang wanag gitar haro yung tagagali man
1: napakuti kitang diba? Sa iba
0: oo pero habang ninanda karo panginir wa man kuno diba kung may mga laki kuno nga naga usin at membarush nga mga babae tapos kung masairan it present nga may kabembarush mahabaro laking break man managita ka to valid kaya ron. Kasi mahambang man rogaki nga. Aman man ay break kung manakita aga. Aga break kung manakita at doon nga adlaw tapos man ay single na ako.
1: Oh, sige, butangon na ito niya mga to. Nag-break it man ka mo. Pero... ano yung mo poor? Sa bagay, may
0: no,
1: ano?
0: Di ba, kansa ka sa ugo?
1: Depende lang, hindi mo siguro nga girl. Kung patunan mo, gihapon mo, kung nasairan ni mo. Kung nag-come clean, matanay mo
0: yes.
1: Ka. Halimbawa, hambaw na, ay, masakit, abe man, naro ako ba, tiyago nila ka to. Huwag kasay kung ano ro ako niya. Gusto ko brahon, ay nakilaki mo something sa daya.
0: Yes.
1: Pero, I don't know, depende mo, tabi kay mo sa girl.
0: Diba?
1: Kung okay, matana ka na nga, syempre, porque singkiring away malang man, ah, makaratagali. Di ba ga? Ruga ka tabo. So, depende yun, anak yung kung batuno ni mo, kung para ni mo, is okay, matara ng explanation, or hindi.
0: Ikaw may gahapon gid matama, ga, desisyon, no? Pero, kung gagaki ka, bating abigid man, wabigid man, kanta, di ka naman, manakang ita.
1: Maduga.
0: Pero kung, depende, ang gid sa pagpati mo, gid ana sa gaki, kung may natuod gid mata, nga, eme-eme, at ang gid to, or...
1: At kung, kung gusto ko pagalina ng balikan, naman ita, wa, imaw nag-usoy, itpaani,
0: harun niya, limad.
1: Naman, kailangan pang mag-inagti mo sa kung sinsi.
0: Diba?
1: Tapos ay haron niya ni may mga kung ano-ano pang mga nagkatabo. Diba ga? Kasi kung ikaw gusto mo ginmataan naman nga pahuway anay kasi malito man yung ugo masakit man para kiro ano mga ginhili na nambag hindi ka lang siguro mag-acto sa mga bar. Pwede ko uminom mo nang sa inyo para safe ka wag at makilaga.
0: Tama. Diba ga? At least si tatay mo try mo katubang runa.
1: Kung gusto mo ginman at inom.
0: Oo, lay gayan ka pa. Pero ako man ito makarawa man ito ginatanan sa akin basi habo mo at mga haron kamu man mana kamu man man may karapatan. Haron kamu man manatama, kami man manarasaga. Ay sige, haba man natin kung bayi man.
1: Yes.
0: Kung bayi man, mga katrapag-abot man sa puntong, syempre, haba ninamon ni
1: Karapang Yadi,
0: kung amat, kung bukon ka unit, masadya sa hiray, karang relasyon, bugagigon.
1: Yes.
0: Pero, siguraduhon mo, gitbang waot, pagpalangga, waot na tananay, base kung haba mo malang,
1: base kung may kaistorya ka man.
0: Ibrikon, ano yung manimar, tapos mag-agahon, ay makipag-ano, na kasi iba, tapos mabalik ka rin ang kanay. At least, manawa, man gapon ng cheat. Isipon, man gihapon man nanay. Diba, haba man nananda, kung waon nalipay, waon nasadyan, bugagan, bugagan mo. Ay, bukod man doon mga katropa ita, saan ka bagay nga, balik-balikan mo gang kung diba gusto mo.
1: Yes, kaya dapat, kung ano man yung desisyon, ikaw matagihapon, ruga, isip ka ron eh. Kaya dapat, be careful sa imo kanyo mga decision making diba mga katropa. Kaya hindi man kayo mo mabackfire, di ba ga? At kung ano gimaro, ginapugtik, sintigipusoon, rin rusunda. Kasi ikaw matarong nakabatsyag ka ron. And shout out na kayo pang Rineros Galo na sa Hong Kong. Happy Fiesta, kita ko na sana lugar sa Sitio Agpalina, Badyangan, Banga. Ay, besperas ko naman
0: karon.
1: Abaw, sana all!
0: Ay, kasi may mga kakilaga, kamuruna, si may Badyangan.
1: Yes.
0: And duda ko, kanday Tatay Bog, man na nagamapit
1: eh.
0: Pero hello, kita kay Tatay Bog, nagapur pamati mo sa nakarang radyo, nakarang sa Inga Gala family gitana ha.
1: Yes, nasa badyangan. And of course, yung pang jewelry, ginagamit nila ang pinagbabawal na teknik. Mm. Kung kaibigan, pero hindi mo alam patalikod ka ng tini. Tinatraidor. Oh, yes, katrapang jewelry. Kaya bulong gani, di ba? Magpa-comfort-comfort nga ron. Kung gaaway ka mo or may problema ka mo sa inyo kanya mga partner, ayusan ninyo. Di ba? Or makipag-istorya ka mo sa inyong friend. But, dating friend. Yes. Bukod sa kung dahil na nag-replacing story, ay, crush ko tamanan mo dati pag college. Client ko lang manaray. Yes. Away mo na kami.
0: Aga, syempre, diba? Kung ano kami, kung ano karapang yan, kung broken-hearted ka, maski sinulat ako na rin mo, karang nga
1: gina-istorya.
0: Pero side ba ni ina-share mo man kandara imong problema na share mo man niya moraro na tabuki mo makarakat kasubo pero sanda gihapon sa kanda kung istoryahon ka gihapon yes. Or hindi
1: true hambati ka pang jewelry iba ako kapag ako inunahan pinalitan ako ng isa gagante ako ng 10 GM ako grabe kating pero hindi ako nakapaniwala na may comeback pa lang magaganap at naniniwala na ako sa salitang hope aron ta dapat ka pang jewelry
0: yes gusto na mo ba makara pang jewelry gusto ba na mo lagar o yun nga ron nga yung comeback mo. Madali ba lang naman ron makahagilapay.
1: Yes.
0: May amon man iya nga kuha source. So,
1: pwede
0: source
1: kid.
0: Kami imo.
1: Tagapin hinaga, gabalik kong to.
0: Oo, gabalik kong to hinaga. Pwede na naman tumangutan na si katrapang Jory man. Kunyara may comeback. May comeback. Matama ko na.
1: Pero at least, maski may comeback iya, magyapon mo sa ato yung comment section. Hey, di ba, hambaga niya daro iba, makikilala mo kung noring mga friend kong lumalove life na kung masyado ka nakita.
0: Yes.
1: Diba? Huwag kang pamatsyag.
0: Tama, kung buko nyo man na ita, updated, di ba ga? So, kung amat, medyo mahilig sa social.
1: Wota kasin, wota nag-reply house kasi busy na. Pero syempre, kung makaroon man mga katropa, itauton ka na roon.
0: Kasadyahan. Amin ko may naghipos ka, di man na makaroon na.
1: Kapit pa kung mabuhay, sanda nga na bakante. Like, mabuhay nga, nagka-jowa. Di ba? So, deserve man siguro nandaroon mga katropa nga maging masadya on their own. Kasi sa time nga single sanda, kaibahan man natong sanda.
0: Yes.
1: Oh, sana all.
0: Diba, mga oras, yung mga katropa nga. Harap pagid mga single man nagabawi manit oras
1: yes.
0: Sa mga oras sa mga panahon mga katropang gapang sampit ka nga uwa imaw nga permi na tay marukugang haraw tagid ro tay man nga hindi na ko man mag absent
1: yes kasi pa available na di ba anytime
0: ay tawon ini ka sino DJ chat DJ Chan, ikaw kita ka ng karapang jowry. Kaya paghugat niya ang karapang jowry, hinagay, gakita agad kami karon ni DJ Chan, agad ko tanong yes. Gita, sino gita makon ro comeback ni karapang jowry, nga raghaman gita makon ita, minko, magawak, ranap life.
1: Minko, di si Dido, matanay mo, sana ka niya kabuhi. Ay, umatang pagayin ka mga katropa, kung nag-comeback ka mo sa inyo, kanya mga exes, for as long as nga,
0: yes.
1: Okay, matana ka mo, agree yung pag-comeback ka ron is out of love, bukod it out of revenge or
0: diba?
1: Gusto mo lang.
0: Aga, kapasagamat kami kay DJ Chan kasi nga ni pati ikaw ka na pang Jorigin birak ka riya sa tanan niya program at XFM.
1: Aguna kagiting nag-comment. Kaya thank you so much idanak mo ka na pang Jory maskin busy ka maskin halakat sinatruna sing mga kakambak. Hayang madyapon sa amon kanya comment section.
0: Yes. Aga, may oras kahit ano na ano no kahit ano na ka na pang yani nga mag ano nito huwag ka raho.
1: Multitask.
0: Multitask. Kasi may oras imo mag-comment iya. May oras imo mag-effort
1: mag-reply.
0: Sa comeback na nga to. May oras imo sana nga family, di ba
1: ga? Yes, sana ng trabaho. At naruman namin, at least time management, di ba ga?
0: Mm-hmm.
1: Para kaya na itong ubrahon sabay-sabay rutanan, hindi ang rutaw ipagsabay-sabay.
0: Karoon
1: na, iba't ano rin sabay-sabay nga trabaho mga katrapa, at sa sabay-sabay nga paghigugma.
0: Yes. Kasi ibig ko kung bag once, aming nga pinagsabay mo rin dahil makatropa, tunga ka eh.
1: Diba? Yes, agbulok.
0: May mga
1: kasi ka pinanimbang ka eh.
0: May mga ba di mo ka napangin dahil woman manara akon nga alin ay di ba siya bahamba sa danga pwede man man ako magpalanggait daywa kasi haman dahil woman manara akon nga
1: alima
0: di ba ako alima
1: yes.
0: Dahil woman manara talim
1: pero sambilog yung tagipuso
0: yes haron gyang agro sambilog nga gatindog
1: true
0: man lang. Sambilog ba lang ron
1: dahil woman ang
0: dahil wag rin ka-balance, di ba?
1: Yes, pero hindi gina pwede rin mga katropa. Mm-hmm. Dapat pag nagmahal, isa lang at dapat siya lang ang iyong the one.
0: Di ba ga? Aga, kasi sinupang artista, sinupang man ang mas nakakahigit sa anang beauty man.
1: Yes.
0: Pero rugo agali, gaya pa mga katropa, mahamba mong paldo ka, pasalokong palangga, mugit ang maedro tawo.
1: Tama. Aga, pag ikaw ay nagpalangga, maskin sinupaki mo i-atubang, o tagilit pas lamang eh. Mawutana. Kaya nga ni mo yung pinili, di ba ga?
0: Yes.
1: Kaya dapat before ka mo mag-relasyon mga mga katropa, see to it, nga tanya gusto mo, is una sa tawo nga ron. Diba?
0: Grabe, masigara pang jowry lalaki talaga. Actually, lalaki talaga, parang lalaki lang talaga ang mali. So, ayaw talaga magpatalo ng babae, lagi silang tama. Pero pang jowry, diba ka magkuni mo ko ng fitness sa
1: yes,
0: bilog?
1: Depende yun, Ana, ng karapang jowry, kung may tama, gin matana, diba, kung factual matana, o kung bukon.
0: Yes, diba, Rico, amat, kung may ga-inistorya ng karapang jowry, may mga bagay nga, natutumpak namon, ay ikaw mismo nag-approve nga, ay huo, mahuhingid man.
1: True, at isa ay una ka, para mag-support man sa atong kanyang mga kagakinan, para bukong ba't bias, diba, karapang jowry. But anyway, thank you so much once again sa imo kanya time. So, oras na ito mga katropa, alas 2:50 in webin na sa hapon. Mag-commercial break, anay kita ha. And of course, may aton pa kanya 3 o'clock prayer. So, magpangamuyo, anay kita mga katropa, para parmi kita nga maka-istorya ang makapasagamat sa aton kanya Ginoo. So, magpanong balik, reprogramang X-rated, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
3: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-limong papremyo.
6: Ako si Charles Sousa, Sansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM. XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang ko.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Oras, mga katropa, alas 3:08 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon, good ana ha sa mga katropa na itong nakatutok na ka-monitor sa dakarang mga radyo. Abay, sige na sa gihapon kitang naka-live sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede good ka mga katropa mag-like, follow, and share ha para mas maabor itong karang makaibahan. Makaroon nga hapon, makaroon good ana nga pang oras. Sana. Oy, happy merienda, gid-ana ha. Sa mga nagapurpamahaw sa makarang paniempo, ika na miton, gid-ana mga katropa. Basta may ka-partner, kagid-imo nga, kape!
1: Sana.
0: Hindi gid-ana mga katropa, mauduga ro kape sa inyong pamahaw, permi-permi.
2: Exciting!
0: Kaya mga katropa, ro piliyon ninyo nga kape. Pero makabuli gid-ana sa inyong karang ika-ayo nga gawas. Ro kape mga katropa, purong natural gid-ana ag uwa it side effects. Raya Rosanton Gold Coffee Mix mga katropa. Raya mga katropa, makapabasko gra itong karang resistensya. At syempre mga katropa, dapat ay protektibo gid-ana kita mga katropa sa nagkakainyain nga nga bagatian, uso makararoobo, sipo, trunk, aso, gagnat. At kung anong pang masakit mga katropa nga pwede na itong mabatsyagan. Pero rin ka mga katropa, basta nakainom kita karaya, maabo gid-ana mga katropa ng benepisyo ka ito. May mga sangkap gid imo nga makapahealthy gid ana katon aron nya giro malunggay mangustin ang palaya aga masari-sari pagid mga katropa agro anang gamit nya pangpatamis ay raya matama katropa nga stevia. Kaya no worries ka ha kung ikaw ay diabetic, ikaw ay nagaiwas sa sugar, nagaless kat sugar, what ka sa mga katropa, basta Santon Gold Coffee Mix ri imo nga ginainom. Ag mga katropa, na Santon Gold Coffee Mix ay pwede ninyo maging entry sa aton karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Kaya mga katropa, hay syempre, magtipon nga mang kamukarahay, pwede ninyo ron maging entry. Lima karon ka sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix. Reinyo ka rin nga maging entry, hay isugod din nyo ron. Dali nga nga na yun. Lima ka sa Shea nga Santon Gold Coffee Mix. Yaw, isang blister, it's Santon Gold nga capsule. Isang blister, it's premium D3SAP gel capsule. Ang isang blister, it's Rekera nga Turbo Food Supplement for Men. Sa apat nga ron mga katropa, pili kamo itsang bilog kung ano rin nyo karang pwede nga maging entry. Tapos isugod din nyo ron mga katropa sa puti nga sobre ibutang rekator, imong pangangan, imong karang edad, address, contact number, proof of purchase nga kung anong klase nga product mga katropa para makita lagi natin kung ano sugod sa imo karang nga sobre. Tapos ihug din nyo rin nyo karang nga entry sa drop boxes nga makitaan, una kara sa may Pharmacia Gomez, una kara sa may shopping center mga katropa, sa Kalibo Shopping Center. Ito man kara sa Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga mga katropa. At kung kamoy mga taga-Tigayon, magapit iya sa itong karang station, pwede gid ninyo makatropa ihugog iya sa itong karang drop boxes makitaan sa XFM stations naton. At syempre mga katropa, every week hay may magadaog itana itry karang 3,000 pesos. Kaya go na mga katropa, magtipon-tipon na, ayaw na ipilak ng mga sachet nga ron, ng mga karang mga empty sachet ninyo it capsule nga raray. Pwede gid ninyo makatropa maging entry ron katon. Ay habol-habol na makatropa kasi Biyernes na aton karang draw. Agod, magadaog itry karang 3,000 pesos every week. Mabuhay patara mga katropa, kaya laban yang magtipon yang.
2: Exciting!
0: Oras mga katropa, alas 3:12 na sa hapon. Kapartit aton karang programa permi, ramagapur pamati it mga sonata it aton karang mga aklanan bandara mga katropa. Pamatian aton kanta nga, ikaw at ako.

0: Blood Sugar, Mug Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo. Nagkakasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagkaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libu-libo pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa, alas 3:50 sa hapon. Hintaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang acting Secretary Department of Labor and Employment. Ito naman sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samtang nagbuhi man sa pwesto si Vian Venedo Laguesma bilang Secretary na Sambitan niya Departamento o Department of Labor and Employment. Saan ang napahayag nagpasalamat raya kay Ferdinand kay President Marcos Jr. sa pagsalig ag tiyempo nga makaserbisyo sa mga Pilipino. Sa nung kay Laguesma, mabahong nga kadungganan para ka na nga magserbis sa idaumit administrasyon ni Marcos. Naunagon niya ginpahayag ni dating Dolly Chief ng health considerations araw kabangdanan itanang paghalin sa pwesto. Sa iba pagid natin yung mga balitaan, mga katropa. Naghinyo si Nancy De La Rosa, asawa ni Senator Bato De La Rosa, sa hudikatura nga hindi ipagpasugtaan nga maipadaga sa dahig roan ng mister may kaangtanan gihapon sa mga kaso nga ginapangatubang kara. Saan ang social media post, gininsister ni Nancy nga dapat raya? Nga dapat ro trial ay sa sariling nasyon at kada Pilipino ay hindi dapat sa international court. Pinpahayag man karang nga ro pagpasugot sigon sa voluntary surrender isang ka-Pilipino ay isang kapag-ako nga hindi kaya or hindi masarangan it nasyon ro kaso nga wait pakialam maghalin sa international court. Nagpaandaman raya nga uwa pa nagpagawa it desisyon no hudakatura ag mas nagagapit pero posibilidad niya maaresto si Senator Bato. Gininggani man ni Nancy De La Rosa Republico gabingon ng mga legal mind ag opisyal at gobyerno nga ipakalhit ag suportahan o anang panawagan para sa away nanda bukunyang or pakikipagsuko nanda bukunyang itanang asawa kundi para man sa nasyon. Sa dugang pagid natin yung mga balita, gininsister ni Senator Francis Pangilinan na dapat anay nga ipaiway, nga hindi dapat maipaiway rung mga mangunguma samtang masako rung mga politiko sa agawan it pwesto sa Senado. Sino kay Pangilinan padayon nga ginapasaan it mga pobre ag ordinaryong Pilipino ro epekto it nagataas nga presyo it mga pagkaon langis kadungan it krisis sa bilog nga kalibutan. Itawan man it punto it senador nga samtang nagapadayon issue political adlaw-adlaw man nga nakikipagbato or mga maabong nga Pilipino sa gutom mahal nga mga bagakon ag maintok nga kita. Iklaro man na nga simpleng oversupply nga bukon it simpleng oversupply it repolyo ag carrots aro problema kundi ro nagalala nga krisis sa logistics bangod sa mataas nga presyo it krudo. Kasi saan na karoon nga pakikipagpugong sa pila nga mga mangunguma sa bingget, mabo nga mga tracker, ro nagaduha-duha nga magbiyahe bangod uwagon it mabili niya kita matapos nga ibawas ro gasto sa diesel. Sa iba pagid nato, nagkatapusan nato yung mga balitaan, mga katropa. Yun ilihero pila ka mga senador bilang vice chairperson sa miyembro it Senate Committees kadungan ni Sisyon makaroon niya hapon Mayo 26. Tayo isanday sa Accountability of Public Officers and Investigations or Blue Ribbon. Yun ilihero bilang vice chairperson si Senator Marcoleta, Senator Estrada. Agro mga miyembro nga sanday Senator Bongo, Senator Padilla, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Chis Escudero, at Senator Amy Marcos. Sa Energy Vice Chairperson si Senator Rod Dante Marcoleta. Sa mga miyembro ay Sunday Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Jingoy Estrada, Senator Amy Marcos, Senator Villanueva sa Finance and National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation ay tanan nga mga miyembro magawa sa Senate President nga magaserbing nga ex-officio capacity. Sa Committee on Youth, do mga miyembro ay Sunday Senator Jingo Estrada, Senator Villar. Sa Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking,
Vice Chairperson si Senator Camille Villar, mga miyembro Senator Mark Villar, Senator Robin Padilla at Senator Joel Villanueva. Sa Ways and Means, mga miyembro higinbutan Sunday Senator Bongo, Senator Chase Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar at Senator Joel Villanueva. Sayang nga balita ay ginahatod katon it Vision X Plus Opgel Capsule, may lutein plus beta carotene plus vitamin A, zeaxanthin, herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasok ko na pagpanakit sa mata ag paggamit it mga screens or cellphone. Inabaligan niya proteksyon ano mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Opgel Capsule. Raya man si katropang Ninyo Rujin Tirosho. XFM News. XFM News Break.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Charles Sousa, Stansya Kalibo. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Sister Pain.
12: Mabibili
10: sa mga butika.

0: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumon niya ang ato Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of
0: may namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold, yes. May ara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Nga may ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sini kang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of
0: may mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of
2: ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga man, mabuligan sang mga utanon nga sang kapsina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
1: The secret of health.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Charles Sousa, Sanchez Calibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagdan nga 3,000 pesos cash gani kamo mang intraman sa Santon ang XFM libu-libo papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagkaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon ang XFM libo-libo papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Bagoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa ka sales

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagkaan nga 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon ang XFM libu-libo papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Alisan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon Calibo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubo.

0: Politika. Sister Pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
2: Sa mga butika.

0: The Secret of Health.
1: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sining pagtulog.
2: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, 'di ba? Manotice naton. Katapos kaon do kunami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabulig-lip pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, pagbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secret of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
0: The Secret of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secret of Health.
1: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
9: Ako si Charles Sousa, Istansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
9: Ako si Charles Sousa, Sansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.

Podcast, mga katropa, alas 6:11 na sa gabi.

0: Good evening, mga katropa! Good evening sa mga katropa natin yung nakatune in sa anda karang mga radyo! At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive! Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, agpag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo kalang adlaw itlunes? Grabe gid ano mga katropa no? Unang adlaw itraye karang week. Kunta masadya kita. Kunta may sugod para atong mga banggirahan. Kunta may sugod para atong mga kahita. Para atong mga bulsa. Kunta wapa nagahuhalakhaka. Ay sige na natin mga katropa sa makarangang paniyampon. Basta lunes, unang bukadet, due date, bagayran, kautangan, nagkunano pa. Pero syempre mga katropa, sa'yo kung gina lang nahidlaw kamukha ko, na ako'y nahidlaw ako sa akong limon. Kung kamukha ko nahidlaw, ako man ra ang boses man niya ra. Pero anyways mga katropa, arangkada laban hanot sa gihapon kita. Aber makararatong ka ng limog mga katropa, puro pasinsyahe lang ninyo. Kasi ganun sa gihapon, padayon man gihapon kita magwaswas. Padayon mata sa gihapon sa pagpurpahugas, sa pagpautuwas. At syempre mga katropa, everyday gid-ana dapat may energy gid-ana kita. Dapat everyday may pwersa gid-ana kita mga katropa. Kasi ganun kung hindi kita maghugag, huwa kita itsweldohon. Huwa kita kabihon. Huwa kita tangbakal sa aton kaya nga mama. Abo mama. Gusto na ba mga katropa, rin gina tawag-tawag nga mama. Ah, baka manatot mama. Oy, good evening sa mga katropa natin una sa Kalibo Shopping Center. Sa Kalibo Public Market, ESS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang sa tanong mabot ni tatong karang programa, may ay gagabi ikin nyo tanan mga katropa. Ay wan niya mang kamuro na it inyong mensahe sa tatong karang Facebook Live, makarang nga gabi eh. Pero sa mga katropa natin nakatuto ko na sa nakarang mga radyo ah. Pwede man sa gihapon ka mga katropa pagpadaga it inyong mensahe sa 0998-591-5186 Agot sige na sa gayong hapon mga katropa natin karang abugunagan, haganutan, baganatan, pagkiniay-kiay yeah! Si Dance Morgan anak na lola, glolo yung nagapurpungko tas nagahugag-hugag ng bangkuan nagaparelax-relax nagapurpatawhay sa mga nanay tatay nato nagaprepara na sa atin karang mga ihapon ro na sa mga chikiting naga NML wow tamong NML ron buligi yun to sa nanay mo tatay mo at sa mga katropa natununa nga nagapanibin nagapunas nagakuskos bakasit kuskos bakasit ita limpyo sa yawas mga katropa eh, dapat fresh kid ana dapat mahumot dapat malimpyo at syempre mga katropa manami matana magkatugog gabukon kiit magagkit diba ga manami mataki mga katropa sa kainit sa kadangga sa atong karang panyempo fresh mo na sa gihapon ikaw nga naga pahuway, nagagubog-gubog, nagaligid-ligid. Abot hindi na pwede kagit imo makakablit kay misis. Abo, gid-ana ka na mito, gid-ana sa pamatsyag kung malimpyuhon ka mat-imo. Huwag mo tayo tigag-kit. Ay paano man nakatrapang may gira akon gira nga gugban. Ay medyo pilang bugan yun, ama ng uwait, gabagaba ay abay. Gabi, ut ana ro, nikitang-kita, ut ana to rumapait Pilipinas. Kitang-kita, ut ana to mga katropa, mga something rin na. Ay, abi, mga katropa, ligos. Gaba man, kanamiton do silak naton, hindi ka magaba sa imo karon nga mga ginabahan ron ay kanamiton busa masilak mga katropa madali gid na magmagar aton karang mga ginabahan. Ay sa mga tricycle drivers naton nga nagaarangkada nagaari mga karon nga gabi. Hello gid na kinyo mga katropa magdahan gid ana kamo ha. Mga mahuhugod naton mga drivers security da si hambaw kung gid security drivers pinaghalo yan. Siyempre sa mga security guards natin, ang sa mga doctors, nurses, sa mga katropa na tunun na nagtatrabaho, makaroon yung gabi, sa mga hotels, kung matana kong ibang trabaho sa hotel, no? Siyempre mga katropa, literat, abala kami katropang mengge, nga pangabuhi nga rin, di naman na kami pag-itugan sa iba, bo, gitana. Mga katropang hugod nga nga. Bakasi ang ninyo mga katropang hugod sa ulihigit. At ato rin mapatsyagan, manaturo katas. Katas it pagpalangga. Katas it aton karanga mga pinaghirapan. Exciting! Matulala patakunta ko at mga pilang minuto. Thank you, Gidag. Sa mga katropa na ito na sa uman, na nakatutok, nakamonitor sa ito karang Facebook Live, ay one yung kamo mga katropa at inyong inog pa shoutout. Inyo ron ang mga mensahe. At ang Gidag, mga katropa, ang iga shout ha, i-shout-shout. I-shoutout ito ron para ma... Babatian, Gidag, na nandari inyong mga kanamiton, yung mga utang. Ang mga utang, ano ko, no? Kanamiton nga, pangagat. Ay, Gidag, na kita nga ra. Siya, Gidag, ito, no, mga katropa, basta mamakaranga pa niyo, Lunes, sige na remind ko kita kamo sa inyo mga kautangan. Eh, pati man yan ni ako mga katropa, nagabagting man ang notification karon. Ora man na karapang menggay. Ibo man ang utang kay Kwan. Ibo man ang mga bagay-bagay ron na. Ay, sige ang mga katropa. Harang amin siya kabuhay pat anaraton karang swelduhan, no? Ay, gita naman siya kain pat as pamatsyagan mga katropa. Kuwa kang it kwarta, no? Gagain, gita to udri mga buot, no? Ito feeling na ito mga katropa. Panguya, gita na kita nga ra. Diba nga, literal mga katropa nga, basag na basag, rupuso ni Nastima. Uwasak ang kahita, hay uwa git sugod, diba nga? Pero sige ang mga katropa, ah, habangin na ito na everyday mga katropa, hay, may pag-asa gita, diba nga? Hindi kita magkaduga mga katropa, itag-asa. Kasi kung hindi kita mag-asa, ay waron, diba nga? Uwa kita ita, mahimo gita na. Ang sa mga katropa na ito, mga mahugod ron na, ah. Yung mga naga kung pamati, gita na katon, mga suki na ito. Sa aton ka ng mga radyo, bau, gita na oras yata na para magkiay-kiay. Oras yata na mga katropa para magpautwas sa aton ka ng mga hugas. Ang pinamaagil at ang mga katropa sa pagsilinaot ni Raya. Kahit pa paano, matanay, makakalikaw kita mga katropa sa Raya. Kaya nga stress, sa Raya, kaya nga anxiety, di ba? Ay, kita nga Raya, nag-batsyag man kita karon. Pero hindi kita magpina-apekto mga katropa. Labanan natin doon. Diba ga? Kaysa magpina-apekto kita, ay huwagit ana ron, diba ga? Oy, good evening! Kaya rapang Dang Villanueva. Nakatutok, nakamonitor. Gita na yung mga katon makaroon niya gabi. Ig always, gita na yung maroon nakatutok sa XFM. Kaya rapang Brand Paul Castillo. Mengay, welcome back. Nakatune in na ang transmitter ko dito. Oy, thank you so much. Kaya rapang Brand Paul. Ag nakamonitor. Thank you sa pa-welcome back. Diba ga? Medyo vlogger ang kita ka. Welcome back to my channel. Ikaso di ba katropa atong welcome back ra wa gihapon atong back atong limog ra. Ay sige ang gihapon. Hello kinyo ha. Good evening. Thank you so much kita ka pang Brand Paul. Kaya na pang Lalint Florencio Nadura Islao. Good evening kaya pang Mengay. Exciting evening. Kaya na kono sa family Nadura. Ag sa Islao, nakara sa Arke Angel Norte, Balete. Oh. Oy, hello. Kaya na ha sa Bilog nga Nadura Islao. Florencio, nakara sa may Arke Angel Norte, Balete. Nakatuto, kaya na permi ka. Ito si kaya pang Lalinya ra. Saan ang four kids? Kay Lance, kay Lay, kay Lian, at kay Lawrence. Ag saan na kaya ng pinaka-pinalangga kaya na nga asawa. Grabe kita ano mga katropa para tong Lunes nga ra. Kumusta man ka mga katropa? Mamagabala ka mo or habasa ka mo? Kasi kami eh, mga katropa ba nag-uruugan-ugan, nakapatugo man, nabasa man man, nahawisik-wisikan man. Ay di man namin ba't ang mga katropa magigubog? Man namin ba't ang magkatugog sa gabi pag once masayura na itong mga migra itong karanga pamatsyagan? Mas lalo mga katropa kung fresh kid ana. Oy, mas man namin mga katropa sa makarang pang oraso na. Why? Uso man mga katropa magpanibin. Uso man ron na ron magpunas, maghugas, magkuskos. Mga katropa, magamit ka mo ita sabon nga Claire's Skin Herbal Soap. Kaya mga katropa, baka buo ra ithigo sa atin karang kagawasan. Decide dato kay ina, tapo-tapo, gagkit. At diba kabudlay mga katropa, maghugag kung magagkit ka aga. Bukun ita, smooth imong skin, ag dry ana, hay paalin ron. Siyempre mga katropa, Claire's Skin Herbal Soap. Ay magabulig ita mga katropa, makapanami, makapaputi, mapakinis, imo karang apanita. Kasi nga mga katropa, may anak karang herbal, ag may anak karang glutacoji. Ging combine mga katropa, puro nga herbal. Agray ka rin glota, gada. Glota ko, chi. Kasi nga ni may ano pa ka rin virgin coconut oil. Dako sa siin, mga katropa, ipasmooth na parimo ka nga panit. E mga katropa, magamit yung anak mo ka ha. Manami rin mga katropa para sa atong gidanang pag-adlaw para maalagaan natin natin ka nga panit. Bukon nga mang itsa o sugod, ito atong ka nga kagawasan. Kundi sa guwa man mga katropa, harang usuro tag-init. Usuro silak mga katropa, ay pwede gidanang mag-dry ra atong ka nga mga panit. E mga katropa, saray ka ng Klerskin Herbal Soap. Ma-achieve natin mga katropa, ro healthy and glowing skin. Para syempre mga katropa, bisan mainit, bukong taan na kita it, ha guard, di ba ga? Kasi makararo atong ka nga panyampuan, fresh na sige hapon kita, di ba ga? Agabir wakit at kwarta, guwapat agi hapon kita. Aron dapat rin inyong isipon mga katropa. Di ba ga, what am na kita, iskiwat am na kita karat kwarta, ira atong kap gawapahan, matagwapuhan, iwat am na gihapon, kakaduga. Okay, tam naman na ron. Eh, iba matana, haman man na mabuhi, kaya di manas itsura nga ron ay, di ba? Mabuhi, kaya di manas sa mauroon yung itsura. Isiwan man na katbogas, itsura at gapon. Ay, rin namin, matagay natin mga katropa, bisyan po, break kita. Bisyan nagakalisod kita. Hindi sa gihapon, nagakaduga, roka guwapa. Agro ka guwapo. Di ba ga? Nang bola ka pa man naging into-into, mo pa man ako karapang menggay, ha? Harang man nga ginasukusukot yun man na kita nga ray. Raratong bill man nga ray, medyo ang agang pata. Ay, sige, ang gihapon o mga katropa. Ang syempre sa mga gabi, mga katropa. Ay, manamit ang gihapon, mga katropa, makapatugo kita at hugas. O pakiay-kiay, gidana kita, no? Ay, at least mga katropa, napautuwas na ito ng mga bagay-bagay sa ating karakagawasan. Okay, Rapalo Poldo Martinez Jr. Good evening po, katropang Mengge kahidlaw. Good as Mengge sa wakas buhay man. Grabe, mat-anar o buhay man, medyo gulping akong bumangon na. Pero thank you, kita katropang Lepold. So, magkita na duga. Siyempre, may X-rated. Ba't anak kita gihapon? Ito man gihapon ako sa X-rated. Sadyang, may mga anong kita mga katropa. May mga something yung kita nga gina-adjust atong karang schedule. Kaya wakita nagbumba-bumbang, naghanot-hanot. It pila karang inadlaw. Pero di ka magkahawag iyot anak kita mga katropa. Ruyon galing, purpasensyahin ninyo rin. Atong karang boses, medyo, ay, hindi ko naman may maintindihan. Atong boses, kaya akong amat mga katropa, medyo gusto ko lahat anay ng kuuton sang tutuon lang yan, para maduga o na eh. Ano ba rin hakaon, hanggang nagsipaganakit ang tutuon lang ay? Ay, gadana. Siyempre mga katropa, miski masilak ratong kirang panyem, pupus, uso, masagi hapon, ubog, agnat, sipo, nagtrangkaso nga ron. Kaya magpanagdahan, gid ka mo mga katropa. Di ba gahi, miski bukong tait, maugan mga katropa, edit akita magkasakit. Ay, alagaan nato kasi ratong gid anang kagawasan, rupuhunan mga katropa sa tanan. Pero siyempre, isang ot nato mga katropa, atong kirang santo ni Next FM, libo-libong pa-premyo ha. Gagas ka mga katropa, tipon-tipon na basi kung may inyo ka ng mga entry ro na sa inyo ka ng kilola kilola nagagamit or nagatimpla it kape or mga may ano ba or ano nira ho? Santon user, oo, kung mga Santon user mga katropa, ay pwede ninyo maging entry ron sa atong karang Santon ni Next FM, libo-libong pa-premyo. Mga katropa, para maka-intra sa rey karang pa-premyo, syempre inyo karang pang-pahaumon. Isang blister itry karang Santon Gold nga capsule. Isang blister itry karang premium D3 gel capsule. Isang banig itry man karang turbo food supplement for men. Agli makasashay, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga ron mga katropa, pili kit sa bilog. Sa apat nga ron, ay pili yan kung Santon Gold Coffee Mix kung Turbo Food Supplement for Men. Or syempre mga katropa, premium D3 gel capsule. Pili ang karon na, pili ang sa apat. Kung pinapili ka mga katropa, ay syempre ibutang ninyo ron na, isuod ninyo ron sa puting nga sobre. Ibutang rekator, imong pangagan, imong edad, address, contact number, proof of purchase. Kung ano ito mga katropa. At syempre na contact number, make sure ninyo kompleto ron na. Aga signature gid mga katropa kung nakikita ninyo sa atong karang screen na. Ang mga katropa ra atong karang drop boxes nga makita ninyo ay una kara sa may Kalibo Shopping Center sa may Pharmacia Gomez mga katropa, ihug ninyo ron. Kung ito may kamo taga Banga, una sa may Ruelan Junior Barbershop sa poblasyon Banga mga katropa. At kung kamo yung taga-Tigayon, ang magapit iya sa atong karang station, iya sa XFM station, ay ihugog ang mga katropa. Para may chance agad mga katropa mga daog, i-3,000 pesos kasi every week mga katropa, ay mag-draw kita aga. magadaog i 3,000 pesos. Gakman aron makatropa. Mabuhay pa man ana ron ha. Maabo pa man aron makatropa next month pa. Pila pang bilinugan ka mong hilinugog karon. Kasi hasta pat ana ron it December. Maga countdown pa ta kita makatropa sa adlaw it kapaswahan. Bogit anda. Ay, yun na papadali na turaton ka ng ano eh. Adlaw. Diba yan? At papadali na turubungan na. Oras mga katropa, alas 6:20 din na siya gabi. Shout out tayo kada ako Bibot. Nakal sa tabangka naman siya sa kawaling family gidana. E din nung doon ng Eric ng Ivy at kay Rexia. At syempre, shout out man kay Tatay Bog. Nakal sa may badyangan sa Ingalo family gidana. Hello, gidaki mo Tatay Bog. Era pang tix roll dan o nakal sa may Bacow Sur. Kay katropa, kay Dante, kay Lola Merly. Nakal naman sa Bentoran sa Banga. Kay Lola Dida o nakal sa Residence Village, New Buswang Kali. Diba? Pero oras na ito mga katropa. Alas 6:27 na sa gabi. Dali na mga katropa, maka-commercial break ani kita. Agot sa aton kaya nga pagbalik ka. Ay, dire-diret. So, wait, preno-preno. Ro aton kaya nga pag ha. Arang kada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by. XFM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 65 nanomules per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

mga katropa, alas 6:33 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive. At syempre mga kaibahan, sa gihapon ninyo, si katropang Menggay. Or good evening, itahan na ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mga Runa 8 and karang mga radyo. Abay, nakalive kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gig ka mga katropa mag-like, follow, share para mas mabura itong karang mga kaibahan. Mabumba-bumba, mahanot-hanot, makaroon niya gabi. Ay, sige mga katropa, hindi kut, ano, pagbabuhayon para. Ay, ato, ito na mga katropang umpisahan. Kablita ut si nanay, kablita ut ana si tatay. Hay, mahanot-hanot na kita mga katropa. Si tatay, si lolang, si lolo. Musunot ana maton, maarangkada. Mga katropa, Bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta Carlota.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagdaan nga 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon at XFM libo-libo papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health the beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Charles Sousa, Ansia Calibo. Nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon at XFM, libu-libo papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Genjen or Pharmacy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong ka pa. Ro Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon and XFM libu-libo papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at

0: skin diseases. Santol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Charles Sousa, Istansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM. XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Napatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano kamo? Kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape no. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga tulina. Premium D3 Coffee Mix. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang

0: Nagul, pinigulat naman siya.
1: Wala ko yung ano, ang nakamutan ko ang korte sa baba mo.
0: Nag-a heart shape.
2: Wow.
0: Ako nag-a fuck shit. Good evening, people of the world, Western Visayas, NIR. Magapalayag na ang programa nga.
1: Phone Pal.
0: Makaupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Mabatian kita sa tanan nga XFM radio station sang amon guwapo-guwapo kag mabuot kag alwan nga boss, Boss Rem, si Rimilito, uy. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, nakatune in ang XFM Bacolod 103.9. Upod na si katropang
3: Judy Ray
0: Chris.
3: Masita mo lang.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan at tuman dito nagapamati isubong si Melanie Infante. Hambalya, good evening, Lolo Troy.
1: Wow, Lolo Troy.
0: Nagapamati kami sa Kabankalan. Lolo, Lolo, Lolo. Ang partner ta subong sa aton pagwaragwag, no other than si sa XFM Kabankalan, katropang
3: Winston.
0: Ha?
3: Winston?
0: Sigurado ka?
3: Winston.
0: Final answer.
1: At si Ikwa na lang eh. Si Papa Rodel.
0: Ang dingin sa ilang ato ha? Si Winston o kung si Rodel?
3: Si Winston ah.
0: Ha?
3: Winston na lang.
0: Grado ka?
3: Si Winston, ah.
0: Si Rodel, sumunga duty. Yun ba, sikto ka na? Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
3: Baby Ron.
0: Ha?
3: Baby Ron.
0: Si Shuti Boy, unlib sa subo.
3: Oh, amula gani nga si Baby Ron.
0: Si Shuti Boy, kaya ka-duty ka, unlib si Baby Ron.
1: Oh, okay. Tiyabi ko, ane ko, narinto sa Japan pa kanto, Cebu.
0: Japan man.
1: Amula bala, iya nga, ano, subong.
0: Siyempre eh, halin di sa Japan, Barangay Paraiso pa ito sa Cebu, maagyan niya gidman.
1: Okay. Habi ko, anaya kung Japan.
0: Gid. May Hong Kong ba di gani o? Oh? May Hong Kong ba? Japan lang. Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victoria's Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod na si katropang
1: Alex
0: Janray. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Noel
0: James Dean. Sa Kalibo, mabatihan kita Dumasiro, sa XFM wow. Kalibo 96.5 with katropang
3: Neil.
0: Ha?
3: Neil?
0: Sino?
3: Neil?
0: Noel.
1: Mabati nyo da.
0: Sa Rojas City Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: si Neil na ginaiya.
0: Final answer.
1: Si Neil ah.
0: May chance ka pa nga mag-ilis.
1: Si Neil.
0: One.
1: Neil.
0: Two.
1: Neil.
0: Louder. Three.
1: Neil.
0: Correct.
1: At least naka-one.
0: Nag-comment na siguro sa imong live, Ibe?
1: Wala ah.
0: Naya ka naman.
1: Wala oh.
0: Nababalo siguro nga siya ka-duty sa Rojas.
1: Ha?
0: Balaan mo ako.
1: Nabatian ko lang.
0: Nabatian mo sa DN?
1: Ha?
0: Nabatian mo sa DN?
1: Sa ano ka gina eh?
0: Amo na nang nabatian
1: sa...
0: mo siya. Maibaylo ka na kay Rodel Sinel.
1: Oy, wag ka noon.
0: Hasta las 12 kita magdobdanay. Isa ka masinadyahon ng gabi sang
1: sang May 25, 20 and 26
0: Lunes.
1: It's a Monday.
0: Masildo na?
1: Buwas ko no?
0: Buwas?
1: Tugambal?
0: Tugambal?
1: Amo man ang nabat yan.
0: Magawa ton payroll. Basi isunod pa ni Guro.
1: Basi eh.
0: Bago naga pa payroll sa atong subong. Da na si ano, si Sir Jow. Na promote na siya.
1: Nagtaas na to rang Goya Guru.
0: Taas na yung height.
3: Gahay heel na siya.
0: So, kung gusto magpasakop sa amon nga programa, pwede ka makatawag sa XFM call and text line smart and TNT users.
3: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. May gabi kay Christian Singh po, ni Nensky Charita, sang Bulanon Daro, si Joel Embert Jimenez, ang Sigma Capis, kag Melanie Infante, nga nagasoksok.
3: Pante.
0: Mabalik pa ang phone pal. Wait, katropang Troy Tisoy.
3: And katropang Dolphy Langka.
0: Ini ang XFM, katropa mo.
3: Exciting!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Plus herbal soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus herbal soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus herbal soap.
4: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay Missy.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka pe oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Mission X Plus. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Daya on ka.
1: Ikaw ka dyan.
0: Pag-ambal ko pala ano? Ng katropa mo. Ano? Naglawig na ko mo. Ano mo bang pagsulod niya? Excited.
1: Hindi, hindi. Makugali masulod.
0: Dapat pag-ambal ko mo. Sulod ko mo na excited.
1: Abas na nakawan ako yan. Yay! Kahit pa paano nakawan ako.
0: One all.
2: Pag one all mo ganyan.
0: Siyempre, ang intro tayo gali yan. Hindi mo yan pagdalon intro ta.
1: Back to zero.
0: Balik na sa phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag sang Santon Plus Gold makabulig sa tanan nga nga sa prayer sa nari sari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Ang Yes 12 products sa ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakakall. Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Mayong gabi. Sino ni?
3: Si Romeo, Troy.
0: Si Romeo. Si Juliet din.
3: Troy, wife, balo.
0: Taga din kami, go Romeo.
3: Taga si Balam, Troy.
0: Si Balam Antiki. Nagligad, lain ngalan mo. Subong si Romeo ka na naman. Sa sunod, ayan, sino naman yung ngalan niya, Dolph?
1: Ha? Si Juan Goro, si... Subong si Romeo siya.

0: Ah, ika-apat mo na ni ako. Oo, alam na ba?
1: Ay, first time mo. First time ko lang ang tawag sa kay ano, kay subong na ko may load.
0: Ah. Mabala ang tama na Japan si The Lion Doll.
2: Oo, oo, ah.
0: Kailan na edad mo, Romeo?
1: Ah, 23, Troy.
0: Ano work mo?
1: Ah, sa uma lang, Troy.
0: Hmm. Nagligad, amo man tong iya nga ubra sa uma man siya ko, no? De, nabali, ano ka, farmers.
1: Troy.
0: Wow, pila ka hektarya ganang imong ginaugmaran sang imong pananom?
1: Nanam, Troy. Mga duwa nang, Troy.
0: Duwa ka hektarya?
2: Dako na niyang duwa, oy.
0: Oo, dako na ganing duwa ka dangaw. Ma, deep throat mo nalagay na dog, no?
3: Carry, carry.
0: So, ano ang maibulig ni Dolphy kay ni Troy si imong subong gabi? Kay nga ang nakatawag ka.
2: Gani.
1: Mangita ng tani kakapun pal, Troy.
0: Mm.
2: Ba? Titi, ano
0: are, na, pamangkot namon. Paano ka maluyagan abis ang babae kung nagapangita ka sa mga gabi?
1: Simple lang, Troy. Simple lang, Troy.
2: Ano pag-ed?
1: Tapos, pagsiling ma-meet up sa yun, Troy.
0: Amo lang na? Amo lang na? Di dapat imo i-ano, i-plastar mo kung ano ang dangtan sang babae. Oo, kung ikaw ang gani ilang pagapilion.
2: Anong kinalain ni Romeo nga apilion gid siya sa mga babae? Do amo na bala?
1: Kay kung gusto na kay kung gusto na, Troy, nga kalima ka bisis sa mga sakad lang may imo na, Troy.
0: Wow. Wala labot siya na i-convince mo bala ang mga babae?
2: Oo.
0: Na may ama bala sa bat mo bala? I-convince ang mga babae nga ako ang ila pilion, Troy, kay tungod nga kung ako ila madayunan, lima ka beses sila kakaon sa isa kadlaw. Yeah. Okay na to. Oo. Dugangi, pag-i-dugangi. Nga ma-convince mo gid ang babae nga nagapamati.
2: Ang rason gid bala kung nga ang maluyag ang babae, si mo.
0: O, nga agi, pag-i-.
1: Tapos, Troy, ano, hindi ko man sa ila, Troy. Pero kung ano gusto nila, ang masarangan ko matago sa ila, Troy.
0: Daw pala Rios, malang common malang na sa mga lalaki ang ambalanon.
2: Oo man.
0: Ang wala pag nila mabatian, abi, ano pagid?
2: Dami murado muna na, gani.
0: Oo, ano pagid ang wala nila mabatian sa ibang nga lalaki?
1: Ang ano, Troy, hindi sila mag-inalsol sa akong, Troy.
2: Nga aman.
1: Say, why mo ko ano, why mo ko yaga pang ating sa ano, tapos ano, mapinanangkahan mo ko, Troy.
0: Amo man na gani, Japon, ang ginahambal sa nga common nga lalaki. Mm-hmm. Mapinalanggaon. Ano pagid? Damua.
1: Okay, amo lang na balang, Troy. Kaya siyempre, subong lang ko na ganito, Troy. First time, Troy.
0: At wala mo na sa first time, di ba, Dol?
2: Oo.
0: Kung i-convince mo gidya ang babae nga maluyagan kaya iya, maplastar mo ginaya kung tutuo gidya ang imong tinutuyo sa sininga program.
2: Gani.
0: Hindi monotonos bala nga palarios malang kung ano ang ginapangita sa ngamon nga mga nagliligad ng mga color. Amo malang Japon sa imo. Ang wala pa nila mahambal, ano pagid?
2: Oo man.
1: Why nako diya, Troy, sa subong na ka-cellphone, Troy.
2: Habalo mo na ton. Kuna na mita na gid ko, gapangumos, pwede. Amo nga mo na bala.
0: Mga mo na mo
2: Na, mga muna lang gusto nila. Yeah. Salamat
0: Hindi kami di mga santos.

0: Si Bill, malanang santo siya.
1: Nabudlayan ka sa among mga requirements nila pa mangkot sa imo, Romeo?
2: Oo, pero kay Subong. Kay Subong pa lang ako nag-intratry, tapos Subong lang ko nagamit cellphone.
1: Hindi man ay rason nga Subong ka lang nag-intra, Subong ka lang nagamit cellphone. Pero dugay ka nagpamati sa radyo. Otisi mo yung sumiling. Nabatian mo ang amon ng mga color kung ano ang amon nga istoryahan na idere, di ba?
3: Oo.
1: Hindi ka lang, hindi lang maglain, hindi lang maglain buot mo ha. Kaya ang amon ginapabatsyag si imo. Amo na ang sa realidad subong nga nagakatabo sa aton nga panyempo. Ano gay tuliwat gani ang examples na aggressive gani nga babae, Dolph?
0: Buk anay niya nga daan bang niya.
1: Ano?
2: Ano kay iway ko diya party sa ano. Si may ata man tro ito amo ni pun may ara. Salamat mo ay ito. Salamat mo siya.
1: Hindi na bala mambal ka pang amoya uya.
0: Pero nang Romeo may experience ka na gid man haw.
1: Kano biya ka na ko no?
2: Kawaya pa.
1: Away pa.
0: Tingala ko man.
1: Amo na kay wala pa sa gali experience. Sige ah, basta kay amo na ang ginambali Dolpe kay kung makasagupa ka sang murat nga uyab kag amo man na ang pakitungo sa si imo basi makapanawag kaliwat ka mahambal ka nga Troy Dolp tuod gi manggali ang ginhambal nyo. Kay hindi pero, hindi hindi mo pa na hindi mo pa na mahambal Romeo, hindi mo pa na mahambal kay tungod nga wala ka pa experience.
0: Nah,
1: pero kung ma-experiencehan mo na dira ka ginayaman uto, no, di ba? Kay kung hindi mo na magyan, hindi ka man mag-learn, di ba? Dapat amo na nga ginasampulan ka na namon nga daan kay para pagsabak mo sa aktwal na may ara ka na idea, no, gani aggressive gani dol.
0: Oo.
2: Si Sintay Troy yung nag-intra. Si Sintay Troy yung nag-intra ko dati niya sa Puntal Troy yung si Sintay ano, malay ko basi mabuligan niyo ko ito.
0: Amo na ganing burig na amon sa imo.
1: Amo na gani eh. Amon ginapamangkot sa imo yung i-convince mo ang mga babae. Hindi kay siling nga pag-intra mo ma-plug ka lang dahil sa number.
0: Gani
1: dapat
0: man.
1: Idiga mo man ang imo nga kaugalingon sa kababayinhan para mataypan kanila.
0: Correct.
1: Amo na nga ginagisa-gisa ka na amon maayo para magwa gid ang natural mo gid jabalang ara sa imo nga inner heart nga magwa ina siya para maintindihan kag mangpan sa mga kababainan nga gusto mag-text nga magtawag sa imo Romeo. Amen.
0: Kakon may experience ka na ma-memorize mo gid ang tanan nga vowels.
1: Oh, pareho sang. Kapormal man siya man.
0: Ay, Romeo, mag-amo ng imo batasan. Malasayan yun ang babae sa imo. Tutuod yun na iya.
1: Off lang na number ah, kay kaseryoso. Ay, hindi na magsabat. Off lang na number ah. Kaseryoso sa imo.
0: Plug
1: na number mo, go.
0: O, sige na, plug na.
1: 09?
2: Ang ulit ng uli ah. Ari kayo number ko, 0975 9933
1: 9206. Okay, bye. Sa seryoso siya.
0: Ano kay natuluan sa kung paano? Ang reliyoso, okay nga pagi. Pila, matanda masunog.
1: 4 minutes before 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropa Troy Tisoy.
0: Kasi Katropa Dolphin lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Charles Sousa, Spencer Calibo, nagkapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon and XFM, libu-libo papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
4: O, ikaw man ka tropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Charles Sousa, Sansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagkaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Wow!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Charles Sousa, Sancia Calibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon and XFM libu-libo papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh? Ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Anthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Anthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Anthon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Anthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Anthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Anthon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Charles Sousa, Ansel Calibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Anthon ang XFM libo-libo papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Anthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Anthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Anthon Gold Coffee Mix. Anthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Anthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Anthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Anthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo. Nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santon Plus Herbal Oil,
12: ang pamahit
13: ng all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: soya powder. All natural na classic kape o wait side effects. Xenoblast Copper Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Rosantoblast Copper Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
1: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe.
13: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Charles Sousa, Sansya Calibo, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Charles Sousa. Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Canton ang XFM libo-libo at premyo.
0: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Canton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Solid doctor.
0: Sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Charles Sousa, Ansia Calibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Xanthone at XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Xanthone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oo, oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
10: Xanthone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillianeva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
4: Ako si Charles Sousa, Ansyar Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagdaan nga 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon ang XFM 5,000 pa premyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
11: Wow!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
5: Ako si Charles Sousa, Sancia Calibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo.
4: O, ikaw man ka tropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Oh,

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Hando mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo-tugig sa nawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Charles Sousa, Sansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM, libu-libo papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon Calibo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
12: Burmig, ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Charles Sousa, Sansya Kalibo, nagkapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Charlie Sousa. Ansya Kalibo, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahang sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dalawang.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes.

0: kailangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
3: Ako si Charles Sousa, Spencer Calibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon ang XFM libu-libo papremyo.
2: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong
9: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Pampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong pa-premyo.
4: Ako si Charles Sousa. Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libo-libo pa-premyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Zepan Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Pagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Sigari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Charles Sousa, Sancia Calibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin po. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
4: Ako si Charles Sousa. Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libo-libo at premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: XFM.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Charles Sousa, Spanser Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akong na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Rimelito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon at XFM libu-libo papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Mas makatropa alas 4:16 sa gahona.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Insha Itaclan, Payong Aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpakalagad pagwaragwag Exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw na ita Martes Pizza 21 sa Bugan Kara it Mayo Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon niya maging anchorman katropang RR Kulas. Maging kibana ton partner technical side katropang si Pril Kate Palmon. And of course, mga si Chairman kita kara kita mga police report pinagi man sa patrol kay katropang Christian Villanueva. At sa pagsikyara sa dagagan ni Taton Karaga Panyempo pinagi sa Taton Karaga DST pag-aw sa Metro Manila. Kamusta rato na nagkaroon yung mga igmang hod? Aray ba karakato nagabalikotot pa? Da, sa makaroon niya pang orason. Da, pila pa ginatod ka nagabayigbang o nagamatamat nagaurit-urit. Da, magabugtaw sa nagaraga. Pinatugugan. Ay karamiton kita para katropang araro. Da, magamigabi kita manaraya karaga tiyempo. Da, magkaroon niya agahon. Katugata, hindi na karaga untroadlaw. Isugurado kin. Mabagos yung manday karaga kabaskog it silag. Mainit-init yung man karaga temporaton karaga mabatsyagan. Ganyo na sa mga igmangod na to. Karaga tutok man pinagi magkara sa Facebook Live. Mga katropa karaga pamati pinagi sa inyo karaga tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning. Sa mga katropa mangunguma mangingisda nagaamat-amat na magkaroon ha. Karaga balik ka, no? Sanda na karaga trabaho. Ayong sa may mga ginapanawan, ha? Medyo matawa-itawa'y man, no? Raton karaga karsada. Sa aton karaga probinsya, kara it aklan. Basta magpakarang karaga oras, mga katropa. Matawa-itawa'y nga maya. Gani, ayong langit sa may mga ginapanawan. Sa magkaroon niya pang orason. Of course, kinatamyo man naton na ita may rayad karangagahon. Naro mga katropa naton na karangagatutok. Particular sa aton karangadisyete nga kabanwahuran. Mga migamig na tiyempo sa may banwa karatlibaka o banwa at manalag. Banwa it banga. Banwa at Altavas, Washington, Bata na Balite. Mansa tangalan ibahay Burwanga Malay aga nabasa mamansa ta banwa it malinaw agraya karaga leso and of course sa isla karat Boracay tatlo ka mabarangay una. Good morning. Out of gauge sa mabutani taton may karaga pagwaragwag. Welcome sa aton karaga programa Exciting Pilipinas. Well, sa aton karaga programa mga katropa, magatarakay kita taton karaga maratipon tupang doon karaga mabalita. And of course, no, hindi magkalipat nung ma-share yara aton karaga programa Exciting Pilipinas or i-follow aton karaga official page ng XFM Kalibo 96.5. Kamaraman, no, hindi magkalipat nga magpadagamat inyo karo niya mga mensahe at samtang kita nagtalakay aton man niya pagbasahon mga katropa. Well, antis rong tanan. Ano anay raton karang mga topiko nga aton nga pagkatalakayon magkaroon nga agahon. Exciting Pilipinas! Unang-una sa aton karang pangistoryahan mga katropa. Daya karang pagpahisayod, no? Particular, una sa may banwa karat Washington, agrobanwa itbatan. Exciting Pilipinas! Ano, may alin? Bangod may report, it posible nga pagkakita it ginaligar buaya. Exciting Pilipinas! Well, may isang ka-residente. No? Nga gina patihan mga katropa nga nakakita itdaya karanga buaya. No? Well, kung makarabi nagasugod sa pininot aton yung mga igmangod. Rubuayat anang atabo. Ha? Sari-sari nga klasit buaya, di ba ga? May matambok, may maniwang. Ha? Oh, ay kaping kong sa politiko, kabababong ang buaya. Pero raya, mga katropa, literal nga buaya. No? Nga ginasugid na kitan itdaya karang mangi isda. Nga nagapanugo kung taibaw, sakay sigon itana karang baruto, nga mapanuhan nana nga may naga sinulagbo ag kabaskog kung hampa karataya karang atubi. Oh. Kung sasiin, matsa nagagangoy si Gondraya paadto sa nakaranga direksyon. No? Well, pero ginaklaro laman kara nga bukon sigon imaw it klaro, no? Kung may buaya gidman rana nga to nga nakita. Pero hagos parias kara rana kara nga gaghum, no, sa idagom itdaya karanga tubig. Iya sa probinsya it Aklan, no? Sang akmasing ako, no, sang bisis pang kita nak kuan git kara. Nadakpan, no, una karon sa isla itdaya karanga burakay. No? Nga nagangoy-angoy man. Pero dato, nadakpan matana mga katropa, ginasugin matangan ito, basi sa may from part itdaya karanga Mindoro or Palawan, no? Posible ba gayahan nga makaabot iya raya karanga buhaya?
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So, posible, no? Kasi may ginatawag kita nga salted crocodile. Ang iba mataso sa fresh water crocodile nga ginatawag nga mga katropa. Diba ka? Bukong langit kita ipamilyar sa mga nagasari-sari karanga species ita kwan eh, buaya. No, hindi yung hambal ganin ako, kababo ang klase dahi karanga buaya. O galing, nagapanumdom, at least, no, nagapanigurado rung tanan, kumbaga, likawan anay, naon ka na rung pagpaligos, pagpangisdag, pagpagapit sa mga suba, no, sapa or dagat, gabigon sa mga lugar nga konektado, gapit sa batan, hasta sa masunod karanga anunsyo. Mga katropa. So, standby totok. Aton raga pag-istoryahan man, ha, makaroon karanga agahon. Tawad naman si D. Karamagbuhay. Aga mapamatian man naton. Daya karanga pakikipag-angot naton. Saraya karanga 30 anyos nga driver it motorsiklo nga namatay. Matapos nga sumunggab sa likod karanga porsyon ni twin van truck iya karon sa tigayon stoplight kalibo mga katropa. So nakipag-angutan naton kara dayang mismo nga naging kaibahan na, no, ay nag-inom-inom sanda may selebrasyon nga natural gat mga katropa nga may pag-inom-inom. Imuli si Gonday karanga biktima ag dayat no, natabo sana kara nga sitwasyon.
1: Exciting Pilipinas.
0: So grabe minko makabigot araton kabaskog ang may dream pack eh. Meaning di kara pagang kadasigon, no, rudagan itdaya karanga biktima man, no, mga katropa. So standby totok, ha, sa aton niya pag-istoryahan, no, angot, no, sa natabo karanga aksidente nga ra, kimbulbaran, twing van, agraya karanga motorsiklo. Well, sa gihapon, nagapadayon, daya karanga search and rescue operation. Itaton karanga mga rescue team angot sa humugos nya building una karon sa may barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Maabo nga mga na-trap ag maabo ron nagaparingiton nga maguwas sanda mga katropa. Ha? Kapon may ginkumpirma na daywa rong patay. Ag 18 pa gihapon rong gin na inusoy. No? Sarunaya kara nga building nga humugos. No? So di kara pagang wa matmay na tabo nga linog. Rider nga ni nga may linog. Kung matibay do pundasyon itraya kara nga building, nalikawan kunta. Ha? Mga katropa, daya nga trahedya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dami. Dahil karang natabo na karon sa Angeles, Pampanga nga ra mga katropa. No? Sa humugos karaga building. So, right naran, ha? Katon karaga pagkatrakayon, magkaroon karaga agahon. Oras na to, minus 4:29. No, makaroon karaga oras. Mga katropa, pakikapi ang gidanay ka mga sa mga katropa na
2: good morning!
0: Monitor, no, sa aton karaga pagwaragwag exciting Pilipinas. Okay, balikan tanay. Ipabati na aton kinyo, daya nay karang ratabo karang aksidente nga gingki imbulbaran ita motorsiklo agraya karanga wing van truck nga may una guman karanga nabug-an itugam karanga kabuhi particular raya karanga 30 anyos nga motorista.
1: Exciting Pilipinas
0: mga katropa. So well, agos adlaw-adlaw may nagkakatabo karanga aksidente. No? Ro klaro mga katropa. Ro pagagong, no? Pag-abot sa karsadaho. Kapin sa mga igmangod nato. Hindi man malikawan ko amat, no? Nga may mga igmangod kita nga ra nga nagadali or may ginahingabot karang oras o kung busy. No? Pero binagbinago naton nga kinangan man naton nga maghagong. No? Kaya man bukol niyang kita ro nag-aagi sarong raya karang karsada. Nakita na akong daya karang CCTV footage. Nga daya karang di umbilog ka mga na-inbulbar halin sa direksyon itbanwa karatbanga. Nahauna raya karanga wing van nga magkasunod sandat daya karanga motorsiklo. Ropamanaw, paagto kunta sa area it daya karanga liso. Pag-abot di karanga sa may tigayon stoplight, mga katropa, gabiir na tabo ah, pumundo raya karang wing van. Bangod niya ni nakapuga. No? Raya karon niya stop light. So nag full stop. Raya karang wing van. Ginaligar kara nga wata na napanuhan it daya karang motorista. Ro daya karang pagkapugat stop light. Agwa ka prepara. And of course, nagdire-diretso sumunggab sarunaya karanga nakapundo karanga wing van truck. Well, do tiga yun nga ra. No? Bukod niya't unang bisis ra na tabo na. Ano? Pila na nga may mga hugam karangang kabuhi. Rong nabuog una karamang katrop. Kumadumduman naton. May mga truck pagido na. Daya man niya na aksidente. Kumadumduman naton. Deo bilo kita katurong patay. No? Sungga ban itaya karanga truck man kung nagtaliwan anay nga ramang katropa. Raton yang kara syempre. No, makasubo ray karanga natabo nga. Aga para si sayod man ita aton karanga magbangod. Ha? Ipabati naton do nangin kibahan ana itraya karanga biktima. No, bago natabo no ray karanga aksidente nga ramang katropa.
2: Sir, no, pwede mo pag-istorya no, natabok inyo ka. Ano oras ka muna start nga nag-actuary ka nga biktima sa inyo para kapagalit?
3: Nagpanima ka ako nag-chat alas 3 na lang pasado, alas 3 yun.
2: Alas 3 sa tapon?
3: Oo, hapon yun.
2: Okay.
3: Ako manok ay sakto, limpyo, abot sanda. Ito, gagar akong manok. Inuman kami. Birthday sa ako nga. Ay, din no tay. Dumdum mo na nagpanpuan sa nang tatay na nag-agwil. Ay wa man nga sakitan man na.
2: Ay ano lang ang naging agwilan.
3: Tay.
2: Parte sa alin ng pagpauli na na.
3: Wa man gid it pa na. Mag-aim lang buot na wa man gapamati ang tatay. Mag-aim man ang tatay na iwa man wa man ka nagapamati man.
2: Ano nga.
3: Nga kuan sa nang daywa. Ay mananaw tayo, okay man sanda. Mga kuan man siguro nang agwil ako. Discussion yung matas nang daywa manan eh. And day niya doon eh.
2: Magkaibahan ba sanda ra nga nag-agto sa inyo ka hapon?
3: Oo, ibahan sanda ron.
2: Okay.
3: Magtatay na sanda.
2: Nag-rahe man yung motor ang gamit ka hapon?
3: Oo, day man na ng motor na daga. Ay luman, siguro ay mga limang bisis na tabo kaya nga pangin doon. Hawid man, yung bisis man akong hawid. Ako nga uli, higin nga ka na ka nang ako, higin nga gas ko imaw, na ito lang mamagtulog.
2: Sa inyo?
3: Oo, sa mga bagay.
2: Okay. Kasi hilongon imaw eh. Okay.
3: Pag tatay na, ikapaway yun man, inom mo. Ay, yun. Dato, nag-agpan man ng daywa, ninawid dyan ako sa tatay naman. Hindi, makong magpanahon eh. Inom man ang naga man mako na abo man mong inom naga kung
2: inom pa
3: ay imaw ay huwag ito magpahawid dyan dato uli ay malik mat imaw ag ay pagsulod kung man masulod ako ay dato mat imaw dito ma payat mag anong motor yun uli ng mana ako ay hindi mo na mapamati sa akong statay.
2: Tatlo ka mo ginom-inom?
3: Oo, tatlo mo lang. Amo mo lang, kasadya mo lang ako. Kasadya mo lang ako. Birthday mo sa unga.
2: Oo, dahil sa unga ni mo birthday. Natural yung mataroon eh. Nag-inom-inom baga. Pero pa, aning sa imong, siyempre, kampot ni mo rin, sendi mo rin. Pero pag manihar ko, anang karang motorsiklo, madasig yung malbaga. Yan, permira akong mag-drive. Masingin, naka-inom-imaw ay sige gyapon nga. Paano, tiga po ni Mahasta, makauli sa hanggang parimagay.
3: Ay, sa, ay, permira ay mahina yung matema na guwa sa among gate na bagay paguwa ay panganahan tayo nakita mabatian ko man lang sa guwa ay kaburot-burot ay mga sa motor gon so kato ta siguro masig mga siguro gon pa, palarga sa kaliso pag ulit handa ay may nga ni may guwa may dagas tatay na ay kung bahan tatay na
2: posible pa malagay ko sa tatay na
3: oo yun maroon tatay na daywa malama kung saan magkuhan ay magkuhan pa.
2: Na yung nga, si Brick, ibahan sa ni tatay na pauli. Ano yung paagto sa inyo? What na nagsunod yun si tatay na napauli? Dahil sa anong rason?
3: Hindi ko man magsugtan doon yung mag-uli sa tatay na. Gabi
2: eh. Nakainumon man mga taon.
3: Ag maliway man magubog. Bagay.
2: So ito ta nagatog mata si tatay na sa inyo matang bagay lata?
3: Sa among bagay mata.
2: Okay. So, mga anong oras sa tanin nyo na sayuran nga rayot na natabo sa biktima?
3: Ay, nagkuan sa kuan among pa ng kampuran niya sa pan kalibo ay nag-chat na disgrasya tama na si pan ang code mo naman ko na subo na ano na hindi ka nakakuha na patugay kabi
2: ah kabi pa mata nga nasira ninyo
3: o alas 12 bet kabi ayun na chatsanda ay kuha patugay kabi hasta hasta na makarayang iba pala na sa tatay na ako makita yun
2: alin ko trabaho it biktima nga na
3: kuha mga nga trabaho na ito ay kuha mga kasayod kabi anong kuha na muna malang may makita man
2: may pamilya matag asawa imaw
3: may asawa man may unga tawag na kung kasal sa tay, magsawa man kung kasal ba ni tatay na?
2: Sa Leso, sa Dagaulian?
3: Kali sa naan ang asawa ng bayi ay nabas, ang anak nga. Pero anang tatay ay iya sa Leso, gauli man.
2: Okay. Ikaw kunta, may trabaho kunting kunta makara?
3: Uwa man, trabaho ka. Nagkuhan lang ano ako. Trabaho kay. Pag-uli sa Iloilo.
2: Ikaw?
3: O sa Obra.
2: Okay.
3: O sa Iloilo.
2: Ulit ka dahil sa birthday kayo mo.
3: Hindi, mag-unga.
2: Unga. Okay. So, magaling tao mo. Kara first cousin ka mo.
3: First cousin ka mo. Wag kita man nga pumati ng mga ano gaed nga din guro mak ang kuan may mga ed siguro ang nga pangitatay na nga pa siguro may pangitatay na kumanaw kita mga uli kita mga daliso
2: Sir ano rin yung karang plano man makara syempre sa part no ita driver at wing van truck nga rin ano na mapasaka kung magkaso
3: ay hindi nakakuan karon ay istoryahan lang na sa tatay na yun naman anak ang tatay kang hindi ka pan makasapat at ano
2: bali ng desisyon
3: wow hindi ka kung desisyon na sa pan ay wala ang tatay
2: okay
3: kampod mo lang kami prosesyon tatay na karoon baga ano ayun mo
2: sige oh, thank you
1: Exciting Pilipinas.
0: Okay, dapat yan na to, no? Mga katropa rin karaga naging kibahan na, na. No, so natural ya mataray no nga syempre celebration may pag inom-inom pero kung ikaw nga mismo karang magatagay ka medyo magayo para imo karang panimagay syempre matao ka gid itdaya karang control no hindi man pagpagaksan di imo karang kagalingan para makauli kat imo no it maayo si imo karang panimagay kaping kung may nakugat ka pangara noong pamilya mga katropa. Oy, good morning na kay Dang Villanueva, nagapamati man magkaroon, no? Sa atong kinagapaga ililiba magkaroon. Kay Niel Orita Stores, good morning man, nagatutok man magkaroon. Kay Joms Atiro, good morning ba, nagamonitor man magkaroon sa radio. Good morning. Sa Facebook, o nakaroon sa Mabilo, New Washington, good morning.
4: Good morning.
0: Kay Poldo Martinez Jr., good morning man.
4: Good morning.
0: Magamig-amig karang tiyempo, ha? Alas 4:41 mga katropa daton karaga oras makaron. Istoryahan taman anay daya karang ginasugid na si Puyatan nga ginapatiang buaya una karon sa may bayang Batan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ha? Pero ang kinahaga nga to, may buaya sa takas. May buaya. Pero raya, literal, no? Nga, sa tubi mismo nakitaan. Ay kung buaya rato, niya ginistoryahan ka, no? Medyo mabu-abu, ano mga katropa, ang ayawan ka't imutakok pa. Mabugat, ano pa man, no? Kay Joy Ray Jorfo, ha? Good morning. O kapi-kapi ang gidanay na makara, samta naga pamati no saton ka naga programa kara unaron sa Tabaaw ba nga no mga katropa anyway raya nga nasipatan ita sangka manging isda no bangod sa ana karanga nasipatan nagpaguwa rong MDRRMO New Washington Public Advisory. Anunsyo para sa ating komunidad. Babala posibleng pagkakita ng buwaya sa barangay Bayang Batan. Paghinambay naton nga posible, no? Bukon pa it kumpirmado nga mayad kung raya gid man buaya. Pero ginapahanom duman ro tanan kapin sa mga hilapit nga lugar it Bayang Batan agraya karanga New Washington, no? Nga ginapatihan mga may posibleng buaya di kara nakabutang. Girapaisayon sa taranya residente in Washington na aklan nga may report it posibleng nga pagkakita it buaya o nakaroon sa may barangay Bayang Batan. Bangod nga magapit kung dry sa atong banwa, ginainyo o taranya mga dahan ag maging alerto gabigon sa mga lugar nga may suba sa pa bakawan ag baybayon. Para sa seguridad itanan, likawan na nairo pagpaligos, pagpangisda ag pag pagapit no sa mga suba sa pa ag dagat gabiyon sa mga lugar nga konektado gapit sa bata nasta sa masunod nga anunsyo. Pagayo ro mga inunga ag sapat kalaga sa mga daluyan itubi. Indigid paggapitan pagpakan on o pagdakpon ro hayop kun sakaling makita mas mayan nga report raya sa mga otoridad. No raya ro gin pagguwa ita MDRRMO New Washington. So panigurado ra. No? At least aware na rato no na karon yung mga igmanghod, no? Ay abo na gamba base kung salted water crocodile o fresh water crocodile, no? Raya karanga nakita ay raibang ani sa mga komento sinandaw ko naman na nga to aswang sa buaya gumansanda. Ah, ano man ang klaseng buaya ron base sa tag sa flood control. Pero at least nagiging aware kasi posible ara mga katropa ha nga may hinagang no nga buaya. Oh, ay ko madumduman ako. Di ka to man is may party tayo kara nga Boracay. Oh. Ay said man ato may mga buaya man sa part ita Palawan, Mindoro sa mga ilapita no nga mga lugar mga katropa. So that's why nga hindi naton ma oh I mean possibly gid no nga may hinagang no nga buaya diya sa probinsya Karaita Aklan. Kay man girapatihan abi ni Karaya suno man sa daya mismo nga nakakita naga panugo si Gunimaw. Sa kahit anak karang baruto kat mapanuhan na nga may naga sinulagbo ta bagang raho ag kabaskog rong hampak itdaya karang tubi ah kusiin matsa nagagangoy si Gondraya padto sa anang drik. So di kara nagdali-dali imaw no ita bugsay ko anak karang baruto para makagayo no sa nasambit karang sapat aga imposible man nga tawo gamang rato nga nagagangoy bangod madugumgon no aga sa piyakaron bukon gid si Gon itlaro kung buaya gid man ra anang nakita pero hagos parihas kararo anang gagom no si dagom itdayang tubi. So sa bilog nanang kabuhi ay makaron pagang si Gon imaw nakasaksi ita kapariho karanga bagay ag magwas kana. May isa nga gunman karesidente nga unang nakakita it nga ginasugid buaya sa kaparehong lugar. Bukonyat imaw mga katropa. No? Kasi ro area medyo madagom rung tubi. Ag posible nga may porsyon nga panaguan ro raya karon nga buaya. Oh, hay mabudlay yon kung raga panugo para ato to na karaga mga residente, no? Ah, bangun sa kadlok nga basi mabiktima man sanda, no? Oh, ay, nagatao man ra itdaya karaga naron mijor gud day walat isip promo ibang god man aton ra kapindar imo nga pangabuhi ano na may mga tagabahan kadi karuyon may imo na karon yung mga fish kid medyo ma lisod-lisod nung gagumusot na matuol mga katropa sa daya karanga tubi no? Pero raya ispanumdum ra no? Itaton karanga MDR ni Mubatan randa karanga public advisory and of course MDRRMO New Washington no? Ang ginaligar may moaya mga katropa or posible nga pagkakita sa buaya karon sa bayang Batan. Anyway, sa dugang naton karaga balita man, update anay mga katropa. Sarong raya karanga humugos no? Nga building o na karon sa may barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ongoing or under construction ra. Agro masubo ta paman kara kabaabo ta man nga mga construction worker kararo nga na apektuhan
1: sighting no? Pilipinas
0: na trap sa daya karaga humugos nga building. E kung una kakaroon sa area samtang na trap naga parang isonra iba, naga pangyo itdaya karanga bulig, mabatian ni moto sa guwa, bo makasugubo karon karanga mayad, no raya karanga natapo. Oh. Agro masubo pagit kara, may una na nga na record karanga namatay. Ha? Aginaligar 18 pasigyapon, rugi na inusoy. Sa ginapatigayon nga ranga search and rescue operation itaton karanga BFP Luzon no? Nagagawa agbase sa Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dison no? Ginaimbestigahan no? Raya karanga building kung man o ka bastante ro ginjamit karaga materialis kasi ginistoryahan kara raya karanga kabuhi itabo partikular sa raya karanga na trap oh ag may una nga nabaton ro maawtoridad halin sa sangka Malaysian citizen nga na trap man sigon sa piha karanga building nga inigo man no oh. Mga katropa. Samtang gina-report itaton nga mga national media ray karanga natabo. May una nga 26 ka mga tawo rong nagawasta. No, ang may 24 halin sa humugos nga istruktura samtang daywa halin sa kaiping karanga infrastruktura man mga katropa so medyo mabudlay eh. Sa rayong sitwasyon medyo mabudlay nga i-search and rescue operations mo kasi bawat tikang ni mo base may maghugos ag maapektuhan pagid daya karon nga mga tawong natrap pangaywa raya karon yung mga live electrical wires nga nag kagahugog man no so ano ra may permit it proyekto daya karang building nga

0: it pamilya Raya Karanga mga natrap. No? Nga imbis managuwas nga makauli matapos rong trabaho. Ha? Kaya ba't kabuhi makara ro nangin sitwasyon. Ha, mga katropa, ita mga construction worker or nagatrabaho sa Raya Karanga building. Delikado. Roanda nga nangin sitwasyon. Ang dapat Raya Karanga building matibay at maayos rupag kaobra. Now, samtang padayon rung search and rescue operations it Bureau of Fire Protection kibaan rung kinay nga units. Batya great daya karanga publiko rung hadlo subo agrabi karanga pagkabagaka no para sa mga ginahimo karanga posibleng sa idagong pasagyapon no ita humugos karanga istruktura sa kamatura niya once ka may una nga sangka building ro humugos at basta nga mga humugos, hindi may iwasan niya question nun yagi. Rung kalidad, karait, construction, di ba ga? Kasi hindi basta-basta nga maghugos rosang ka building kung maayos roana karanga disenyo. Tama rung materialis ag nasunod rung tama nga engineering standards ka. That's why mabagbahong makarang ginisturyahan. Nano kung may kapabayaan, halin sa kontraktor, engineer, developer, o mangin sa mga opisyal nga dapat naga-inspeksyon ang nagtao it permit. So may posible nga may depekto sa pundasyon, kugang sa suporta, rong instruktura, madaminadali raya karang proyekto, o gumamit it substandard materials agod makatipid. Na kung mapamatudan, may mga raya karang medyo ginapabayan. Bukod niya na simple nga aksidente rin. Kundi seryoso nga ginistoryahan, questionable it raya karang publiko kung haman. No? Rupina ka apektado sa raya karanga trahedya. Ro ordinaryong mga manggagawa or obrero nga wa gun man ita kanun pa nga kumbaga gusto gat agidanda mag pangabuhi ita raya karanga maayos. Makita na to, nag-aquat itay karang mabugat karang materyali. Siyempre, construction worker. No? Nag-tiis sa runaya karang init. No? Aga, delikado. Ay, medyo mga Spider-Man pa manabir iba kara. So, sandaman rin na una kwa man sa langanin. Kapin ko may kakugangan sa safety measures. Kasi maabo eh. Nga obrero rung nagasugod sa trabaho maskin gaoy ag delikado bangod kinahangan mananda nga buhion randa karanga pamilya. That's why nga medyo masakit para sa mga sanda karon nga mga pinalangga sa kabuhi nga hindi masayran kung guwas pa sanda o kung nakagwa na it daya karanga humugos karanga building.
1: Exciting Pilipinas! Ha?
0: Nga dapat tan-awol kung klaro sapat rung ginpatuman nga occupational safety standards sa lugar. Nano may regular una karon inspeksyon, kumpleto baga ayan ng safety equipment, may engineer baga ayan niya nagabantay sa aktual nga kondisyon itaya karang building samtang ginahimo. Baga? Kasi kung kugang rong monitoring ag safety protocols majagin butang sa delikadrong kabuhi it daya karon nya manggagawa adlaw-adlaw.
1: Exciting Pilipinas! Baga?

Hindi ta pwede na tol na nga, abe, oh, bahala na. Bahala na, masiging may kita katulong niya bitak. No? Pagubog it pundasyon. Or anuman karang sinyales, it kakugangan, it dahil karang building bangod, pwede raya. No nga, magresulta it sakuna. Mabaho man rang hamon pag-abot sa gobyerno. Ang mga hensyang naga-himo sa construction at building permits. Dapat mas mangin hugot, wrong inspection sa mga ginapatindog karanga building kapin sa mariaguan karanga proyekto. Bukon it, hambaw na ton niya, papel ag permagang kita kara. So kinangal man ato siguraduhon ro bawat building nagasunod sa tamang structural standards. Ag kaya nga magbuhay nga hindi isakripisyo rong kagawasan it mga igmato. Ay kung may corruption or pabaskugan sa pag-aproba it permits sa mas kapin ka rin ginabutang mo lang sa delikado rong publiko. Bukod niya mas sa risky operation. Nga kinangan matawaan man niya agit suporta rong pamilya it mga biktima. Emotional, financial, at legal ka rin abulig. Maabo nga pamilya rin makasigurado nga hindi patanag yapon makatugot. Pamilya itaya ka rin nga natrap. Siyempre, nag-iisip ka tayo, ano, buhi pa sa handa to? No? Ropila magkanda ka rin, breadwinner, it pamilya. That's why nga bukong yamang it emotional rung mabatsyagan handa. Kundi iro grabe nga problemang financial. No? Mga katropa. Para ipabati natong kinyo, no? Ano ro mangintikan kara? Particular man sa aton kara nga ginpayag. I mean ginpayag it DSWD, no? Kay DSWD Secretary Rex Gatchilian pamatian ta. Okay, oo, dali lang git, no, mga katropa. Okay, sige, sige. Naduga to rato niya, partner nga to, partner! Anyway, dali lang git, no, mga katropa. Ma-ano anay kita, ma-commercial anay kita at madali. Okay, ma-parumbalik anay kita. No, standby to talk. Kara, baga parang balik ka na kita after yamang itapila kang reminders kan listan bay.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Phantom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naguben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
2: Santone Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Charles Sousa. Ansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santone kag XFM libo-libo papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Live Testimony.
16: Ang hinihita ko, ito po ako. Inaalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santone Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
2: Mambibili sa mga butika.
17: Nagausoy ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy kaputi pa. Ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mabahuro may kabulig it paginomit sa hantong plus cup mix. Bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santo Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Ro Santo Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
5: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Sister Pain.
23: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako binangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
22: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: Symptoms persist.
25: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Boss, mga katropa, alas 5:12 sa gahon. Nagaprobali kita mga katropa sa aton kargapaga ililiba exciting Pilipinas. Sa Gyapon, ako rin yung karoon yung maging kibahan katropa ng RR Kulas. Anyway, no, hindi ka na magbuhay, mag-secure man kita dahil karaga police report with katropang Christian Villanueva. Antisurong tanan, good morning na kay Renye Rosgal. Kaga pamati kay Michael Villanueva Solina. Good morning man. Patamyara na karaga kasi Mario Kuno. Sa Ligin Banwa, Wisnu Mancia. Good morning.
1: Good morning.
0: Kaga-pramati man makaraga ton sa aton karaga pag-pangalagad. Anyway, sa piyak ng linya, okay, sige, oo. Kay Mikey De La Torre, yon, good morning man. Mayad ko no karang pagpamati, no, sa taga CVM Pawn Shop Money Changer, all branches, no, sa Sanglaan, eat mga gadgets, una karon sa Yotorong Street, Karibu Branch, ag sa Alpha Omega Beta Ombet sa Fraternity and Sorority 1976. Yan. Kay Mikey De La Torre, no, good morning kid. No, nagtutok man na no, sa aton karangang pagpangalagad. Makro. Okay. Well, sa produkto na kita, ha, mga katropaid Santon Plus Gold, no, sa may bangod naton sa gihapon, na oray karangang Santon Plus Gold, no, ginapabaskog na nakararo aton karangang enerhiya sa gawas sa resistensya. Ginalimpyan rong kagawasan nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalansi rong blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon man ras antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasamad at silula sa kagawasan. Santon Plus Gold, himo sa mangustin, ampalay, malunggay, garlic, ag spirulina. Produkto, itayas toholta incorporated. Naka-standby sa piyag karagalinya sa anay karaga police report si Katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby.
2: XFM Police Report.
0: Sa police report, Katropang Christian, good morning.
1: Good morning.
3: Yes, Katropang RR, good morning.
0: Ibagit aro, kwan makararo, imong datingan, medyo bilang tatay, gutana baga. Congratulations, gitana, ha? May imot ana nga panganay.
4: Pangatlo siguro panganay.
0: Right? Abaw!
4: Ay, yung mga kasi ka.
0: Kay misis mo ganyan, karawan, nagpinamati ko. Magdahan-dahan kasi imo nga rin nga ginahambag, ha?
4: Pangatlo, pang permiro galing panganay, katrupa nga RR.
0: Awa, permiro.
4: Ay. Permiro sa sangka, doon ah. Well, pero sa piyak kay awa pa huyap, awa pa huyap.
0: Okay, marami
4: anyway, mata sa... Karang, no, oh, sige, sige. Sa ato karang mga suki matagpumati, no, no, atong karang pagbalik, no, sa kahanginan. Pero anyway, sa atong karang mga natibong karang mga report, no, arestado at ato karang kalibu PNP, na karang sang kakiyaga, sang kamiembro man, no, ito atong karang LGBTQIA+, community matapos nga ni maaktuhan nga nagapanakawra no it kariton ko hapon kara no it udtro adlaw sa bahay ni tatong kara Kalatsun si Road nasa kupan it barangay Andagaw no
0: bag-uro kariton
4: yes no kwan tara gamit tara sa tropa nga RR oo hayre kara nga mga suspect no ray karang ginagapang idaron it 22 anyos ag 18 anyos nga residente no it ato karang Banwa kara it Kalibo o galing Rahay temporary sa dara nga naga kwan na naga tiner no sa aton nga bahin it Kalibo Municipal Cemetery sa sud kara it Daywang Domingo dahil nga ni nga naga asigon sandara no sa nakarang panimagay. So aminado man reya karang 22 anyos nga gingtakaw gitanan da reya karang kariton para nga ni nga maibaligya sa reya karang jang shop para may anda karang pangbakal no it pagkaon dahil nga ni nga was anda reya kinaon alin pa ko Domingo it gabi
0: kiman
4: makarayang klase ka tropang RR ay layas-layas nga rahay wag kita guwa kita ng karat agtunan nga iba or wag kagit ibang nga balikan kundi imo man gihapon pamilya
0: correct
4: no? Dahil nga ni nga although una rubarkada pero astahin no no, no katropang pero nung pamilya samtang nagakabuhi kasi mabot kalibutan
0: hay pura nagyapon dun eh
4: pupukin mo karon
0: kapingkuri mo nga ginikanan o ginistoryahan
4: yes katropang suging klaro man nga what that kinayabot ro raya karang nyumbro it ato karang LGBT nga disisyoan nyo sa nakarang plano ay nadamay yabang no raya karang LGBT ag syempre nag hinuso man doon sa dahil ag nagapangag isang daron nga katrupang RR it na tawag nga kapatawaran na sa pagpanakaw ay makaroon at nagyahapon rasa sa aton karang lakap sila kalibu PNP samtang ginahuat pa doon desisyon hindi karang biktima kung magpasakal iba no kaso kontra no sa dekara nga daywa nga ginaturo ng mga sospek. Anyway, sa atong karang tugdog ang pagiging mga report. Bawa, isang karesidente man ron nag-report no, sa deklarasyon ka barangay. Patapos si Gon, makakita ta, ita ginapatihan niya buayak mo.
0: No? Yan man, yan man.
4: Nanaog, tumakon si Congressman ay, at si Senador ay.
0: Pero posible, ginmata, no, katropang Christian. Pero yes. Mga kanbaga. Posible nga may una ag posible man nya uwa.
4: Yes, na katropa ay preso na tliwan ito nga dinagon nga iya sa bahin ni Tatong Rabacao Norte nga ning kalar maman to no mga residente nga may una man nga nakita nga buaya no ang gabukon nga mang isang katawo rong nakakita ko di maabo.
0: Mabo.
4: No? Mga pilang bilog sa nara nga nakakita no ite karang buhay aga syempre dito nato malikawan ra eh no tubig tabi ra katropa nga ar aga fresh water ta ray syempre may nakakita kita karang may na tawag tabi kita mga fresh water crocodile salt water crocodile senate crocodile congress crocodile
0: ay out taron oh politiko taron politiko taron niya Abi ko na bracket imo man ang mga species.
4: Sorry, sorry.
0: Iba ba taroy niya akoan aton istorya tag literal ta nang crocodile.
4: Abi ko ay
0: ikaw kita ad nang aramat.
4: Kumpara na kita sa kwan eh. Ay katropa nga RR. Sa Bahindra no isuba no isakop in sitson no ukan sa barangay Bayang.
0: Oh.
4: Sorry kada nga nakakita baw si RJ de la Cruz.
0: Kila mo?
4: Ay wa ako na ko malang abi ko ano nakawa wala po eh
0: ikaw ang kaglaga mo eh
4: ay nakita ra na naitbad ng alas 8 gabi eh reka ng buaya no ko pizza Mayo 21 ay nag panuo kung tayo mo ra no sa kahit anang karabaruto ito yung mapanuhan na nga may nag silinagbot ang kabaskog karahampak ito be diba si bago ba akong kung bukot at buaya to ang iba barong klase nga kumbaga nag yanguyangoy nga to katropang nga RR so nagdali-dali si Gunumora at bugsay ba ko ang karabaroto para nga niya makapagayo kasi di kara nasambitan kara nung ginasugid kara nga buaya so sulungan na imposible magunong nga tao mga kaning
0: managoy
4: oo ay madungon mo eh ay nagayangoy may kabatas, matod, gumatod, rotaw, hay, pang pinaligos, pwede mapadum. O, hay, sa pagkakan ka to, sa piyak man nga bahin ka ra, ay, ya, maliban ka to nga ni nga, ng, bukol man itklaro nga ni ko, no, nga buayagin man, no, nakarakita, pero, halos pariho kita, no, anak ka rang, kung baga, anak ka rang, activity no sa diya karang tubi oh ita bilang buaya abi man nakatropa nga RR ay syempre ay mata dai mag dai baga nga sa bilog na nakarang kunong kabuhi ay makaroon pa ko mo nakasaksi kara in mga makarayang bagay katropa nga RR mga makong kung ibat ang buaya nakita no kay imo malang man nga ni isa yang residente kara nga una nga nakakita ang inasugid nga buaya sa dekara nga lugar no or may ada pa nga sa bilog pagin nga nakakita kuno na katropa nga RR ay may kadagumon tabi no duraya karang nga tubi so posible nga may portion nga ginapanaguan ruraya karang buaya ko no. No, so sumakaroon ay tagos nga ni nga wala nga kung nagpanuho ito ka sa lugar. No, no, dahil ka na nga pinato mga residente, dahil nga nadlock, no? Ag sunuman, no? Sa so, dahil ka na nga barangay official na ito, barangay bayang, naging nga pandaman, ay ginandaro mga pumuyo. No? Nga,
0: well, kung salted, kung salt water crocodile, no? Posible, no? Katropang Christian, kung madumdumani mo sa may part it Boracay, medyo may anagang baga ito nga. Saltwater crocodile. Adot na lang sa freshwater crocodile medyo sa probinsya Bitaklan, kuwa man siguro karon iya katon.
4: Yes, so ay dito sa Boracay tabi ito kontrol pangaral ay pagbaha-baha tabi to ay.
0: Oo, mga nagang baga.
4: Mauas ay mo to sa anang karon nga may tag-ana tabi to.
0: Ay, no? Okay.
4: Pangaral.
0: Oo.
4: Gato. Ay mauas na sa anang karon nga kuan din sa pagbaha-baha ay ito magturo sa bye-bye. So ay siyempre kung ama tabi man di man natong maiwasan eh katropa or di man gid natong may mahambal nga wag gid buaya sa aton no katropa nga okay. RR ay kapin nga ni kung pagboton election kita mo gila tagi di mao.
0: Ay mabot na sa daro gapakita mo gid pagboton election eh. So, oh.
4: Agos nga hambalon lang kinakay mo nga
0: ampod
4: eh, magmakarata man na kami ni lolo mo magmakarata kami ni lola mo kasi tatay mo mana ay sus gabi ka man kapag pag-iiba dati
0: pag-iigba tayo tay
4: ay ayo kita man na pod ako pagalipati pod ha
0: sa in mo kita mga linyaan mga nagagagal nira no
4: eh patapos reeleksyon ay oh. wag mo kilaki mo ano ka di mana? Dahil malisod.
0: Kaping kumperde. Kaping kumperde. Tapos ay, nagsubuhang ka mo sa dagan. Ay, hindi yun sa ligamuhon ka pa na nakaroon.
4: Nakaroon. Ay, miskan daog pa nga. Huwag itong patuhor. Huwag itong.
0: Tapos yun doon kinanggan eh.
4: Anyo, kating manikuha mo, guy. Doon kita rin. Ay, kwataroon ka trupa nga aray. So, daya, no, hay, buko pa matkumpirmado rin kung dahil gaman ay buhay ang katropang araw. Pero syempre, ro aton ka lang pagdahan-dahan no, sa aton ka lang mga kapipan, sa mga lugar ka lang may mga tubi, no, mga kasubaan, ka lang mga magapit sa baybay. So magdahan kita.
0: Yes.
4: No? May weather, may buhay, or uwa, ay mag-andam kita pirme.
0: No? Ambay ni paring Joy Remo, pre-Christian, base may nagbimbang ta sa tubig nga to, base gin paumangan malang imaw para hindi sandam istorbo, sandang honeymoon sa tubig. Oh, ito, isdaan ko na tubig, anda karang ako. Ang pahampang, ito ano?
4: Ito, base ito sa matun sa nagabumbahan na istorbo.
0: Oh, good, what ebidensya? Pagtakas, what ebidensya?
4: Oh. Ito tanan doon. Ito tanan do mga...
0: Sabit-sabit.
4: Sabit-sabit. Na iwan to me. Ito yung natragaban-gaban man karon. Pero siyempre mo ito, di ba na ito mambar. Base kung gagapak. Sabi, ay siyempre kung apatay ko mga first time ni mo kung mga makabimbang. Ero gagapak ba ito be? Baskog karon.
0: Baskog karon. Ito the impact.
4: Oy, hando magdumot. Manara ko na. Mau sama nara, bungtok kan?
0: Bungtok.
4: Kapan ni bandung katropangan? Eh, pas sama kata mengkita, no? Eh, di atas masairan. Eh, del ngani nga, lesa bakau norte ngani makau datang kau nak taliwang ngadagon, nga perte roging kalarma it mga residente ag kaabot ngani orang kakita kato.
0: Na kau ngita to, na dakpan wa siguro to?
4: Awa kita, awa kita makau nai. Dahi makau siguro makau 2028. Mag-abot 2020, hadakpang siguro mako na.
0: Oh, abot sandaron.
4: Mag-guwa kita sandara, katropangarar, mag-guwa kita.
0: Guwa.
4: Prado kita ron.
0: Sanda pa, mismo kapagapit, kimo karon ko.
4: Ayaw, oh, biska, no, na, kumungko kasi gate o ta, magkape-kape, maagi ron.
0: Agi ron, taong gatkape ng aning tinapay kon.
4: Alalalan.
0: Tawaan ka pa ng tinapay, di, kakape-kape ka. Tawag niyo pa ng dati na, ay, what, tinapay, baka ito, makaroon baga?
4: Itang malaking himala kung tawag at napay. Pag ita, ay, kaping kong mga matawag naton nga election nga mid election ay wag kita ron makita kang nadako ay oh mo makaray sorry ay ay limano ay yung isang pagkaripati ha sa tiyan makaroon nila tarang ng brown ground
0: hindi tamo
4: kung sa piston kung sa piston nga ni ate huyo kakanda
0: kung sino ka mga pizza guwag na to gang
4: huyo kung dating rin kanda katro para huwag ang ito paboton ng kita ay dahil siyempre ay, sa pagbotong election ay magbinag-binag yung kita baga ag piliun nato no araw tao kita makataot serbisyo kato no ag siyempre no katropa nga RR hay
0: hindi ko na pagkalipatan karon doon.
4: Hindi na na pagkalipatan do mga tao ka na nagpupig. At kung uwa ro mga residente, mga pumuyo, ay wala sana sana pisto karong katropang RR. Ay, siyempre, kung kita mataron, ay, dapat ay kita tangan nyo sa bilog ka rin nga may mga mandato nga mando kanda. Abi, raya, wala, ay, dali ganin nga sa bilog kita na nagbutang sa takarang pisto, no? Ah, katropang RR. Pero anyway, no, kung abos sa tungkong oras, mga tarato na nga.
0: Sige ah.
4: Oo. Ay may asa ito ka ng mga report na wala natong habat sada sa atong kahanginan. Ay baad batian ng gihapon nito itong ka ng mga katropa no, sa pilanto ng mga news and public affairs. So anyway, doon natong ka na natin po ka ng mga report sa pagsikir natong pilanto ng mga police station. Yan ka na sa mga probinsya takalan report. Magaling sa Kalibo PNP ako sa katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much sa kay katropang Christian Villanueva. Ang grabe tra ng entrada makaroon. Matindi ta. Alas 5:29 noraton karega oras. Alright mga katropa. No, sa mga katropa na ito yung nagtutok na pamati sa Facebook Live. Morning! Ginagkagabos na gid kita sa Tempo. Itatod ka raga pagpangalaga ng exciting Pilipinas. Daw ka manaman sa nagmonitor, no? Pinagisin nyo ka raga tagsa ka mga radyo abo-abo. Nga salamat at mga amigon nga panyempo. Wal mga katropa, no? Sa pila ka mga tupiko. Daw gawa na to na talakay. Pagkatalakayon ta, no, sa pila ka mga news and public hours, iagaroon sa XFM Kalim. Sa initial update, no, sa mga balita nga na aton karang natipon. Sa uman, no, mag-ililiba, mag-kililita man kita karon. Adlaw karang Miyerkules in aga. No, same time, same station sa Gyapon. Of course, nangikibahan na itong partner, Technical Side, katropang si Pril Kit Palmon, sakay itaton karaga patrol, katropang Christian Villanueva. Sangagan, itaton man nga station manager, katropang Geraldine Ascanio. Sa aton man nga CEO, President, Dr. Remily Tooy. Ako man din yun nga nangin kaibahan, katropang RR Kur... sino nga ni ako man? Thanks of them, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
5: XFM.
6: Mga katropa, XFM!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad ng mga produkto. Sa mga kababayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigay naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa programa po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Ayan. Sa mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa atin pong text line, atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike nyo rin po at i-follow ang atin pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po, Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun na din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
1: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga pharmacy sa inyong pong lugar para masubukan niyo po ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha. Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Pero bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
2: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries or okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals, kasi yun yung common eh.
1: Mm-hmm.
2: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong maka-damage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury ano ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya di ba kapag ikaw may sugat, partner. Mm. Yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga.
1: Mm.
2: Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, eh may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok dun sa baga mo. Diba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina ng mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, diba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung bagay immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag-response na hindi naman kailangan, OA ba? Kung baga sa ano? Nandun siya. No? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal, or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at salagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw. Sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
1: So, mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangataon, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. No? Merong malit sa iyong pangangatawan.
2: Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition. Yun yung chronic. Katulad ng mga cancer. Katulad ng anything na mga bukol. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So, yan ang kailangan nating makontrol.
1: That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, no? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Doc, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
2: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga. No?
1: Oh, kaya sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit. Ano?
2: Yes,
1: tama. Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
2: Oo.
1: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
2: Oo. Kabaligtaran naman ng gangrene.
1: Mm-hmm.
2: Once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
1: Salip na ma-healed, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya. Ano? Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold, mga kaibigan, na meron siya mga medicinal properties, ano? Mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan. Ano? Kasi pinapalakas niyo yung blood flow doon. At the same time, yung nutrients na daladala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po ano yung pag-heal doon sa area po na yun. At mabilis mawala din yung mga pamamagadok.
2: Ayan. Karagdagan pa dyan, partner, ang Santon Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis dahilan po dito sa pag-atake na una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa. Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas na ito'y bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow, okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines ano or mga lipids 'yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release 'yan papunta doon sa damaged tissue or any infection at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, naano yun, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
1: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Dok, ang problema, pag napatagal yun, nagkukause na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating.
2: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
1: Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Inuman na kaagad yan ng ating pong Santon Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santon Vitamin C at ang ating pong pinakabagong produkto, ang ating pong Premium D3. Para mabilis pong mawala, no? Yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Ay, bagitin po tuloy sa mga kabayan din, ha? Kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
6: Daghan ang utana nako. Unsa

nga mga personalidad sa media nga gingamit ito sa video mga kapatid. So video ginbilog agin sugpon-sugpon kat mga old interviews ag mga news agod nga suportahan rong tsorya it sabwatan. Kaya kipon di kararong isyo sa charter chains ag isyo sa pagbaylo it liderato sa Senado. Doon rong sugod it video ni Senador Amy Marcos nga ginpresentar sa Senado kahapon mga kapatid. Now, mangutaan na kamuhamat gin kaakigra it minority senators. Nagwangay sanda, nagursa. Dahil sa mga ginpakita sa video, tumindog kara si Senador Mig Subiri. Nag-file it motion nga i-delete official sa record it Senado or kung kanda pa hay, strike from the record. Pro video nga to. Nga ginsigundahan it iba pa nga mga senador dahil may mga rason. Ano rin mga rason? Propaganda ag fake news. Ginbatikos ni Senador Rapi Tulpo, Erwin Tulpo, nga sa andang pagpati, hausyaw. Robidio. Or obra-obra agwait ng matibay nga ebidensya or basihan. Ha? Kundi parakanda is hukos-pokos, haka-haka, spekulasyon. Ro nasambit nga video mga katrupa. Oh, pero kay Subiri, medyo consider na nga paggapas sa sinitrolls eh. No? Ginyapas it video ro sinitroll 34, section 93 ag 94 ang mga rules ita Senado. Nga nagabaway sa paggamit it opensibo bukon it angay or mapangsamad nga mga tinaga kontra sa mga senador o sa mismo nga institusyon it Senado. Doon no pagpati na. No? Now, pagsamad sa dignidad it Senado. Doon no kabilugan, even si Senador Risa Ontiveros, Bam Aquino, Tito Soto, Ping Lacson. Ro dignidad it Senado ro nasamad dahil sa nasambit ko nung video. Nga grabit ang pang bastos sa integridad it mga senador nga nagtuga it bukon it tara bukod manami nga tungkianay na tawag. Nga sa baylo proteksyonan rong ro institusyon oro Senado pero harata nagainit ta. So ano rong guwa? Ha? After saray ka nga mainit ag argumento nga isyo kung may pila ka mga kung senador ro nagdepensa kay Senador Amy Marcos gindibit sa nabisandaran ni Senador Marcolita at Senador Padilla. Ha? Ay ano ba ni Marcolita kahapon to nga masyado nga kwan eh. Masyadong onion skin. Dahil ka ng mga senador sa minority. Ha? So, natapos ro sesyon, pinadilit man, ro nasambit karon nga video. Pero nakatatak na sa publiko rung sugod kung ano rung nasambit ka to nga video nga ginpresentar ni Senador Amy Marcos. Pero may kondisyon. Ha? I-delete na ro video, pero hindi nyo man napagbagabagan sa maabot nga 2028 presidential election. Hindi nyo pagkontrahon dun. Ha? So, ginatras it minorya rong motion nga mag formal or i-strike out sa record kundi kusa man nga nagpasugot si Senador Amy Marcos nga i-delete lang after it ka sesyon kahapon mga katrupa dahil rong mainit eh. Well, sa bilog pa rong pag-uistorya ni Tungki Aneman ni Senador Marcolita sa pilaman ka mga isyo pag-abot sa korupsyon. No? Ato may mga kaso man imaw nga ginapangatubang. Oh, pay gin sabat naman doon. So gin question man it ibang mga minority senators mga katrupa, ruraya ka nga mga aligasyon.

0: Now, ipabati nato nagipakita ro video. Pigod malaman da. Nga ginalmahan or again kaalboruto it minority senators mga katrupa kahapon. Ano ro sugod it sambit ka nga medyo, grabe tay medyo feeling ko ani medyo nagatanaw ko ang ita vlog. May pag-vlog nga hinampang. No? Ro raya ka nga video kahapon. Ano ni masyada kinyo. Ampod Ansel Andrade, good morning pod ha. Marcos admin are desperate to post chacha. Kos naong katro malita ag flood control nito, deeper to the deep. Kapil Morandante, good morning ka pa. Kay punong barangay Hill Morandante sa Tigayon, nagamonitor mga ranap. Good morning! Ag sa mga ka-farmers ni Kapil. Kay Ninya Bilarmino, good morning. Nakatutok man. Makaroon ka rin agahon. Kay haba ni Rosa, ang babaeng palaban. Basketball ako, duna sa Puwis. Oy, may mga beke. Good morning! Duna, mga basketball na sa Puwis. Ano man siya, abangan yung duna na si Rosa. Bilhin eh. Good morning! Duna, tagliban to unto. Sige, duna, istoryahan ta parang. Norming Placido, good morning! Kapasyarot kami, yes ha? Kabayugan, Malinaw, permigda kami nakatutok. Oy, kay Norming Placido. Good morning, daw na. Naka... monitor makaron karang agahon ya sa aton karang pag pangalagad mga katropa. Okay, good morning ha. At sa mga kakabukas yang itradyo ag syempre sa online, good morning kay Cloyd Beltran, good morning gid nakatutok man syempre si TJ Noynoy Igtanlok Solidad una sa San Francisco, California. Good morning. Ag sa Igtanlok Solidad family ya sa ibahay ron ag sa numan siya. Good morning gid. Good morning. Sa pagtutok ka kadagahon sa aton karang nga program. Good morning. Now, bantay man kamo mga katropa, iya sa aton nga pagpangalagad sa kabilugan man. Ara, may tatlo nga nga magmanganghod nga nakainom. Ginkabuligan it buno. Patay rusangka lalaki. Una sa barangay Linayasan Altabas. Rung mga suspek dai magmanganghod. Arestado mga katropa. Bantayin nyo ron, sindi magbuhay, makasubo, taro mga nagkaganabo nga raya sa aton. Kung bukot magmayanghod, kung sa bagay, nagpagatsyan yun nila mga magmayanghod. Ama, pero this time, mara gumatam. Ginkabulig. Ro, pahayag ka ra ita Altabas sa PNP, sindi magbuhay. Ro, higko, maghalin man sa sangka pabrika, itinapay. Ara, aton man natutukan, ya sindi magbuhay. Nga raya ka nga higko nga halin sa bakery abay nagadiritso ito sa irrigasyon. Ag iaron sa barangay Tigayon. Now, may mga nagareklamo. Mareklamo kagid imo kara kasi ruhugom ibarod dating. Mga kasi. Namin matakontar hugom mo, matat gareklamo ka rin. Pero daya, kagain taman eh. Oh, may mga nagwangay kara. Bantay ka mo kara ro pagpahayag ni punong barangay Hill Morandante at barangay Tigayon no iya sa pagpanda kara ita kalipo. Agaraman sa bilog pa nga aton matawan it dagan mga katropa. O tiprano pa tala. May ginasugid nga sangka buaya. Bukod at buaya ra nga kwan nga kundi buaya kasi pag hinamba mo tabing buayas makaron. Ito sa Kongreso or sa Senado tabi na ayon pero raya buaya tanga yata sa kwan yata sa patag bukon at sa Senado bukon at sa Kongreso kasuba ha nga ginasugid na sipkatan una sa sangka barangay sa Banwa Karaita Batan. Now may ginpaguwa makaron nga advisory rong MDRRMO Batan. May abiso gang nga ginpaabot sa publiko. Especially sa mga mangingisda nga nagapupaligos una sa suba, matuod bagara nga may una gid man nga buaya. Ibase patay ara may advisory nga ginpaguwa makaron rong kwan. MDRRM. No? Medyo timprano pa pero gaban nga buaya magwa sa November patana. Mga bag-uron, ma. Para iba ka ron yung mga buaya. O, oh, bato-bato sa langit, ang tamaan. Pangit.
1: Ayaw, di ma.
0: No, ginistoryahan nyo na ito ng buaya eh. Kasi dahil sa bilog sa mga mainit, makaroon nga Tama ron, magawa taro gaban ng buhaya umatakara sa November 2. Oh, mag-eleksyon. Anyway, daya buhaya tara sa suba. No? Iya sa ato sa probinsya Taklan, wapahagos kita nakabati karon or may naaktuhan or may nadakpan ng buhaya. Diba? May buhaya iya, tamang tumakita sa kwan. Ah, bukod na sa Kapitol.
1: Ayaw, di ma.
0: Iya ta sa kwan, sa Tigayon. May buhaya iya sa Tigayon. Iya sa Outstretched Farm. Diba, Dudoy? Nakasabod-sabod kapag ito ita manok sa buhaya. May buhaya iya sa probinsya Taklan, pero iya ta sa Outstretched Farm. Kay paring Ramon, Dio, no, iya sa Tigayon, may ina taron. Pero, pag masipatan mo, abiro buaya kung na sa suba, o kung ano, medyo alarming dun. Kasi kagadlok, may mga mangingisda, may nagapopaligos. Ha? Pareho sa mga lugar to, sa ibang mga probinsya to, sa Palawan, sa Mindanao, nga may una, gita nga, na-encounter o mga tao sa mga buaya nga ra, mga pero this time, may nasipatan una sa may Banwait Batan. E ba si Matood Bata? Kasi may abiso makaroon, wrong MDR RMO Itbatan. No? Nga ginapadahan, gabiyonggid sa mga mangingisda ag sa mga nagapupaligos una sa suba. Aron ninyo, mag-uwaligmat ka muna ha. Ag, well, pamatian tayo doon na karoon. Advisory ita aton nga MDR RMO. Ag sa mga nakawitness nga to una, kung sino. Hindi na rin, ito istoryahan. No? Bani pare Edsel, good morning, pare ha. Nag-monitor makaroon ka ito. Good morning! Kay paring Imit Galindez, good morning pare. Ba-watching na makaroon sa live iya sa New Buswang. Una sa Imit, Subatsoy, kanamiton nga Batsoy galing na kay paring Imit. Good morning! Pare Imit, good morning ha. Sa Imit, Subatsoy yan, una ron. Mahigop-higop, panay ka mo, it kanamiton nga sabaw, gida na sa Imit, Subatsoy yan. Good morning! Good morning. Bani pare Edsel, may mayad nga agahon yung stanan, no? Pagkunta na si in party sa video sa presidente ni Senator Amy Marcos, Rupake News. Perhaps sa video clip ni Hunti Virus, fake news ba yun? Good morning! Kita mo dito rubang ako. Doon ay pakita ang nato nun. Joms Atiro, ha? Good morning. Nasa New Washington, sa Mabilo, nag-monitor man makaroon nga agahon. Good morning! Gaya na pa-shoutout gali sa Barangay Tambak, ha? New Washington. Happy Fiesta! May 26. Ay, pista makaroon sa Tambak. Good morning! Aba, wag hambas nung andi. Good morning! Jim Antolintino, good morning. Joy D1, Joy, good morning man ha. Nag-monitor makaroon ka ito. Niya sa aton karanga pag pangalagad. Good morning! Morning. O, sa mga kwan, amat-amat yan ka mo, sugod yan. O na sa aton nga online. Mag-taugangit inyo nga mga komento. Basahon Tagalog doon. Good morning! Sa aton nga pag-pangalagad banwa. Now, ito na, ibara nga mga mainit nga mga topiko aton nun nga pag-uistoryahan. Kapin pa sa aton ka nga mga lokal nga mga tagupang doon. Dayang porsyon, hatod na katon, it, Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang anay ka muro na. Kanamiton nga klase, it kapi, abo-abong binipiso. Mapura aton ka nga gawa, Santon Gold Coffee Mix. Sa mga mahilig magkape. Ang kapimbas agahon nga waot oras nga magpreparar pamahaw pero gusto nga maging produktibo rin yung karang agahon aba hararo sa sabat karon imni ang ninyo it's Santon Gold Coffee Mix ha kasi daya nga Santon Gold Coffee Mix bukon yang it basta-basta nga kape ra ribabin mga nagamba hindi ka magkape wa pagani man nakabog pamahaw ara bisan di ka magpamahaw basta may Santon Gold Coffee Mix protektado ka ha. Kasi nagapabasko right aton nga resistensya. Uwara it side effects. May santon, malunggay, spirulina, garlic. Dahil yung mga natural nga sangkap nga makabuli gida sa mga nagkaganyain nga bagatian. Dipinsahan. Raton ka nga gawas. So manami pagid, may glutathione at collagen para maging makinis at maging manami raton nga panit. Nagkapi ka na, nagwapo, nagwapa ka pa. O, Santon Gold Coffee Mix ha. Sa aton ka nga mga katrupa ro na. Sa mga mahilig magkapi, kapin pa. Agahon nga ra. O, hindi natin madugag daron. Kita nga mga Pilipino, mahilig magkapi every morning. Okay? So, dapat Santon Gold. Healthy nga kapi ron. Santon Gold Coffee Mix. Ha? Produkto ra it yes to health. Okay. Now, hara. Aton nga iga plastar kinyo. Rubidium. Pigod mo lang rubidium nga ra. Porsyon ra. Di kara sa mainit nga gindiskusyonan. Agin istoryahan, gindibatihan. It mga senador. Nga sa pagpatinanda, daya nga video is fake news. Amba, it minority senators, mga katrupa. Good morning! Nagwangal ka rin, uminit ro, sisyon kahapon sa Senado. Mapigod malara, pamatian na ito, ro, sugod, it video nga ginpresentar, ni Senador Amy Marcos.
1: Let us present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation.
2: Bakit nagpalit ng liderato sa Senado?
3: May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
4: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
2: Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot?
5: Talagang garabalan. Obvious na obvious. Iisa-isa ang majority.
2: Bakit may panggigipit?
6: Pinakakasuhan ng ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery.
2: Bakit may pambabaluktot ng kwento?
7: Nililito nila ang publiko. Ang kahinan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Pinagmamalaki nilang may nangangusta. Eh si Camille Villar ang unang nag-update. Isa ka sila nagsireply. Last convo. 4 p.m. Next chat, 10 p.m.
2: Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan.
8: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President.
2: Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga.
9: Ito this time, medyo nagkabulagan. Kabulagan.
2: Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na.
10: Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment.
11: Let me go connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? Eh, may 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment.
10: Actually, 9 lang ang kailangan para madismiss.
11: Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. What is the connection there?
2: Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas.
12: While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger.
2: Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil?
13: No.
2: Bakit natataranta ang lahat?
14: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment.
2: Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
15: Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng constitutional convention.
16: Is something big brewing inside the government to claims of a possible no election scenario?
17: Ang pag-amyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng constituent assembly.
2: At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 or 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara.
13: Meron ako'y nadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35.
18: Magagaling ang bata na yun eh.
13: Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kapatahan ang pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matinong pa, iba ilagay natin.
10: Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ho ba, si Vico, na tumakbo.
13: Sabi ko na
10: maging qualify.
13: Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Hindi, wala. Hindi ko naisip si Vico Rune.
2: Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gubernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at lima mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo?
19: Eh hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson. Na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment.
2: Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap?
20: Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon.
2: At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa ligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailukluk ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korupt na mambabatas ang perang malilikom sa 2027-2028 national budget. Dapat pigilan.
10: 2028, alam natin that's the election budget. And it was assured to the congressman this will also be the con-ass budget.
2: Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay: pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korup at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat pinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaring hati ngayon ang Senado. Maaring kanya-kanyang versyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala ng makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan.
21: Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin.
0: Okay, doon raw kabilugan nga video nga ginpresentar. O nagpresentar is Senator Aimee Marcos. Igmang hudman it presidente mga katropa. No? Nabalikan ko nga, Pero sugod it nasambit nga video, allegedly, sa buwatan, para sa charter chains. Ma-change kita itong ginobyerno through KUNAS or Constituent Assembly nga ginatawag.
1: Bullseye!
0: Diba? Doon ro plano. So kung may chacha, no election nga matabo. Ag sambilog sa ginasugid nga ginaduso base sa video nga ginpakita nga ra ni Senador Aimee Marcos sa sisyon. Kaywa rupag harang kay BP Sara ag term extension nga ginatawag. Ginakusahan sa video nga may nagakanabo nga sekreto nga paghugag agud nga amyendahan rong konstitusyon. Nga rong tinutuyo nga pagawigon pagidro termino. It administration nga ra. Term extension. Agbag-uhon rong age requirement para sa pagka-presidente. From 45, doy panaba. Pataason gali. From 45, obrahon nga 50 years old. Para ma-disqualify si Vice President Sara Duterte sa mabot nga eleksyon. Pero masakla pa gid, ito ginatawag itong Bulaga 11. sa mayorya is grade 13. Doon. Na-observa natin may mga ginggamit ng mga clips. Interviews, ibang mga media. No? Ginbilog ro video, ginsugpon-sugpon ro mga interview halin sa mga balita para suportahan rong tsorya it ginasugid nga sabwatan. Sabwatan pag-abot sa charter chains or chacha. Sabwatan pag-abot sa pagbaylo it liderato sa Senado. Now, nag-ursa kara rong minority senator sa mga katrupa. May mga reaksyon sanda. Morning ane kay Captain Dumuyo ha. Pod good morning. Nagatutok makaroon sa Bulls. Kay Ansel Andrade pod buhay base sa kwan nga tuin do na istoryahan taro na. Sa aton makaroon nga pagpangalagad. Si Senador Mig Subiri imauro una nga nagtindog, nagalboroto. Umursa, saray ka nga naging video presentation ni Senador Aimee Marcos ara porsyon man pamatian tagang ra.
1: Bullseye! Bullseye!
18: Point of order. Madam President, the point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sangayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI and all of us together, kami lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung contra people's initiative, na fake people's initiative. Na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak noon, from the speaker and even Malacanang kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan. Mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Burahin niya kapatid niya. Pero huwag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutulak ko. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maka Marcos. I'm not, you know, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
3: Before I recognize the former Senate President, may I ask the former Senate President, Senator Subiri, is that transformed into your motion?
18: Yes, that's a motion.
3: That is your motion.
18: That is a motion, Madam.
3: Yes. So before I recognize, before we act on your motion, may I hear first from the Minority Leader
4: and
3: then Senator Tulfo. Yes, is it a manifestation
4: or a motion
3: as well?
4: Thank you very much, Your Honor. Well, this is a way of seconding the motion of Senator Subiri. First of all, the presentation or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao ito eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayo na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of CHACHA, charter change, never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHACHA, C-H-A-C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, CHACHA, character change. That is what we need. Let's say may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, eh nag-idea ganito. Ay, ibig sabihin ba nun, eh mali na kagad ako dahil narinig ko? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, you know, if we're going to change the, or amend, not change ha, amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. Ano? At yun eh, may magasano, ingest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ang presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin, 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Sara Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? And I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano pa yun eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako yung nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues, any one of them. Ni hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. At tapos sabi ko, tama-tama, oh. Nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, oh, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him, bakit? Sabi niya, why? Eh, ito ka ang kakusin, mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, eh, tatanong ko kung kakasya ron. You know, we were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang, you know, they make it sound sinister. Mag-iingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bo GD. Because Bo GD is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy it, asked me if I tried it already. Eh, kami mga golfing buddies na grupo eh. Even Don Mendoza was there because Don Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami, almost, what, every 2 weeks? Every month, we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend, you know? So hindi dapat masamain kung nag-uusap-usap ang mga politiko, kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exceptions to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Zubiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong ikangay sinister na plano na kasama kami.
0: Okay, Dr. Pagpahayag, Daywa. Now, Sandang Pagpati is propaganda or ginakonsider na nga fake news. Pero nasambit ka rin nga video nga ginpresentar ni Senador Aimee Marcos. That's why nga gusto nanda i-dugaon sa record it Senado, no? Strike out from the record ro video mga katrupa. Now, sinigundahan it iba pa nga mga minority senators. Rapi Tulpo, Erwin Tulpo, sino pa? Bam Aquino, Ping Lacson, no? Arisa Untiveros, ro nasambit ka rin nga video mga katrupa. Randa nga mga mapingod nga mga eksplenasyon araw porsyon pamatian. Bullseye! Bullseye!
1: Bullseye.
4: I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang meron tayong ikangay sinister na plano na kasama kami. Thank you.
5: Yes.
6: Madam President.
22: Madam Chair, I second the motion to strike that off our records, that video presentation presented earlier, Madam President. Because, Madam President, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Chair. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung tayo, yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating ika nga institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair, or Madam President, instead of trying to regain ika nga yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yun, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga ipresent na kanina. Eh haka-haka lamang po. Akala ko nga po fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. I think, so I therefore seconded the motion that that video recording be stricken off the records of the Senate. Thank you, Madam President.
23: And second, the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, this information has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. What are the facts? From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President, that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, Noel, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments. For the record, Mr. President, and I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President.
24: Madam President, for the record, never ho namin napag-usapan po ang charter change. CONAS, CONCON, People's Initiative, never po lumabas yung pangalan ng charter change sa aming pag-uusap. Nag-uusap po kami tungkol ho kung paano ho natin maiayos ang mga problema ho ng ating bansa. Higit sa lahat, paano ho mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Aminado ho tayo, pag tayo po ay umiikot sa buong Pilipinas, nakakausap po natin ang ating mga constituents, marami hong nagulat, maraming nagalit, at marami hong nadismaya. At ito ay hamon sa ating lahat, hindi lang po sa ating Senate President, kundi sa ating lahat, kung paano ho tayo magtutulong-tulong, maibalik po ang dignidad at respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Kaya mga kasama, itong mga lumalabas na video na ganito, hindi ho ito nakakatulong. Bagkus, ito rin po ay magkakaroon ng negatibong epekto sa pananaw po ng ating mga kababayan. sa institusyon na mahal ho natin, ang gusto ho natin protektahan. So with that, Madam President, let me second the motion of Senator Miguel Zubiri invoking Section 93 of our rules, acts, and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam President.
3: Thank you, Senator Sherwin Gachalian.
5: I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni Senate, former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako, mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, eh marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ang bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ang CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi po yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong nakafile. Meron bang nakafile na chacha o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, eh ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan, unang-una. Pangalawa, sa totoo lang po, marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Marami po dito, hindi lang sa mayorya, pati rin po sa minority, ang magsasama-sama para hindi mabago ang 1987 Constitution. At higit pa po dito, ito pong sasabihin ko, marami rin po dito hindi papayag sa isang no-election scenario. Siguro po, kung tinanong kami, kayo ba dito ay para sa charter change? Eh baka po makita po ng ating distinguished lady na marami po ditong sasang-ayon na ayaw natin ang charter change. Kung nagtanong lang po, ilan ba dito talaga yung ayaw ng eleksyon? Eh baka malaman po lahat tayo dito. Talagang 2028 election, paniindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, eh baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin na hindi papayag na walang eleksyon. So para sabihin po na yung minority, yan ang pinakapaka, yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation, and I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the record. Maraming salamat, Mr. Chairman, Madam President.
0: Okay, doon ro mga minority senators nga nagpabutyag. Again sa daya ka ng video, no? Now, natapos ang session, nagpasugot si Senador Amy Marcos nga i-strike out through video sa anda karang sa record it sinado. Pero may pagagas yan gihapon eh. Ah, siguraduhon nyo ang mana nga madayon ro eleksyon agwa ipag-uistorya it daya karang charter mga katropa. Doon doon na karon nga gin paabot. O, nagpasugot pero may mga kondisyon pa nga ginapaabot si Senador Amy Marcos sa mga katropa. din na nagkakarinabo makaroon sa Senado. Okay, good morning kay Divina Yepes, ha? Gino Andrew Icasas. Good morning kay Matit Tornia. Good morning. Una sa ibahay, nakatutok makaroon Tornia family.
6: Good morning!
0: Good morning, Gidana. Now, roplastada, abikara mga katrupa. No? Kaya yung issue sa Senado. Nakasintro rutanan di kara kasi may impeachment pa si Vice President Sara Duterte.
6: Good morning!
0: Now, nagainit tro isyo sa rayang mga sa tunga itdaya kara nga mga senador. Pero this time, bukon it, rugin dibatihan, bukon tayit ng proposisyon nga maging layi eh. Doon no trabaho it mga senador nga ra. Rugin dibatihan, dahil sa sangka video presentation ni Senador Aimee Marcos. Now, kontrobersyal nga video nga ginpakita it sinadura kahapon sa kaparte sa anang nga privilege speech. Nga ginasugid nga may sabwatan sa charter change. Ag plano nga pagbagabag kay BP Sara sa 2028 nga eleksyon. Ha? So umalmaro ray nga nga mga minority senators no ginatawag ra nga Bulaga 11. Kumbaga ito ron sa video nga nakasugod. Wag ato nga interviews. Oh, pero sa katapos-tapusan naadto man lang sa pag strike out it nasambit nga video sa record it sinado. Now, padalman tayo ito sto mga katropa. Daywa malang kaanggulo eh. Nga dapat natun nga makita di kara. Una, ro obligasyon sa kamatuoran ag dignidad it daya kara nga Senado. Well, nakita ta tama man ro naging punto ni Senador Mig Subiri, ni Senador Tulpo. Rong Senado, bukon tara it TikTok or YouTube nga pwede nga basta-basta ka nga magbutang it kung ano nga abis sugpon-sugpunon motor video. Nga bukon or wa it solido kara nga ebidensya mga katrupa. Ag kung ikaw ro nag-aakusa it sa buatan or ginatawag nga conspiracy, kinangan mo nga ipakita o naro mga documents. May igapagawa ka karon nga mga testigo eh. Now, kung puro espekulasyon, ag chismis, minaritis yang, ngayon ang pang, may mga pag-edit-edit una. So, rosinaryo, magiging hausyaw or propaganda, ro diskurso, una sa Senado. So, ano matabo? Maduga at dignidad ra. Ro institusyon. Kung nagadaga it maurang estilo or marites sa sugod it plenaryo mga katropa. Ikaywa, ruki na mataron, no? Sa hilway nga pagpahayag mga katropa. Dayang privilege speech. Hindi man natin pwede nga baliwalaon rong punto ni Senador Aimee o ni Senador Marcolita at ni Senador Rubin Padilla. Ha? Ro privilege speech sagrado ron para sa mga senador or even sa mga kongresista bisan sa mga legislative level iya sa aton sa mga board members sagrado ron ginatawan sa dakaro chance nga mag privilege speech agdaya ro tiempo para maging limog no ro anda kara nga mga pagduda oh or mga sektor nga anda kara nga ginarepresentaran nga kinahanglan mo nga magprivilege. Di ba? So abangan it iba, hindi man kinahanglan nga maging onion skin ka di karay. Or may feelings nga kakaiba ro imo karon nga ihambag. No? Nga kun sa imo kara nga pagpati limpyo matari imo nga konsensya ag kun wa matay sa buatan sa kunas or sa term extension, eh, matmahadlo ka mo sa video. Di ba? Mat ka kahadlo kan taro video nga ra kung wa malang gali man. Oh. Daya nga ra is purely debate. Debate ra. No? Hindi yung kinangan nga, abi nga, dugaon ta pa, i-delete ta pa, una sa record. So kung wa man lang it-connection, tanan nga mga senador nga rahay, matmahadlo ka mo. Di ba? Kung wa man lang it-sabwatan sa CONAS, kung wa man lang it-term extension, sige, go. Oh, ano rin kadlo ka na ton sa bid? Pero no, masaklap yung karang mga katropa, samtang nag-aaway, ruraya nga ginatawag nga Grade 13 ag Bulaga 11 sa Sudit Senado. Dahil sa raya karang haboy kan daw na ag politika sa maabot ka na nga 2028. Dahil sugod ka na sa Naro, question is, ano matabo sa mga ordinaryo nga mga Pilipino magutman sandara? Kung halata ka muna itong kianay. Pero 2028, kagayo pa nga mayad. Pero gutom, ro mga tao sa idagom. Ha? Kasi rong presyo itbugas mo manggihapon. Rong kakuhangan itrabaho para sa mga ordinaryo nga mga tao. Una ron, adlaw-adlaw ginaursara it mga ordinaryo nga mga tao. May krisis pa kita sa langis. Ay medyang ay sa katapos-tapusan ka po na naatras man ra o nagkaayos man. Gin delete through video sa record. Ginduga man rumusyon nga kuno niyan to nga dugaon. No? Raya sang ka politikong kompromiso nga ginatawag. Now, raton yung gusto nga matabo sa aton nga mga senador. Magdahan yan kita sa pagpagapta it mga impormasyon nga wa man it ebidensya. Wa it basihan. No? Para hindi kamo mapasibangdan nga nagapakalhit it fake news. On the other side, mas pabaskugo naton. Ro pasensya it kada isa nga una sa Senado. Ro unahon dapat nga di kara isrong mga layi. Kapin pa sa pagpanaba sa presyo it mga baga. Bukon itrong mga video nga nagapataas it presyo it mga Pilipino. Di ba? Ano taro? Koneksyon it mga ordinaryong tao di kara eh. Ara marura problema na mo. Sa idagom. Tapos maurunt ang nagkakainap.
7: Bullseye!
0: No? Nga matapos ra tawan anit unahon tanay ro mga importante nga mga layi para sa aton karang nga mga igmanghod sa bilog karang nga Pilipinas para sa mga Pilipino mga katropa. Di malang ro gusto naton karon nga matabo, no? Kasi puro tongki anay taray. Tao kun ano man gina-expect naton karang hinduna sa sesyon ita Senado mga katropa. Del Leo, good morning ha. May lang pagpamati sa kay Nanay Percy Giban ag asawa nga si Joyce Giban dira sa Tigayon, Calibo, Aklan. Oy, good morning ha. Gapamati kami ya. Alin kay Dodoy Giban mga
7: Dodoy,
0: nakatutok makaron karang agahon ya sa aton karang pag pangalaga. Datong porsyon ha. Ginhatod ro katon it Santon Vitamin C. Ro Vitamin C magaling doon sa Santon, ro alkaline nga vitamin C. Ro mga benepisyo karang ginapabaskog ro aton nga resistensya gabi yung gid sa mga physical activities naton. Ginasukan rong patig, ginabuligan nga mapadasig rong recovery magaling sa mga ginabatsyag naton, mga bagatian nga sa aton karang sa adlaw-adlaw ha. Nag-Santon Vitamin C. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Mabaka na sa mga butika, yes, may baka dito. Sa mga inungan naton, pwede din nyo painom da sa mga edad-dad. Sa may mga ginabatsya, kinangan, sudlan ta it Vitamin C, rugawas it aton karang may manghod. Santon Vitamin C, anarit, yes to help. Incorporated na produkto mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, alas 7:54 na raton nga oras. Aranay, tawantan it daganda. May pagpahayag si punong barangay Hilmurandante at barangay Tigayon. Hindi na, istoryahan tarbuaya nga rauna sa Batan, nga nasitkatan. Now, may ginawa nga gang, rupila ka mga residente iya sa barangay Tigayon. Dayang higko, nga halin sa Bikiri, nga higko, nagadiritso ito sa irigasyon. So, irigasyon, para ron sa mga kaganasan natin, yes, may Barangay Tigayon. Ha? May mga igbanghod kita nga nagareklamo. Kasi iba ruhugum mga katrupa nga nag-abot sa mga malapit una sa irigasyon,

0: Kapil, kamusta? Raya ka nga mga ginareklamo, no? It pilang ka mga residente sa barangay Tigayan sa ginapahayag, mabaho nga rakap, nga tubi sa kairigasyon niya rakap sa ato niya barangay?
1: Kukuan doon, Abi, ko bago nag-clearing sa ato niya mga highway at ato nga revision, ay mabaho, taron. Ay, bago patagan ni Sandakarhin ay may, siyempre, may una rin nag-alikramo, ay may litter ako karon ko, may pasobra pa, ano, may ako nga abing hindi ko matandaan kung anong, ano, atong pitsa ko, may, no? Hala, ako po, pitsa, nung adlaw na to. Galing, hay, umabot tayo ito ron sa atong sanitary. High inspection yun nanda. Ay, andagin, patuon ka ron doon, natunggan nga ron nga building. Nga landak abing nga waste, hay, nag-agtot, ano, sa atong nga, drainage ay nagawa man dito sa irrigation kung man na ba imaw ay rin ang ginahugat kanda nga no nga do yung ano ba nga finding kung ano rin nga gintaong finding sa rin nga nga budiga nga una nga nagaw bright at nga pickup nga do yung ano di na tunihambay siguro hey, hey. Ng ano hey. Oo ay siguro, nag-transition na kami ko siyang adlaw, ay rin akong inauso. Kung siya finding, itanda nga sinitari, kung ano rin nga yung tao nga decision di karon. Tungod, dapat tabi, hindi magguwa rin na itong waste sa itong drainage. Oh. No, sa drainage na to, no. Ay, anda ko nung finding ka to. Yan, rin tabi gusto ko. Ando itong writing nanda. Kung ano rin finding nga yung tao nanda sa building ron. Ay, huwag na itong doon, tungkol inaon doon sa sinitari. Report ko na itong doon, wapang nga nero, ruwing nga rong nangyari. Ay, una, utaroon na, padaga, ito na mong dolitirs ka rin sa atong nga munisipyo. At, andaon nga nito nung ha-inspeksyon, may wabi ako katuna. Ay, kinibisi nga ni Pirmi kita gamit nito sa atong nga mga ginapaubra makaroon nga para maingabot na itong daya nga rang pag-itigyugan, ay mapahaom na itong doon. Aton nga mga kanay sa aton nga mga silted nga mga duyong kasapaan o creek. So yun yung tama, mayaman yung takaroon nga, no? Mayaman yung takaroon nga later sa ano, agay inspection yun doon it. Aton nga municipal sanitary.
0: Hagto na mo mismo kap do area, kamusta? Mabaho gid mata?
1: Ay, mabaho gid man doon. Ito kung ang dating dati nga mga higko-higko sa sado yung aron nga building eh sibere nag una gaw oh
0: sa diretso pagali sa ano
1: adlawad oh adlaw-adlaw ay naga operation senda eh, simpre ada gaw operation bukod niya taron niya iya sa kaliboy eh, hasta nat mga pakapis patri ba karon
0: dai kat ko ano sikat niya tinapay kap pabrika sikat niya tinapay
1: oh ay kaya kato, bukong pa nga ni Karundaya Ramon karun nga, no, pag likramo, tungod pagbaba ako, kahunang panahon nga to, ay ako nga doon nga din patawag o anda karong manager, ay galing, radang sabat, wait ano, wait do yung nagagapos ito sa drainage.
0: So magiging malibangat, ananda that time.
1: Oo, ay kompleto ko no, it ano, do yung pagayos. Ay, talaga yung tangarating sila. Kaya siyempre, wawat ugan nga, wawat gahugas. Ay, ibig sabihin, matipon do mismo na dang sabaw, wag do gagto, di ba ga? Oo, ay kauna niya may ugan, ay, ibig sabihin, do ugan, ay, kay bahan to gadaloy, ay, maguwagid lang. Ay, makaron, puro ta, kumbaga, ay, puro tang sabaw, rung nagagumpat ito, ay, masaya lang yun dahil ikapin ko nung nasa open na ito nga na irrigasyon doon mag-lixirate sa irrigasyon pero kung may tobi matala irrigasyon ka rin magawa matatiguro rin ay magawa o tayo
0: pero syempre kung mapakatudaan niya may nagahalintaan na no nga ano man niya likido mag-aisaroon niya pabrika syempre may posibilidad nga may pagagtara sa mga kaganasan sa mga pananumkap.
1: Wa man, ay abuno man di aton doon. Mapatat ka sa kong taro, na ibidyo po ko na doon it. Kuan, ay galing ang simpi na odor it, baho ay yun ay, wa man di doon ito, kung mga harina nga, nagabaho di doon, di ba? O, hag kung ano pang mga sangkap karon ay gahugong di doon. Pero, hindi taro maka, makasahi halit gid

0: nga nasa sa mga pananom tungod
1: okay.
0: Sambilog maniwa manimaw it asaiti rumalisod man lang aron do kurudo asaiti ro nagaliksi agbagadto sa kana sandoy ni medyo chemical baga nga ano ginahambal naton galing ay dili nga ro mga klase nga ano mga na odor ay siyempre sa aton mga tao ay mabaho taron pero pagabot taron sa mga ugta magabot ni magmagamat ni maghalo ang bilog man doon nga ano nga naging fermented man dito sa anas nga maglatambok na ni kung taron ang problema ay makaroon na di bukong tatambok rin ipahugom na itong nga istoryahan mabaho oo ay siyempre balikramog ilang ro una di karon ay ilata nagasug ay wag idat kan ay ani pero sa makaron nga ni ron number ko ta ay inspection nyo ta et sanitary ani among ginahuwat karon naging insadbisan ko no aro tuno sa akong kagawad nga nagsunod ay ginapaubra et septic tank ang daig to para hindi ta magdaloy ito sa aton nga drainage sa aton nga wish nanda
1: ay this time kap aminado matasanda nga kanday nga halindo ro yung mabaho nga hugom
0: ay, munisipyo ta kon makambay ko wa tabi ako kay ba gani. Ay may minado sa dato ra inspection nyo dun it. Itapon nga ano, yung sanitary municipal na tot kalibo. Ay rin ta nga nirang gusto nga matabo. Ra anda ta nga kapi parnis nga anda nga ano, anda nga do yung finding kun siin. Ay siyempre pag abo tabi karay wa man ako nabasa kandang halin nga haraw ro finding namon, di ba? Ay walang ka tayo istorya. Gani rin ang gusto kong tamatabo. Kung magandang mag-inspection sa nag-report it, barangay, may andang pa hindi nga abiharagun doon sa tabo sa pag-inspection namon. May amon yun nga mga gintao kandang sa disyon nga dapat ay mag-ublaon sa dait. Andang septic tank. Ay sa makaron, huwa pagitahay. Pero sa lunis ay ako ni Toro Sige nga dapat una ro, nag-ipadaga kita.
1: Pwede nga maging halinan ito yun yung mabaho nga hugom do yun yung tagid man niya pabrika man na kung abimani ay,
0: kung punungan nandaro yun o hindi na napagpagapson dun punungan din nandaro gapos siya masaira na ton kung may iba pa ay santa makaroon na biruwarot punong wala na pagbutangit harang ay gawas gila. Kasi everydayro operation ay gabo gila taro ro na ubra na day. Kasi may mawas gila nga no, sa drainage at maliksi man dito sa atong irrigation din do guwa ka ron.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga bagay na nga ron nga di man nato malikawan di ba sa mga bagay nga ron gahalin ng mga siyempre, atong drainage, sabi nga rin, may gagaba o alin ay tayuna kita karon nga may nagagapos karon. Pero, kung sabon malatay mo o tubi ay dito magbaho ron.
1: Oo. Mga pinakabi man, narakap na pamilya o apektado si sa area, mga pet sa mga baho ay, ng hugom.
0: Ay gabaho, gilataron kapindo yung una sa may gabagaligya nga ron. Ay ikaw ang gidadero, mahunggan ginanda ron.
1: Stabo?
0: Sa rin tanan nga ron, ikaw sa may nagabagaligya, ay binit doon kasada, ang may una ro at gakros sa itong nga binit ang kanay, ay una, sanda, gito, nagagi. Kasi naku man nga ni, nabatsyagan ko ron, ay amo nga ni nga pag-sisyon namon ko, o wibis nga to, ay ginpabot ko ron nga, piinta ro pa hindi nga sanitary, ako di, ibasa na to, nag-ipabot una, ako di impisahan ta, iubrahan ta ng dahit, it immediately andang drainage o andagaling nga septic tank. Ay what a septic tank andang nga doyong doyong ano
1: to kaya nga lakap nga irrigation kat sa tabok ta no it andang pabrika or
0: ay oo ma, makarabi ron andang nga andabi nga ginubra ay nagubra sa nat tanay pagto sa drainage drainage sabi nga ron ay muna ron maagi si Briga ay may maawas yung turon do mga awas bang ang tubig nga amon nga tugid ubra sa di ba gay rato na binga nga sigayon di ba kung nabugan ay gaawas
1: tubig
0: kadagom di kanon di ba ya tunahan hayaan mo doon nga game butangan it do yung pinaka kumbaga ayan na doon ang backblow ito para kung inkis nga magdagom na tubig gabulig bagay tamo hindi agos kagusot tabi karon do tubig ito nag-cross do atong irrigasyon.